0: panglawas, Dr. Remilito Oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kitbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
1: Santon Plus Gold!
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
1: Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
1: Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: A violation of Republic Act number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Give it a check now. It's 8:09 in the morning.
1: Uh-huh. Ate. DJ Trada.
0: I don't know. Give it a check now. It's 8:09 in the morning. The Stock Checks are brought to you by Western Union. Yeah. Alas 8:08 na ginintaw na itong oras, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Paspasas oras. Ay, atong dawatong karuntoto ng balita ni katropang Philip Oligario kay DPWH Secretary Dizon na ngayong pasaylo sa mga general sa kalangan nag-ikuno niya sa mabuhay underpass.
1: Bullseye!
0: I'm sorry, my love. Trabaho man ay sa mga pulpol nga gisundan. Mao na yung nalangan.
1: Si Secretary Bruno, ano, wala gito ka bisita, bisag kausan rin ba?
0: Klaro, nga lita.
1: Na state witness na lang to siya.
0: Giuna man ang, ano, giuna man ang kickback.
1: Ang malitang usapan?
0: Ay, nako. At ano na ba ito na report? Katropang Philip Oligario na, okay na? Katropang Philip, iba na!
3: Live report.
4: Katropang itugan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang iyang pagbisita sa Dakbayan sa General Santos, particular sa Mabuhay Underpass Project o sa mga Uchoan, limutang sa Zone 1, Purok Maluto, Barangay Labangal sa pagpangayo o pasaylo sa katawahan sa General Santos City tungod sa kalangan sa paghuman aning Mabuhay Underpass, Katropang Ruel o Katropang Chris. Gani sa iyang pagbisita o sa mga intention na ipaypalo kaniya sa mga undersecretary o engineer sa DPWH, iyang nakita ang epekto og nahimong epekto ani Mabuhay Underpass sa katawhan sa siyudad, ilabi na ang mga establishments o business establishments nga naapektuhan dool sa nasampit nga lugar, katropang Ruel o katropang Chris. Nakaabot usab sa ilang opisina ang hinungdan sa kalangan, ang giangkon sa contractor nga mali nga feasibility study, ingon man ang pondo nga nalangan, hinungdan nga nadugay ang paghuman aning Mabuhay Underpass, hinungdan bisan pa man nga balik-balikon ang problema, matod niya, wa nagay mahimo katropang Ruel apan, mangayo na lang yun og pasaylo sa katawhan.
0: Nagyo, asya nagkanta katropang Pilip, og I'm sorry, my love.
4: Wala man noon katropang Ruel o katropang Chris, pero sa iyahan lang yun sa bahin sa DPWH, mauna lang yun ang ilang mabuhat o mangayo og pasaylo sa katawhan sa giagihan sa mga taga-Jensan nga problema, ang abog, ang nagpabiling nga tubig kaniadto sa ubos sa underpass, ingon man at anang giagihan nga kapalit sa mga general tungod aning kalangan nga nahitabo sa Mabuhay Underpass, katropang Ruel. Gisugdan niini ang iyahang anunsyo nga sukad kagahapon bisan pa man dili pa Hulyo 31 iya nagyong giabrihan ang Mabuhay Underpass, katropang Ruel. Pero sa pagpaklaro, abrihan pa lang, magamit na ang Mabuhay Underpass pero dili pa ni 100% totally finished, katropang Ruel. Yun ang pagkitawag nga beautification o pagpanindot na kinahanglan pa og laing 200 million pesos para sa nasampit nga proyekto.
0: Murabag architectural design niya, wala pa.
4: Wala pa siya, katropang Ruel. Mauna ni ang ulahing phase sa Mabuhay Underpass, pero wala pa po'y akining study or akining gihatag sa ilahang plano para sa pagpanindot aning Mabuhay Underpass. Pero sa ilaha lang agiduso nga pondo na nasa banabanaang o gibanabanaang 200 million pesos ang pondo sa pagpanindot aning Mabuhay Underpass project, katropang Ruel o katropang Chris. Aniya atong paminawon, katropang Ruel o katropang Chris, ang nahimong anunsyo at pagpangayong pasaylo sa katawahan sa Jensan ni DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Okay naman, pero hindi pa kasi tapos 100%. May mga, meron pang mga kurang na 200 million pesos para pa ayusin pa yung buong project. So, yung beautification package, no? Kasamang landscaping sa taas, pati yung pagsasayos natin dito. Pero, buti may mga igaw na. So, at least, kahit gabi, pag-iwanag na to, no? So, marami pang kailangan gawin. Pero, syempre, kailangan bantayan natin. And importante yung maintenance and operations. So, DPWH na lang ang gagastos doon.
6: So, depends how much was the total cost of the project up to now?
5: Kung kasama yung dagdag na 200 million for the ano, mga 700 plus million ang total. Tapos na. Konting linis-linis na lang ito. Pero ang importante, madadaanan na. Kasi yun ang pinaka-importante eh. 5 taon nang naghihintay yung mga kababayan natin dito. Tignan na lang natin kung ano bang mga pagkukulang dito. Pero ang focus talaga natin is matapos. No? Ang focus natin matapos. Pero yan, susunod yan. No? Kasi kailangan matuto tayo eh. Diba? Alam mo, hindi lang naman ito yung project na nakabitin eh. Ang dami all over the country to, libo-libo yung ganito na delayed, nakabitin, hindi matapos-tapos. So kailangan talaga matuto tayo para tapusin naman natin kasi kawawa talaga yung mga kababayan natin. Marching order ko sa kanila, magpakita sila ng malasakit sa mga kababayan natin. Kasi kapag nadedelay ang project, hindi lang naman yung project yun eh. Buhay ng tao yun eh. Yung hirap ng tao everyday. Diba sabi ko nga doon sa DE sa Davao, sabi ko kung yung bahay mo nandito, nabaha, pinasok ng tubig, muntik mamatay yung pamilya mo, hindi mo ba mamadaliin yung project? Hindi ba mamadaliin mo kung sarili mong pamilya? Yung at risk? Diba? Yun ang problema talaga. Pag may magasakit ng mga tao sa gobyerno, parang magasakit sa sarili ng pamilya, lahat to bibilis eh. Ang problema yun ang kulang eh. So we have to change the culture eh, and yung values ng mga tao sa gobyerno eh. 'Di ba? Hindi to ano eh. Hindi to hindi lang to project, diga, hindi buhay to ng tao. So yun nga, no, kailangan magbago yung pag-iisip eh. So kasi pag nagbago yung pag-iisip, sila na mismo ang magsasabi, hindi pwedeng mabagal. Kailangan mabilis. Hindi pwedeng substandard, kailangan maayos. 'Di ba?
4: Payag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iyang pagbisita kagahapon. Samtang si Mayor Dorilee Pacquiao kagahapon, wala pa man yun hingpit nga giabrihan ni Secretary Dizon ang underpass na himong mainiton dayon ang iyang presensya tungod lagi aning nanggawas ng mga mainitong pinulungan o mga paigo sa iyahang bahin o sa iyang opisina kalabutan sa giingong pag-angkon sa nahuman nga underpass katropang Rovel o katropang Chris. Pero gahapon na ato namang nahiskutan o nakita naman nato all over the social media ang mga sentimiento ni Congresswoman Sherlyn Bañastograles kalabutan sa kapait nga iyahang sinati katropang Rovel o katropang Chris. Pero sa baguhay lang na video ni Mayor Lorelei Pacquiao, iyang gikabutyag katropang Rovel o gisaysay ang mga laka nga gibuhat sa lokal nga pagdamhanan aron nga mahuman kining mabuhay underpass. Though wala niya ginaangkon nga siya gayod ang hinungdan para mahuman ang proyekto, pero iyang gina-acknowledge na may effort na gibuhat ang LGU para sa paghuman ini. Subala pa nga sa dihang nga nahitabo kagahapon ang mga post na kurat siya katropang Rovel nga sa ihalang pahayag sa iyang video, maulaw matod pa siya tungod kay mag-away-away ang mga opisyalis na dili matod pa deserve sa mga taga-Jensan. June 2, 2026, kaniadtong nibisita si First Lady Lisa Marcos sa Jensan para i-turn over ang usa ka bus or usa ka hospital bus dinhi sa Jensan nga gikan sa kauluhan katong higayon na katropang Rovel o katropang Chris. Dito gi-take opportunity ni Mayor Lorelei Pacquiao na mahangyo ang First Lady nga ma-connect siya sa DPWH Secretary nga si Vince Dizon. Katong higayuna, gitawagan matod pa ni First Lady ang ihang staff na tawagan si Secretary Dizon ug magpa-schedule kaniadtong June 19 para sa meeting ug ang tumong abrihan ug iskutan ang mabuhay underpass. Sa dihang nahitabo ang June 8 nga magnitude 7.8 nga linog sa Jensen, hinungdan nga wala natuman ang ilahang June 19 nga meeting. Kahinumduman nga June 8 sa hapon niadto sa Secretary Dizon sa Jensen kay para tutaon ang area. Kun digto open o na-open ni Mayor Lorelei Pacquiao ang sa matutaniya ang mabuhay underpass. Pero nag-promise siya
2: nga balikan lang katropang Romelo, katropang Chris, nga milabay ang pipila ka adlaw kahinumduman nga nagbisita usab si President Marcos sa Jensen na follow up ang ilahang meeting o katong higayuna. Sunod-sunod na matod pa nga nagbalik ang mga engineer from DPWH na doon na po yung laing contractor na nagpaila sa yung opisina na sugo matod pa ni Secretary Dizon. Hangtod sa naabot ang punto nga nag-angko na yun o nagsaad si Secretary Dizon na mahuman ang mabuhay ang underpass by July 31, 2026 katropang Ruel. Hinungdan angay kay o alang kay Mayor Lolly Pacquiao sa iyang video, wala matutpay angay nga mag ang kunanay ani nga sampit ka kanapusan sa mabuhay underpass.
3: Kaya nga syempre sabi namin hindi natin titingnan, no, hindi natin kailangan pag-awayan kasi nga ang daming mga narinig natin ngayon. Ang sa atin naman, tama yung sinasabi ni ni Secretary, magtulungan tayong lahat, no, isit aside natin ang politics kasi hindi politician lang ang dumadaan dito kundi lahat ng mga tao na dumadaan dito. Kaya ang atin na lang, magpasalamat tayo dahil natapos na, matatapos na ngayong araw at saka hindi pa rin matatapos ang commitment ni Secretary dito sa atin kasi nga alam naman nila ni Presidente na marami pang project na idadaan dito sa Jensen at dadalhin dito sa Jensen.
2: Sa pikasbahin katropang Ruelo, katropang Chris, dungan sa pahinumdok or anunsyo sa Public Safety Office Jensen, kalabutan sa Road User Guide sa Traffic Advisory, kalabutan sa paggamit ani mabuhay underpass, una nang gikabutyag sa nasampit nga buhatan nga ang mga sakyanan, SUVs, mga vans, boat o truck lang ang tugutan nga makaagi ubos sa underpass. Samtang sa service road or concreting road ang pagihon ang mga motorsiklo, tricycle o lain pang mga vehicles katropang Ruel. Pero sa ilang pagpaklaro tungod lagi kay kahimo usab kining mainitong hiskutanan tungod kay gibawalan ang mga tricycle o motorsiklo sa pagpaklaro sa nasampit nga buhatan, ilang gikabutyag katropang Ruel nga nagunang tumong nganong dili tugtutan ang mga tricycle o motor ubos sa mabuhay underpass tungod sa proteksyon sa katawhan, tungod ilang gikonsidera nga ang stability o stability sa motorsiklo o tricycle limitado lamang, labi pa ang gitawag na occupant protection kumpara sa mga sakyanan katropang Ruel nga doon ay upat or lapat pa sa upat ang ligid. Okay. Doon na patutpay taas na posibilidad sa gitawag na loss of control na hinungdan sa mga posibleng pagbangga katropang Ruel. Pero sa pagpaklaro usab, doon nga pagpaklaro sa nasampit nga buhatan nga ang mga vehicles nga mula pa sa 5.20 meters ang gitas on mga 10-wheeler truck siguro katropang Ruel o katropang Chris, bawal mo agi sa mabuhay underpass. Dari lang sila sa service road. Samtang kato mga motorsiklo o tab na doon ay 250cc, mga big bikes, ang tugutan sa ubos na bahin.
0: So ang mga big bike pwede ra?
2: Pwede ra katropang Ruel, basta ang gitawag lagi na akining gitawag no, sa itong lokal o sa public safety office nga acceleration o declaration sa mga sakyanan dili lang maapiki dayon ang dunay occupant protection katropang Ruel o katropang Chris.
0: Okay.
1: Pero nakita na to sa video katropang Philip ba nga na may gitry po rung paagi nga mga 10-wheelers pero
0: wala pa man nagpagawa sa
1: pero gitry lang to nila nga pwede gina maagian pero gibawa lang siya karon.
0: Wala pa nagpagawa sa PCO that time.
2: Hapon lang man sa hapon gipagawa sa Public Safety Office. Dayon,
0: kagapon sa opening, itugutan tanan sa opening.
1: Oh, nakaagi, bisag single nga motor,
2: yes,
1: no?
2: Yes, katropang.
1: Kaya siyempre, mag-curious.
0: Oh, sayang, may pinaagi ko kagapon. Suswad, anong kasulod niya?
1: Pero katropang Philip, curiosity lang ako ha. Pwede ba mag-backtas maagi na ito? Gramay, sidewalk.
0: Pwede ang motor, backtas pa nung kakabuan.
1: Curious lang, bakit gusto nung bakit anang kuan day, underpass day? Dili pwede.
2: wala manoy gipagawas nga traffic at advisory ang Public Safety Office kung tugutan bang muagi, pero tungod ani mga pagtugot nga pulos mga truck, mga bus, kung sa kung at tugutan, mahadlok na lang guro katropang Chris.
1: Correct, common sense sa good guy na eh.
0: Gani, gusto ko sakay na lang ka sa patrol.
1: Dili, gusto lang ako i-appreciate ang atong proyekto nga bago lang natapos.
0: Sakay gani kay patrol.
1: Sakay patrol ko dyan, day. Sa likod, day ko.
0: Okay, napakay kadugan, katropa Pilip.
2: Dugang patang tropang Rubelo, katropang Chris, sa pahayag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon nga ang pag-maintain ani mabuhay underpass gihatag na sa DPWH office. Pati ang pagbantay katropang Ruel. Katulang yun, nanawagan ang nasampit ka sekretarya sa katawhan nga tungod sa baguhay pa ang proyekto ampingan katropang Ruel o katropang Chris kag dili magpasagad sa pag-agi aning mabuhay underpass nga dugang pa nga dunay 200 million pesos na kinahanglan para sa beautification. Mao nang nanawag sila nga ako mo appeal daw ko sa construction ani
0: ha.
2: Kay mga pang-beautification, mga beautify, mga beautiful lang daw ang kinahanglan mo tabang.
1: So, sa ito pa, mapili kayo mga ornamentals dyan, te.
2: Bawal, mga isuraan, dito, ipatawag mi gahapon. So, to.
0: Okay, sige, tama na. Tama na, undang na.
2: Basta na ang report ka tropa Ruel o ka tropa Chris gikan sa patrolo garo magpabiling healthy tumar na sa Sunstone Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Philip Olegario XFMU
6: live report. Bullseye.
0: At least magihan na.
1: Pero
0: siyempre mga kagilaan, di po na ito pwedeng isa walang bahala ang gibati sa itong kongresista. Diba? Atong siyempre. Try po siya pangutan ano niya, nga nung niboto mang yun ang iyang kasing-kasing?
1: Siyempre, daghan magkakayo po mga atake po na na. Sa oman mo nga, kung wala mong gigi-atake, marag wala siya gipuntirya, di po siguro siya mabati nga na.
0: So, ato na nga paminawon po ng iyang side, kaya na paminawon naman na ito, na video interview. Si Mayora, ato paminawon ang side ni Congresswoman. Ito pa rin kamutan, nga mahinabi. Nag-apon mo ito itong adlaw, susbuhin tawa na...
1: Ito, akabot sa oras eh.
0: May aging adlaw po, kaskedule ni brown out po.
1: Mangutan na lang po, tabahin po sa suna po, doon sa iyang nakita niya.
0: Kung nganong ipasulod siya.
1: Pasagyan, hindi kay Congresswoman.
0: Ay, okay. Sorry good. Sa ito ka na pagbalik, relax sa mga kanyang mind. Atong kalinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Naako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto.

0: Oras na ito mga katropa, alas 8:32 na.
1: Bullseye.
0: Pasa mo dagan yung oras, oy. Kiningabahin natin ka ninyo mga katropa sa Santone Plus sa Coffee Mix.
1: Bullseye.
0: Siyempre. Pag naka-Santone Plus Coffee Mix ka, ma-energize ka.
2: Oo. Bullseye. Ang nakanindot pa na kay dili ka mabalaka nga ang imong kape, katong parehas kape 3-in-1 ba nga taas kayo sugar niya. May mo na kag sugar mommy. Bitaw, seryoso ko ang Santone Plus Coffee Mix. Makakuan ka, makalikay ka sa posibleng kanang mo aslom imong tiyan, God. Nakay girl diha, kanang murag gabation, kanang murag huhaplos, manong tiyan ng pangapiko. O katropa, kagikan kini sa kanang mga sangkap, nga dili makapasamot sa imong ginabating girl.
0: Yeah. Alas 8:33 ang atong oras, mga katropa. Siyempre! Atong iskutan karon ang sayo kayong pabolitika.
1: Okay. Bullseye.
0: Pero sa bagay, hindi man siguro ni pabolitika kay trabaho man ni sa Opta Research.
2: Oo, lagi.
0: Padulong, mapugod, pila na lang katuig. So magsugod na gini sila. Kaya naman, aron nga siyempre, napoy magpa-survey sila hapuhon. Kabalo man mo, business is business.
1: Okay.
2: Correct.
0: Pero kanina ki, sa mga nanggawas karong mga survey, muuyon ba mo sa mga nanguna sa 2028 senatorial survey? Which is ang nanguna, si Senator Robin Hood Padilla, aban si Rapi Tulpo o Alan Peter Cayetano. Mauna'y gibagong gipagawas sa Katropang Chris sa Okta Research mga kaigilaan.
2: Suna.
0: Ang picture ni mo, suna.
2: Okta Research, kung na si...

0: mong lawas sa mga sakit. Kaya musulti lang mi ani kay nakatry na magyud mi nga kanang wala kay panagang kung panahon nga muraga sulayan kas panahon mo ulan init diha unya ang pagkaon pagyud dili pagyud makatabang sa tuwa kay fast food man ta hilig man ta na mga pagkaon nga daling i-prepare pero grabe ang epekto sa atong panglawas. So mag-amping ta kanunay mga katrupa kay kung dili ta muhimo sa pag-amping ni ini nga ato ang lawas mga katrupa, maglisod yun ta kay ang pag-troubleshoot kung naanay problema mas lisod buhaton o dapat kanang wala pa'y problema nakaandam na ka dili ka kanang maingon nga diha pa ka mangandam kung naanay kay ginabati. So base ba makasinati kag dakong kapakyasan diha para nang kidney failure mo man kasagaran ang sakit kung pirmi parat imong ginakaon unya kung sigig parat ang imong dugo may tendency nga mustiki ang ihang viscosity sa imong dugo posibleng mukos ka na og hypertension o gaguban pa diha daghan pang komplikasyon magkaproblema po sa ilang mga kanang mga primary organs sa lawas ang kasing-kasing dakong problema ang masinatian kung dili ka mangandam katrupa sa mga balatian nga imuhang kanang gibuhat o kanang imuhang dapat giandaman. So katrupa ako lang masulti pangandam mo diha sa matag adlaw paghimo mo diha og mga lakang kanang makatabang sa atong panglawas kay ang lawas do usara way lain nga pampuli ani di ta kapalit sa palingki og bagong kasing-kasing bagong dugo o di wala gyud nga nakatrupa ang mabuhat lang nato mangandam ta sa posibleng unsa man nga mga komplikasyon sa lawas og mahitabo na katrupa ang imong pag-inom og Santon Plus Gold. Kaya Santon Plus Gold ginama kini sa malunggay, mangustin, kining garlic kanay alisin og naapo diha ang ampalaya mga katrupa og spirulina. Kana sila pulos mga superfoods nga makatabang sa imuha kung imo nang iusa sa kapsula ang epekto na katrupa pareha sa Santon Plus Gold. Kay gi-measure out maguna kung unsa kadaghan ang dapat lang sa imuha sa matag adlaw. Duha ka kapsula sa buntag udto hapon kung naay akong gusto lang nga imintinar wala pa ginabati usa sa kapsula sa buntag udto og hapon.
1: Yan. Ato nang balikan atong topic karong buntag. Bullseye. Asti lang gipagawas mga mao nang uyon baka mo nga nanguna sa mga nanguna sa 2028 senatorial survey. Bullseye. Pagawas man ang okta. So di gawas nga nanguna silang Senator Robin Hood Padilla, Rapi Tulpo, og Senator Alan Peter Cayetano. So bisan tinuod og usa kini ka pamaagi aron nga masukod ang kaniba kasamtangang pulso sa katawhan, di magidato malilong nga ang mga resulta nagpakita lamang sa kakusog sa ilang popularidad kaysa sa tinuod nga kalidad sa ilang labok sa Senado. Layo pa kayo ang 2028 o gabisan ang mismong okta ng Pihimangno nga kiniusa lamang kahulagway sa kasamtangang panahon o dili ang hibuong pinal nga basihan sa umaabot nga pinilian. Kaya nakabasa ang survey sa karoon nga panahon.
0: Sikat mga panahon.
1: Siyempre, kusog magyan si Senator Alan Peter Cayetano. Kusog magyan si Senator Robin Hood Padilla. Kusog magyan si Senator Rapi Tulpo. Kaya tungod lagi ni sikat man siya kay dugang kay babae.
0: Kaya babae?
1: Nakabay, nagawas.
0: Katong
1: sa bar siya.
0: Ito na itip?
1: Oo, nasa itip.
2: Atay.
1: So, sila no? Mga sikat karoon panahon.
0: Okay.
1: Diba?
0: Sikat ka tinood. Kung nagkagubay mo, sikat mo.
1: Oo eh. Ikaw na.
0: O, nining panahon na, nga daghan ang kanang gisagubang ng mga kalisod sa atong nasod, dili angay magpadala sa mga opisyalis. Lakip na mga publiko o ang publiko dili dapat magpadala sa sayong pamulitika. Imbis nga mag-focus sa ilang mga numero para sa sunod nga eleksyon, mas maayong itutok sa mga naglingkod sa pwesto ang paghatag og konkretong solusyon sa mga nagunang problema sa komunidad. Ang tinuod nga sukdanan sa usa ka baayong leader dili lang ang pag-una sa mga pasakalye, labi na kanang survey diha, nag-una magkamo diha, sige, nag-una mo ron, wata kabalo sa umabot, no? Kundi ang inyong, ang iyang sinsiridad. Sinsiridad sa pagpanerbisyo, nga mubarog isip ligong ebidensya sa iyang katakus aron mangulo. Pag-usab mga
2: katapang.
1: Pero what time mo buhaki? Mamanin ang gawas sa mga interview nila.
0: Oo. Oh.
1: Pero usually,

0: Para sa kwa, Sir Bede, mag itibok ang tingog sa katawahan. Timing under yun siguro, nga kanang 1,200 ka-respondent, mawag yun na ilang mga pulso. Wate mabuhate na. Kay sigurado ko, pag survey na yun, ipuhon na po, malahi na po ng resulta.
1: Lahi na po
0: din. Depende pa na. Nakita lang gina akong consistent sa resulta dati, bunggo. Itong last election, grabe yun, kada survey yun, nag-una yun, pero ambot lang karon kung ma-break ni Sir Tor Rubin Hood Padilla, ang record.
1: Na ko'y balita nga naiplano daw si Bunggo mudagan pagkapangulo.
0: Balita pala na pero wala ako, di ko muntong mudagan na.
1: Pero wala na ito sa umabot yung panahon, di ba?
0: Makipusta lagi ko, tag isa kalibo. Di ka na mudagan yun.
1: Di mudagan.
0: Di na, kay please safe na. Di ka na siya, ako, masi ako, makasiguro ko, di mudagan. Alam ko na ang kalakaran niya.
1: Alam ka na natin.
0: Pagpuyora na siguro isa ka-term. Or basi, di siguro presidente. Vice president siguro ako, matuup ako.
1: Posible, posible.
0: Pero pag presidente ako, di ko matuup. Kabalo siya sa iyang, kabalo siya sa iyang, kanabang,
1: direction.
0: Dili, kanabang iyang kusog ba sa eleksyon, pagkabot sa eleksyon. Okay siya pag senador siya, pero pag mudagan ka presidente, di ka siguro. Maraw ko nag, tuloy gina, tanaw gina niya maayo. Duda ko anak ito. Bullseye! Basi gari-gari si Pasig City Mayor Vico Soto, resulti na bang galing, di siya gusto mudagan.
1: Bullseye! Padugang spatan mo lang yung style ko lang.
0: Pero kani mga siguradong managan dari kani, Senator Lorin de Garda.
1: Kana, diri di kumbuto, anak.
0: Nga naman.
1: Bullseye! Wala lang, nailhan lang ako siya.
0: Ako, ganahan ko ni ini-niha kay Dabin pa siyang anak. Ganahan ko siyang anak ka.
1: Katong anak ko.
0: Pero depende na kung sa'yo makatabang ni ini. Ako, di ba ko magbase sa ilang kasikat?
1: Kung
0: base ko sa ilang kipangbuhat, mga katropa
1: sa kapasidad?
0: Research mo na ako na. Kung dagan ba sila mga nabuhat, kabalaog, nga katabang din sa katawahan.
1: Bullseye! Bullseye! Ka, gina-expect sa katawahan nga wala'y mabuhat sa Senado si Senator Robin Padilla. Pero karon ang nag-una nga pinakasikat sa ilang tanan, no?
0: Pero si Senator Robin na may ginabuhat yun. Basi si Lito Lapid na yung ginabuhat, nila mo tingog. Pinakabalao na ginapasa ni Lito Lapid mga katropa sa tinood lang, kung kabalo lang mo.
1: Kaya katong interview sa iya siya, no comment.
0: Di ba? Di lang yun siya matingog. Pero na yung mga balaod noon nga ginapasa. Kasi syempre, yun sabi, nakapalibot siya mga abogado, manahalos. Ito yung gusto kong gawin yun na batas. Ito yung gusto kong gawin na batas. O, ganito, ganito, ganyan. O, di abogado na di amuliho. Kaso,
1: now,
0: simple, ana.
1: Sa mga aid niya, ana. Fake na.
0: Labing pakaroon ngayon. Sa'yo ba ginanglan sa tao? Pakutan on rims chat GPT, wala na.
1: Balo na.
0: Siyempre, ni-appel, ni-sulod mga katropa si Lorin Ligarda.
1: Kapila siya?
0: 39% ang iha. Wala man ni Linyada.
1: Wala ranking.
0: Basta si Robin Padilla nakakuha o 53.9%. Siya kailang pinakataas. Rapi Tulpo, 47.4%. Cayetano, 45.4%. Grace Po, 44.5.
1: Walang salita ha, pero 44.5 ha. Grabe gyapon ang po fever ha.
0: Pasig City Mayor Vico Soto, 42%.
1: Bakit biglang umiksena?
0: 39% kang Lorin Ligarda. O sa to ang pambansang Cabao, 34.5. Davao City Representative Pulong, 34.3. Muapin na si Bintulpo sa tulo. Nakatulpo niya ang makadaog ni sila. 31%. Mayor Abby Binay, dati mag-iapo rin senador, 26.1. Jinggoy, 25.5. 25% kang Mark Villar. Bagsak si Scudero. 23.2. Bagsak lagi ka basta magbinalimbing lagi.
1: Hingga naman po si H.C. Scudero, bakit mo ako pagdidiskitahan? Mas mababa pa sa akin si Coco.
0: Mark Lapid na itong 25%. Sorry.
1: Si Coco kay 21.2 man. Limbo niya siya senador. Dati lang.
0: Dating senador. Mark Villar, kasamtangan senador, 19.5.
1: Agoy.
0: Sani Angara.
1: Dating senador.
0: 19.2. Bullseye! Bullseye! So, mao ni sila karon mga katropa ang gipagawas sa Octa Research. Ha? Sila kaya Tano Kunupo ug Soto naglangkob sa second tier. Tungod sila ang duol nga mga porsyento. Ha? So, mao ni mga panglantaw mga katropa. Nga ika-unom hangtod ika-nuibing dapit silang Manny Pacquiao pa Pulong Duterte. Mao ni sila ang resulta survey. Pero survey pa ba na?
1: Wala pa dahil.
0: Snapshot pa malang na.
1: Kumbaga na lang, take lead ba?
0: Ayaw kayo mo pagpakaano niya, pagpaka-apik ko.
2: Okay.
0: Kay, basta. Whether you like it or not, ang pagbutar ninyo dapat dili nakabase sa survey.
1: Ayaw yun. Ilahara man ang pag-survey. Wala man ang nagpagawa sa tinuod ninyo nga tingog.
0: Kaya kung susunod na sa inyo ang kasing-kasing, mao gito. Og sa iyong utok mga katropa, ha? Gamit ang utok po sa pagbutan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan ang puro kasing-kasing, kaya nga kayo nadali na yan ang kasing-kasing.
1: Oh, nag-noon namin sa una nga mag-unite ang Pangulo og si Sara niya na unsa naman inoon eh. Human lang term, si kinaway gapon.
0: Bagay, layo-layo pa man na. 2026 pa lang kita karon, napay duha ka tuig mga katropa.
3: Bullseye!
0: Doha ka tuig pa. Isa ka tuig na lang dahil pinakabulan. Nabulo kabulan. One year and 10 months.
1: Basta ang ibutang ninyo nga ang tao nga mo representa sa inyo ha, inyong piliong leader, katong tinuod nga nahigugma sa atong kahimtang. Katong nakasabot sa atong kalisdanan. Katong nakaagay sa atong kanang badugag palingke. Anang mo ato kag sakay kag sakyanan. Muna nga mga experience ba? Di mo ganun nga gigamit ito ni Maruha sa unang panahon sa iyang pangampanya. Nag-traffic-traffic in puro siya dito. Sagdi, kabalo. Kay kabalo siya nga.
0: Ayaw po yung palabihi. Kay mapildi mo. Tanawa, Maruha sa pildi.
1: Kabalo, magalata mo ngayon. Liyong kanili. Dili siya kabalo.
0: Lalimang ka nga ang sa to?
1: Nag katong sa palingki.
0: Katong gikamot ang sa to. Siya ba to? Kabuang, grabe.
1: Ano
0: na? Siya ba to?
1: Patay na. Di. Mo na lisod diha kay dili nimo pwedeng kopyahon ang among naandan nga binuhatan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala may kaya Rubin Padilla kay kalinga wala gini na preso ng daanis so kabalo ng daanis sa mga kalakarang.
3: Bullseye!
1: Yeah, dili ka basta-basta mahimong artista kung dili ka kasinati kung unsay kinabuhi sa tinuod nga tao sa katilingban.
0: Kay kung ako lang mas ganahan ko na mga sagoy ba.
1: Oh.
0: Eh, mas maayo pa ding mga utok ni di pa ni mga
2: Okay.
1: Mubaro para sa tao.
0: Kasing-kasing para sa mga
1: tinuod na.
0: Pobre ang taon. Okay ba? Sa ako, gagay, wala ganahan kanila, pero sa the way nga pagpamalakad, okay yung kayo. Mao na mga sample, mga katrupa.
1: Ako para sa ko, numero uno, ginang Rubin Padilla, katrupang Rubin.
0: Why bayad si Rubin Padilla sa mga dariha?
2: Okay.
1: Oh, tinuod na ba? Magkita, bago na ko yung heart good. Sa daghana kay mga senador ng Bali. Daghana ang na nabakwi ang ilang mga pagbati kay nahadlok kasuhan.
0: Mo pass na yung kada mga balimbing.
1: Ayaw na tayo balimbing kaya wag ni klaro na sa kanon sa ana.
0: Kaya yung kada din nagyuko na mga balimbing at makatagam.

0: Eh, baka rin yan ang mga... Na yung mali ni Sulod?
1: Atay.
0: Nako, hello, kinsa ka?
2: Kinsani. Pero ana lang, mga katawhan, pahimangno sa inyo ha, nga dapat ang usa ka leader is number one humble, public servant.
0: Dili hambog ha?
2: Dili hambog. Pareha ra sila doon lang sa spelling, pero lahi yung kag meaning na. Kabaliktar na silang duha. Muna kung tinood kang public servant, gibati ni mo ang kalisod sa katawan. So kung naglisod sila, unsay imong solusyon, buhaton. Mo na dapat ang ilahang buhaton diya, mag-legislate sila o mga balaod nun nga makapatabang sa ilaha, nga makapaharuhay sa kinabuhi natong mga katawan. Balag buwasan tag-tax, balag sila yung nasudag ko kailag tax. Pero pag hospital sila, libre man. Pag
0: edukasyon, libre.
2: Edukasyon, mga bata nila, perting sikata pa sa eskulahan.
0: Mahal kayong tax, okay, pero gamit kayong tax ba?
2: Gigamit man, eksakto, wa man gikurakot sa mga politiko nila.
0: Importante yun ang sa executive yun.
2: Oh, number one.
0: Kaya yung pili, magiging presidente karong 2028, number one yung pili, o yun natong kisagi makatabang ito.
2: Dili itong sikat ha, klaro lang na to. Di na sikat, bisag sikat ka na si Indesara, kung dili man galing siya makatabang sa atong kahimtang, wa siya plano nga ma-alleviate kita sa atong kalisdan, ayaw na lang, oy.
0: Ano ganyan yun? Silipon ganyan yung track record.
2: Oh.
0: Sa yung track record din yung mga tawhana, kabalo mo mas maayaw ka na yung kasinati o pagkamayor. Kay nanay, kanang maayo po kapag
2: mas, dala sila. Mas gamay po ang yung scope ng panahon ba? Mas, so, ibig sabihin, nagkaroon siyang experience sa pagdumala as executive. Mana, kung tagaan siya chance sa dako, hindi na siya maguhan.
0: Wala na. Dali na lang kayo para sa iya, ha?
2: Diba? Ah, walagi, kanang dati siyang congressman, oh. Takaroon, naanad siya nga na yung mga pondo. So, di, daghag mga pondo, daghag tinood mga ayuda, pero hangtod lang tadi, ha? Wala yung klaro nga kagawasan sa kalisdanan.
0: Nahimong mayor, nahimong gobernador. Kanang nag-gunit o ehekutibo ba?
2: O, oh, executive nga position.
0: Kaya dahil magod yung mga nag-gunit o legislatura, kay wala yun ang ilahang...
2: Gaformer mas lagbalaod nun.
0: Lahi ang ilahang pagpamalakad yun. Lahi na yung posibilidad nga nakabalo na sila sa dagan sa legislation, na yung posibilidad nga manugo na sila nga mga wata.
1: Atay!
2: O, ginagyan niya. Labi nang naa sa taas to siya. Unya, ang iya mga subordinates, dili man nagkapalag kay siya may labaw. Unya, mayingon siya, kailangan ko ng pondo ngayon, itapos na.
0: Ya, kanag yung naikadlok sa to ang labaw makagawa.
2: Kana, number bahan one.
0: Pag sigoy, sagoy-sagoy na mga tropa, pero nagkatuo, ginoo.
2: Kaya
0: bahan na nagbugoy-bugoy na basta matuo na ginoo, di yun na kaibaw mga wat.
2: Hadlok na yun, kay kabalo man siya kung sa'y consequence na may ginoo.
0: Kana mga babaero, ayan na niya, pila na.
2: Ang ganahan ka, imong anak, babae, unya, babaero, imong gipiling senador.
0: Wala ba ka siya na imong faithful sa iyong partner? Mahimo pa ka ng faithful sa nasod, wala.
1: Atay.
0: Paas na siguro tadi, ha?
2: First time na ako nakita yung asawa dito sa yung gipost, na ang daghan po ang nakuratan sa, oh, idaran na yung asawa, no? Ano ba, ano sila nga?
0: Ano, mga babaero, politiko, ayaw na namin yung ipamutan.
2: Ayaw na?
0: Wa bang gali na himong faithful silang asawa sa pagdumala pa ka, ha?
2: Na. Sali, number one na ang requirements
0: nga,
2: dapat.
0: Kato ang pinaka-crucial thing imong family. Ngayon, sa amin mong pagdala sa imong pamilya.
2: Na.
0: Nga, ginuiban imong imong asawa. Dagkan kay kagbabae.
2: Nga, magpaila kang opisyalis kas nasod. Ang atong nasod, nagatuo nga ang moralidad importante sa usa ka public official.
0: Nga ayaw na punto mga opisyalis nga nakitrisam. Ano, naging asawa pero nanawag pag nakitrisam. Lain po kayo.
2: Naday?
0: Nga, oy. Wala na, napunggan lang ito. Huwag yung digawas yung tao.
1: Atay.
2: Paitay.
0: Itong video, ginan na lang po itong deepfake pero hindi man itong deepfake. Oh.
1: Atay.
2: Mabalaan na ni Moy.
0: Trisam?
2: Nita sa kwan, mga exciting nga mga hemtang.
0: Dabi pa sa executive body.
2: Ah.
0: Ayaw kita mga babaero.
2: Mm.
0: Ayaw nang wala experience sa executive. Kay lisod kayo, magkabuang gina. Ah, sa pa ba? Kaya number one, dapat lagi kadlok sa labang makagagahom.
2: Mm.
0: Maro gina. Bahala ang basulti ta nga di kayo na siya plantada nga kapasimba diha kaya dinipari ko ng ang umang politiko bangun magsimba magpakuha nag-litratos bidya.
1: Atay.
2: Para ino nagsimba.
0: Kaya nagsimba yun nga wala yung media mileage.
1: Atay.
2: Dapat hindi mo na gina media mileage sa simbahan.
0: Isang tao na napayuban din ang politiko.
2: Damay-damay yung panyong ginoo
0: sa'yo. Nagluhod dito sa simbahan nga na mga media perting

0: ng gipang dala.
1: Atay.
2: Nasa? Bantayanan kita, Pard.
0: Tik-atik. Nakakawatan na.
1: Atay.
0: Nakanangin to ta.
2: Pita mga katropa, salamat kayo sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Medyo wala lang tagipalad karon kay naaid ng lian tingali nga lakaw si Congresswoman. Kaya gichat na ako ganiya. Bahan niya. Kwanday. Sunod na po na kung makabakante. Mga katropa, salamat sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kinibahin natin ganatong Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cup Mix sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi. Manamilit ka niyong tanan. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyo. Pagpabinaw ka ni si katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka niyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Si katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiring ban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo

0: all sa inyong mga lugar.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag-adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner

0: Benta Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:06.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas, ang Mindanao, Pilipinas. Sa mayong morning, ganinyong tanan. Welcome na usab mga katropa nining atong pagpanaguban sa programang Sentro. Sentro sa mga balita, sentro sa mga komentaryo, sentro sa kamaturan. Sentro. Siyempre, hindi mag-auban mga katropa, katropang Ivan Pulonan. Taman kita alas, Diyos Buntag.
1: Ivan Pulonan.
0: My morning sa mga katropa na ito. Ganaminaw na sila mga karadyuhan, 95.9 XFM. Sa inyong mga FM radios, ikot man sa mga katropa na ito na nakatutok na pinagi sa itong live streaming sa Facebook page. Ang XFM 95.9 General Santos City, mga katropa. Live usap kita karon. Diyas ato ang YouTube channel, ang XFM Jansan TV, mga katropa. Siyempre, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapiya mapita sa lakano langon mga pagari ko mga Muslim. Ikot man sa mga katropa na tumablaan few fluffos digamo. Ay pagkabigat ka na kayo amin mga kapatid po naming mga Ilocano. At ayat giniyang aga sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati nga mga Ilonggo. Labi na ining mga pumuluyo dira sa may Pulomulok. Mayong aga sa inyo. Siyempre na sa may Tupi o Coronadal. Manginman dia sa may Tampakan. Good morning! Mausap pa welcome sa programang Sentro mga katropa. Programang Sentro atod ginato sa mga produkto si Yes Wealth Incorporated.
2: Yes,
0: mga produktong gisaligan, produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionex Plus og Cess the Pain. Sa paglangan mga katropa nila mga headlines sa mga nagunang balita karong buntaga.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita mga katropa, 152 ka mga personahe sa PRO 12 nanumpa human sa ilang promosyon.
1: Headlines.
0: Congrats ha, congrats. Samtang 2 ka hand grenade na recover sa Sultan Kudrat human nga gi-report sa usa ka mag-uuma.
1: Headlines.
0: Samtang sa pikas bahin mga katropa, diri kita si Jensan gumikan kay kagahapong adlaw, giablihan na mga igalas publiko ang Mabuhay Underpass Interchange. Originally mga higala mao gyud ang pangalan niya, Mabuhay Underpass Interchange. But karon nagpagawas mga katropa og kinibang advisory, traffic advisory kining atong Public Safety Office ko ng PSO nga kundiin mga suking tigpaminaw nahimong limitado na karon ang pag-access niya sa ato ang underpass mga katropa. Diin mga suking tigpaminaw, bawal ang mga motorsiklo sa bagong Jansan Underpass. Mga suking tigpaminaw,
1: Sentro.
0: Ato nang usa-usay kalabutan ni ini mga katropa. Unsa explanation sa traffic sa Public Safety Office ug unsay dapat natong kanabang pag-questionon. May kalabutan ni ini mga katropa. Ining proyekto nga astang dugaya,
1: Sentro.
0: Ang atong gipaabot, daghan kayong na-excite mga kaigalaan sa pag-abli ni ini gahapon. Sa diyang nagpagawas og bagong traffic advisory kining PSO mga igala, daghan ang napungot, daghan ang naglagot. Ato nang tukion unya mga igala, kalma ra mo dia. Samtang sa dugang pang mga balita mga suking tigpaminaw.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa pikas bahin, estudyante. Ari pag yun, nagkalala na lagi ni mga estudyante. Karon mga suking tigpaminaw, di mantanan.
1: Sentro.
0: Pag adunay estudyante, mga katropa, gidakop. Human lagi nga mag-post o kinibang bomb threat. Kabalo ka mo, unsay purpose lamang mga katropa? Ha? Nag-post kini mga higala, murag note bitaw, kanang makita ninyo sa profile, sa halimbawa sa messenger, or dili ka sa Facebook mga katropa, kanang note bitaw nga, kanang short lang, nag-post kini mga higala og usa ka bomb threat. Ang purpose, para nga wala doy klase mga katropa. Laliman kanya ana mga higala, ingon ana na kakitid ang mga utak ng mga bata ngayon, hindi naman lahat. Hindi man tanan mga katropa, but I don't know, nagkalala na ginintawon ng pipila ka mga kabatanunan karon.
1: Sentro.
0: Sa pikas bahin mga suking tigpaminaw,

President ex Senador Trillanes. Noon ang panlantaw ni VP Sara Duterte sa AA sa International Criminal Court. Atuta, but masabot usabay ma ulagway ninyo sa usag katuta kung ito'y nang nagasunod-sunod lang mga higala sa iyang amo. Ana!

patamis. Sentro. Kining Santon Gold Coffee Mix mangud mga igala, gawas ni aning ubang mga ingredients. Special usab mga katropa gumikan kay naliman ka natural ang pampatamis. Dili katong sugar nga inyong mapalit di astindahan. Mga katropa kundili ang iyang pampatamis mga igala, stevia. Kung pasabot natural ka na mga suking tigpaminaw nga sweetener. O syempre, dili lang ka na. Ado na pag-i mangosteen. Ado na gawi, ado na pag-i kamunggay. Inubanan pag-iun mga katropa sa garlic extract. O syempre, ang kinibang collagen o glutathione mga katropa. Sentro. Kung sa gulay pa, mura nagpakbit-bitaw. Kompleto na mga katropa. Sentro. Pero kini mga igala, kinahanglan ni sa itong lawas in town mga katropa. Dili nga ka ng mga pilang kita para ma-energize kita kadali. Hindi tagtaon, mag hapdos ang atong kuto-kuto. Ma-trigger ang atong GERD, dili ka ang atong acid reflux, mga katropa, ang atong hyperacidity. Guba ang imong adlaw. I'm sure mga katropa, kay I've been there na gyud. Sentro. Anang magpataka-taka, nagkape bitaw mga katropa, basta may kapihon na! Sentro. Agoy agay gud. Agoy agay aroy gud. Tibok adlaw gina. Sentro. Manakit ang inyong ulo mga katropa, maghapdos ang inyong kuto-kuto, magpalpitate pa gud ka, kulbaan gud ka. Padulong na nasa anxiety mga suking tigpaminaw. Sentro. O na mga katropa, mamili tag kape ha. Santon Gold Coffee Mix ang ato ang imnon mga katropa. Santon Gold Coffee Mix available na ni mga katropa sa inyong suking butika. Diyan sa may bula, mga katropa, check nyo diyan sa may G&G Pharmacy, JCU Pharmacy. Dili ka, mga katropa, diyan sa may Jensen Public Market. Diyan sa may Ashver Pharmacy, Didiangas RX Drug Store, Denver Drug Store. Even diyan sa may Magsaysay Avenue, diyan sa may Derin Pharmacy. O sa tanang mga Rodion Pharmacy, Santon Plus Gold ang available dito, mga katropa. Ha? Sentro, Ivan Polona, Sentro. 9:16 na mga katropa. Sugdan na nato ang balitaan karong buntaga mga suki namong tigpaminaw. Unahon nato mga igala kining mga napromotar. Congrats mga sir ha. Congrats, congrats. Ay dunay sumala pa mga katropa, 152 ka mga personnel sa Police Regional Office 12 kining nanumpa human nga malampusong na promote ubo sa first cycle 2026 regular promotion program. Na all na promote oy. Grabe, 150 na kaya itong Hulyo 29 eh. Ipanguluhan ni PRO 12 Acting Regional Director Police Brigadier oath taking og pag panumpa sa bagong ranggo mga igala sa mga promotees. Lakip sa mga na-promote kini mga opisyal mga katropa og non-commissioned personnel gikan sa ranggong patrolman hangtod police major. Nga adunay kinatibok ang sing 152 ka mga police. Kaya minsay gibutsyag ni Police Brigadier General Manibog nga ang matag-promosyon nagpasabot og mas dako nga responsibilidad og mas taas nga paglaom. Ilabi na mga katropa sa organisasyon o nga mga komunidad nga ilang gialigaran samtang giawag ang mga na-promote nga magpadayon sa profesionalismo, disiplina o matinud-anong pag-alagad sa katawan. Sentro, Ivan Polona. Sentro. O nang tunay, kanabang gipaningkamutan yun mo mga katropa, no? Kanabang lamig yung spilling mga igala nga gipaningkamutan yun mo, yan na-promote ka na. Sentro. Unsa ni mo.

niya ang duwa ka gituwang eksplosibo o diya-diya siyang nangayo og tabang ngadto na sa kapulisan. Dayon mga katropa nga girescue sa President Quirino Municipal Police Station ang maong gisecure ang lugar o gitawag ang Sultan Kudarat Police Exclusive o Canine Unit. Nasuta mga katropa nga ang mga na-recover maong usa ka MK2 High Explosive Fragmentation Hand Grenade o usa ka PRB-423 Fragmentation Hand Grenade. Di po basta-basta mga suking tigpaminaw. Di po ni maingon nga kanabang IED o kung Improvised Explosive Device. Kay kuan mang yun, granada mang yun, mga suking tigpaminaw. Di po basta-basta nga mga, kuan, no? Nga mga eksplosibo mga katropa. Sentro. Mayro po din taon mga igalawa nina kanabang na natigbasan sa mag-uuma. Samtang nagalimpyo kini mga igala, sumala pa dito sa Osaka, kaning dapit, mga katropa. Dito sa may kwan sa na sa samtang nagalimpyo kining mag-uuma mga suking tigpaminaw dito sa usa ka kanal, hindi ko masayop, tama ba? Oho, tama lagi. Mayra pod mga katropa. Gipadayig usab gun gidayig usab sa PRO 12 ang paspas nga pag-report sa kining mag-uuma o giawag matud pa ang publiko nga dili gyud ilabtan ang bisan unsang kadudahang butang o ipahibalo. Ipahibalo dayon matod pa kini sa labing duol nga istasyon sa kapulisan aron nga malikayan ang peligro o disgrasya mga katropa. Sentro, Ivan Polonan. Sentro. Ngayong buntang dia kay Ma'am Wilma Joaquin. Nagatanaw sa tuwa sa itong Facebook Live. Alam ma'am, salamat in taon sa imong pagtutok dia ma'am ha. Og syempre sa mga katropa na to dia nga nagalingling sa atong Facebook na lang po. Sa morning mga katropa, ining maong bahina atod ganato syempre sa Sunthon Plus Coffee Mix. Ining kape mga higala astang lamia kay nga naman confident ka mga katropa nga wala gyoy in taon kanabang side effects. Kani ang ikaw mga pe mga katropa, tubigan kay kining kape mga higala ang Sunthon Plus Coffee Mix. Kini bang walay caffeine mga katropa, but masabot ha. Kanabang safe sa atong kuto-kuto. Wala tay palpitation nga masinatian. Og syempre mga katropa, masig makakwestiyon mo, nya wa man day na caffeine katropa nga Ivan, so dili na makapamata. Usang dili makapamata, naaman siya'y ginatawag nga soya beans mga katropa. Mauling makatabang ka na ito mga higala nga ma-energize itong kalawasan. Makamatagyod kita mga higala. Ikaw, ka na bang feeling sleepy gapon? Abisan man na murag kumpleto man akong tulog. Usay man good mga katropa, kanang pagpulaw, suma pa mga suking tigpaminaw. Kanang pagpulaw, pagbilar ni mo isa kagabi, mga suking tigpaminaw nga, ka na bang wa kagyod katulog, dili na mabawi sa usa ka gabi nga usa ka adlaw nga tulog. Moabot pa daw nag-upat ka adlaw before makarecover ang imong lawas. O ganun mga katropa, mangita at pamaagi, kasi syempre kinahanglan mag-gins trabaho. Ang active kita, abtik ang atong una-una mga higala. Eh kung tanga-tanga tadi gamay mga katropa, lisod na. O kaya raunta kung imong manager, kung imong boss makabantay, ang lisod ka ng imong katrabaho di ang mabinantayon. Okay. Toto'y magsumbong-sumbong na. Lisod. O na mga katropa ha, dapat mag-cut-on na mo. Ang Sunthon Plus Coffee Mix na kamo mga katropa. Sunthon Plus Coffee Mix. Papalit na sa mga butika. Ma-order shop sa Shopee o Lazada. 923. Ablihan na ito ng atong isgutanan karong buntaga mga katropa. Kay dili ni siya, personal lang na ito nga panlantaw mga suking tigpaminaw. Kining atong gi-raise diri karon. Ganong ipadayag na ito ni ato sang i-detalye mga katropa. Kay kagabi, nakuratan lang kita, nakabasa mga katropa. Medyo wata nag-react sa mismong content mga katropa sa post sa Facebook page mga katropa ni ining Public Safety Office. Dito kita nakuratan mga suking tigpaminaw sa kadaghan sa mga nagkomentar diya sa ilang post. May kalabutan aning bagong

aminaw, yung karon, ang mga motorsiklo, mga single motor, mga motorized tricycles, o guban pa mga susamang klase sa sakyanan mga igala, kay gimanduan matud pa nga muagi diya sa bypass o kon service road aron nga malikayan ang disgrasya o kaot sa dagan sa trapiko. Okay, sige. Gipainumduman usab sa lokal nga panggamanan ang mga driver o operator nga ang maximum vertical clearance sa underpass kay anaa sa 5.20 meters. Busa, kadto mga sakyanan nga mulapas matud pa mga katropa sa maong gitugot nga gitas-on kay hugot nga gipay mangnuan nga mogamit og mga alternatibong ruta na pod mga katropa. Sentro. Ang maong bagong traffic scheme kay gipatuman suma pa aron masiguro ang hapsay luwas og epesyenteng dagan sa transportasyon sa tibuok Dakbayan. Wa tay question dia sa tinuod lang. Sentro. Kung mauna ang purpose, maugyo nang tumong nganong ingon ana deng plastada di ay mga katropa sa paggamit sa underpass para sa kaluwasan, go mga katropa. Pero sa atong pagbalik, mga suking tigpaminaw, doon ay pipila ka mga concerns ang atong mga katropa. Sentro. Hilabi na ang mga motorista, mga higala. Eh parang nga mabalansi lang nato mamaginig trabaho ta. Mapadayag nga ito na sumahingtungdan. Kaya siyempre dito sa mga post, sa post sa kuan PSO, ilan naman ang itong gipang copy-paste ang ilang mga rason, ang ilang tubag sa matag nag-comment dito mga katropa. Sentro. Very general mga suking tigpaminaw. Pag ato ning kuan ha, wala ni siya'y kanabang ingon nga pag-batikos diya sa PSO mga katropa. Sentro. Kini ato ang pagpadayag mga higala sa mga mulo sa katawan para nga mas ma-voice out pa mga katropa unsa bay dapat kumbaga kun tulay manggod ta e basig do na pay mga nakaligtaan nakalimtan ang atong panggamhanan mga higala may kalabutan niining dugay na kaayong gipaabot og murag na pugos na lang nga humanon nga mabuhay underpass interchange. Sentro. Alas 9:29 na sa atong pagbalik mga katropa dunay mga nungutan na. Kay doon naman gudto'y gipagawas po nga technical nga rason ang ato ang PSO. Pero naay nang utana, technical ba? O kon mugawas pa daw nga discriminatory? O nang ipaklaro nato unya mga suking tigpaminaw. Dili sa kita mag-conclude, samtang wa pa nato na paminawan. Sentro. Unsay mga mulo sa katawhan, o unsay mga suwestyon sa katawhan mga higala. Sentro. Aron nga mas mapalambo, mas mapanindot pa ang pagserbisyo ni anang underpass diya mga suking tigpaminaw nga gibayran sa tanang mga taxpayers og dili lang kutob atong mga naka four wheels katong mga truck, mga SUVs. Diba? Sentro. O nang atong isgutan sa itong pagbalik. Kining mao nga bayina mga katropa tod kanato syempre sa Sunthone Vitamin C. Baliog, standby. Sentro.

0: mula sa Socoteco 2.
1: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santol Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
2: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santol Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga butike. Itom-itom bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santol Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
3: Santol Plus Herbal Soap.
2: Nanami gig.
3: Santol Plus Herbal Soap.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kabalo karong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
10: Ha? Karon di pa?
9: Karon, dili na. Kaya na CCTV.

ayaw na baliwala ang mga katropahan. Ewan tagabalo mga igala, hilabi na kung wala ka pa nagpa-check up. Ang pinaka-importante di ang mga katropahan, magpa-check up ikaw. Mga suking tigpaminaw, di sa mga kwan, mga government hospitals, city health, dilika sa mga municipal health office nato mga igala. Doon mga libre diya, no, nga ganabang pag-suta, pag-pakonsulta mga igala, di ba? I-take nyo na mga katropa, i-kwan nyo na, kanabang inyuhan man ang gibayaran gihapon nga buwis diya ang mga suking tigpaminaw. Yun na mo'y katungo diya mga katropa. Once nga nakapakuan na mo, nakapa-check up mo, mga kaigalaan, halimbawa nakitaan mo mga simptomas, ingon-ani, ingon-ini, mga katropa, ayun na pagduwa-duwa diya mga katropa nga mo-aksyon. Dapat mo-aksyon na ikaw mga katropa, pinagi sa pag-prevent diyan ang maong mga balatian, pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga katropa, dun ay mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic og espirulina. Nagungtabang kini mga igala sa pag-pugong. Mga igala, yan ang mga nag-kuana diya. Kanabang kumbaga mga excited kayo ng mga sakit nga musulod sa imong lawas. Kaya gano'n man, kining maong suplemento mga katropa, kompleto, sikado sa mga sustansya, mga nutrients na gikinagawa.

0: kasing mga tropa o kanabang muraga dili patas nga pagtagad. May kalabutan aning maong proyekto nga dugay na kaayong gisaad sa tuan. Grabe na ka nalangan mga katropa. Sentro. Nya the day mismo nga pag-abli mga higala, medyo nabigo kami na mga motorista. Sentro. Kay nagpagawas mong gudog opisyal nga katarungan pod ang public safety. To be fair ha, sa atong public safety office o kung PSO. Kalabutan mga higala sa kontrobersyal nga pagdili sa mga motorsiklo. Sa bagong giablihang General Santos City o kung let's say mabuhay underpass interchange. Nakalimta na sa uban, mga katropa ka ng maong pangalan. Maog yun na siyang original ng pangalan eh. May matod pa sa PSO, ang desisyon gibasi matod pa. Kaniya, ihanay ko na ako maayo mga katropa kung unsa po'y rason sa PSO mga kagalaan to be fair. Okay? Sentro. Matod sa PSO, ang desisyon gibasi ka na mga igala sa tinud-anay matod pa nga traffic engineering principles. Gi-explicar nila nga ang pagbulag sa mga motorsiklo o tricycles gikan sa mga four wheels nga sakyanan kay gikinahanglan aron nga maminusan ang speed differentials, balikayan ang sige og usab sa linya o kun lane changing, og maminusan matud pang posibleng disgrasya. Mo ni pinaka importante pud eh. Maminusan matud pang posibleng disgrasya sa mga kanabang pasaka bitaw mga gatropa, pasubida og paubos nga bahin o kun longitudinal longitudinal grades sa underpass mga gatropa. Sentro. Diba? Gihatag usab nga rason nga ang mga motorsiklo matod pa mas delikado og kulang sa proteksyon kung mahitabo ang aksidente tungod sa mas paspas nga dagan sa mga dagkong sakyanan. Sa nasampit mga katropa o kung sa maong padayon nga dagan o kung continuous flow facility mga katropa. Kanang kwan manggod kaning underpass mo nang giconsider nga continuous flow facility. Aban kung tukion nato maayo mga suking tigpaminaw, usa kalalom makaturunganon og kanabang maisog nga pangutana ang gipatungha sa katawhan. Sentro. So napaabot na nato mga higala ang tubag gikan sa PSO nganong gibuhat na nila kanang maong traffic scheme karon. Actually dapat gani unahon nato ipahibalo mga higala ang mulos katawhan, but siyempre, bag-uhay ramang yun nagpagawas mong good og tubag ang PSO. So kani, maumang yun din na nagsugod mga suking tigpaminaw. Sentro. Ang concern sa katawhan mga suking tigpaminaw, dili ba ang rason og tinuod nga katuyuan sa usa ka underpass mao ang paghatag og direktang agianan aron nga diretsong makaagi ang tanan sa mga padulong sa direksyon sa Davao o South Cotabato? O ang access road ba dili para ang access road mga katropa dili ba para lang unta dito karon sa mga muliko sa Bulaong Avenue, dili ka sa Dasera Avenue o katong sa mga establishment di askilid mga suking tigpaminaw, di ba? Mamang yun ang gipa ila-ila sa tua sa diyang gi ablihan kining maong proyekto mga katropa sa publiko. I-introduce kining maong proyekto, no? Mga suking tigpaminaw. Karon, kung ingunana, nganong dili paagihon, no? Ang mga motorsiklo. Muning pangutana sa katawan mga suking tigpaminaw, ha? Nganong dili daw paagihon ang mga motorsiklo, mga single motor, sa mismong underpass. Paunsa na lang ang mga motorsiklo nga adunay mga biyahe padulong sa South Cotabato o Davao mga katropa. Sentro. Pangutana niya, but masabot ba ni ini mga cars, mga SUVs, mga bus lang, mga van o mga trucks? Kining makabenepisyo lang sa dugay kaayo nga nahuman nga underpass? Sentro. Sila lang ba mga katropa ang makonsider nato nga mga taxpayers?
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Kana mga katropa mga pulos pangutana lamang. Sentro. Dili ba ang labing dakong sayop din ni mga katropa? Kabalo mo, mao ang kakulang sa saktong pagplano? o dili

A konsultasyon sa dalan sentro kung gi-anticipate paunta kining maong teknikalidad mga suking tigpaminaw una pa man gi-construct o kung giablihan ang proyekto na edukar unta ang publiko og wala na untay kalibog og kalagot sa kadalanan karon sentro di ba ang kaluwasan importante gyud na mga katropa o ganina bisag asa ta makaadto mga higala bisan sa mga dalan bisan sa mga construction site pinakabutang diya mga katropa nga safety first sentro di ba apan ang ustisyas paggamit sa kalsada mga higala.

Siyempre, doon na po tayo mga kuan. Kaya ang uban, muingon nga, sige na mo, reklamo. Wala man mo'y solusyon. Wala man mo'y nahuna-unaan nga kanabang pamaagi para masulbad kining maong problema. Sentro. Siyempre, sila naman yun ang naghimo og problema. Tabangan na lang nato. Kaysa sa magsigi ta og reklamo, mga katropa. Sentro. Diba? Dalang tayo mga pipila ka mga nakit-an diya. Og base usab sa mga panlantaw, pipila ka mga concerned citizen, mga suking tigpaminaw. Ha? Eh, imbis nga sige tag kanabang reklamo, mag-suggest po tag ginagmay. Ha, mga kagalan, to be practical, practically speaking, bitaw. Sentro. Ha? Eh, parang kay papano mga katropa, masulbad ni ba? Tabangan na to. Di ito magsigig kanabang, magsigila tag panawais, gobyerno. Mutabang kita kung sa'yo mga naununaan na ito mga katropa. Atong ikuan, malay dahil ni mo dahil. No, makatabang na mga katropa kasi siyempre, naanamang yun niya ang kuan, naanamang yun niya ang underpass o gang atong bypass road niya ang mga katropa, nahanay naman yun niya. Pero ang traffic scheme na po, ang kanabang ginalalisan karon niya ang mga katropa. Una, kining pagbutang unta ba o kanabang dedicated motorcycle lane sulod sa underpass. Kaya parang ito, dili maka-feel ang mga motorista, mga katropa, nga murag gihikawan sila katungod diya sa ilang gibayran po nga tax. Di ba? No? Kaya bang pagbutang o dedicated motorcycle lane sulod sa underpass o kaya bang physical barrier ba? Sentro. Kumao mo ginang concern ato safety, magiging atong concern diya. Aron nga matubag ang kabalata sa PSO sa speed differential apan mahatagan si gyapon og kahigayunan kini mga motor nga makalabang direkta sa underpass, mahimong butangan og kanabang galamiton og physical nga barrier. O unsa mang mga pwede ninyo nga butang diya nga safe pod sa tanang mga motorista nga moagi diya, di ba? Sentro. Aron nga mabulag ang linya sa mga motorsiklo, mga katropa, gikan sa mga dagkong sakyanan, sulod mismo sa underpass. Sentro. Nakasulod man gid ko diya kagapon, kay wala may mga signage diya, nga gibawal mga katropa ang mga motorsiklo. Nakasulod ta diya. So, every lane, every opposite lane, mga katropa, doon ay tigduwa ka mga lane diya sa underpass, mga suking tigpaminaw. So, alangan naman sa kupon tanan-tanan sa mga truck, mga igala ka ng duwa ka lane po. Sentro. Diba? Masuging tigpaminaw nga, posibleng sugyot na to. Unta i-consider. Sentro. Diba? Eh parang nga di po maka-feel ang ubang mga taxpayers nga unfair para sa ilaha nga dili maka-afford nga makapalit og four wheels, mga suking tigpaminaw. Sentro. Nga parehas lang man kita nga nagabayad og tax. Kung ba, kanang fairness lang man atong ginapaglaban diri mga katropa. Kaya ang safety given na yun na, mo ganin ang gitawag nga public safety office. Kaya ang ilang kanabang priority, mga katropa, at the top of their priority, mga suking tigpaminaw, mo ang safety. Sentro. Sakto na, wala tayong question diya, pero dapat naamoy himuon. No? Para nga mabalanse ang tanan mga kegalaan. Ikaduwa, ang pagbutang og speed limits og smart monitoring para sa mga motorista. Unsa ba ni? Imbis nga total ban, mahimong i-regulate ang pag-agi sa mga motorsiklo, pinaagi sa pagpatuman og stricto nga speed limit, pananglitan 40 kilometers per hour ang maximum diya sa pag-agi mga higala sa kinibang maigo na to underpass. Sentro. Og pagbutang og speed cameras o kundili ka CCTV ang butlang kung kaya ni sa atong syudad. Kaya ba siguro? Confident ko nga kaya ni sa atong syudad. Ang galing ng mayor natin. Diba? Ha? Mo na mga katropa, cameras, speed cameras, dili ka CCTV sa sulod sa underpass. Aron nga masiguro nga dili maghinobra ang kakusog mga higala, sa kakusog ang mga rider samtang nag-aagi sa paubos o kun na dili ka pasubida nga bahin mga katropa sa mong underpass. Sentro. Ikatulo, pagmugna og trial period o kun face testing para sa mga motorsiklo. Atagan og igayon ang mga motorsiklo nga kanabang makasulay pod sa pag-agi sa underpass ubos sa pino nga oras o kun experimental nga hugna kun trial period aron nga makita sa LGU og PSO

ang tinuod nga epekto niini sa dagan sa trapiko. Inay, direktang ikawan mga katropa og bugos ang mga riders. Wala man ato ginaingon nga kanabang tagaan ato gigayon nga adunay madisgrasya diya. Ha? Tagaan, mulihok po ta, LGU? Mulihok po ta. Kung kanang magatag po tag-assistant siguro, kinaman tayong mga traffic enforcers diya. Diba? Nga, kanabang pwedeng mubantay po diya. Centro. Kapurgan ni sila kay kanang landong sa ubos. Centro. Diba? Kanabang may mag-monitor lang mga katropa ba? Para nga at least kanang mga motorista, kung naamang kay haras-haras diya, nga mga riders, mga katropa, dili makapenetrate. Kinaman sila makitaan nga nagabantay diya ang traffic enforcers. Centro. Diba? Nga, ika-lima mga suging tigpaminaw, paspas unta og epektibong information education campaign. Dili manggutanan nga motorista mga katropa adunay access, 'di ba? Sa social media o dili ka makasabot sa mga technical nga termino sa PSO. Angay nga magbutang og dakong butang ta mga karatula, mga butang ta LED signages ba di ol. Dili ka tarpulin lang man mga katropa. Og mga road marshals mo tong ginaingon nato.

0: Sabi na sa mga infrastruktura, angay unta nga maghimo ang lokal nga panggamanan o direktang pakiginabi o dilika dialogo sa mga transport groups, mga TODA, mga Motorcycle Riders Association, sa dili pa formal nga ipatuman ang bisan unsang mahinungdanon nga bagong patakaran sa trapiko.
1: Sentro.
0: Diba? To conclude mga suking tigpaminaw, ang kaluwasan sa kadalanan dili gyud angayang ikompromiso, tinuod yun na. Og lehitimo ang teknikal nga rason sa PSO kalabutan sa paglikay sa disgrasya. Apan ang tinuod nga timailhan sa maalamon og makiangayon nga pagdumala, dili lang ang pagpanalipod sa kinabuhi pinaagi sa mga lagda, kundili ang pagrespeto usab sa dignidad og kahamugway sa tanang mga motorista.
1: Sentro.
0: Ilakit mga katropa ang mga ordinaryo

alasa, panagubanig programang sentro. Ugma pohon mga igala. Ubay-ubay na usap sa Gyapon nga mga isgutanan. Yun din yun nato ni Mahurot atong balita karon mga katropa. Sentro. Ugma na po na. Usamang programa, programang sentro. Siyempre siya, susamang istasyon. XFM 95.9 General Santos City mga katropa. Para tayo oras ibilin sa itong programa. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang si Ricky Usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan. Mayong buntag mga katropa, Kalinaw, Pilipinas.

0: pagtitibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin.

0: kalikayan, gambakabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule na makahatag o instant energy tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: kining hatod mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko ani produkto nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw pag inom nako pagkaugma, ako na dayon na patyagan, nawala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat nga gagmay, nawala na pud niya. Nawala na pud tong gitawag nilag Terjom. Mula pa salamat jud ko ani Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata. Sulayon niyo ni ining Vision X Plus capsule kay basi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santo Blas Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: akong hulog.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basing katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
3: Mag-Vision X Plus ka!
2: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Exciting!
7: Premium Gatorade, ang bago.
8: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago ug masakit. Dakong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
7: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable.
4: XFM.
7: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
11: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
5: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: It's a

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: This Buhangin. Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, sini lang sa XFM Davao. Kaysa ESK, ikaw ang bida.
4: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo, wag yoy o minto.
5: Kaklarek sana.
1: Exciting!

0: Thou wast reared sa mga katropa, nagmamahal kahit bawal, by Narex Bernard. Ganun man gina mga katropa, nga di yun malikayain, nga mafolta sa usa ka tawo nga di na pwedeng mahaloy. Tungod ka na siya tag-iya, or tungod kay nanay na panag-iya siya. Nagid mga katropa, basta kay gugma, nagmamahal kahit bawal. That song requested by EJ Maglangit. As kamay sa mga nakatry dira o higugma sa taong di na pwedeng higugmaon. Namang yung ibang tao mga katropa nga kusog kayo magpa-fall. Sino! Inundayin ka kanila nga single man ko. Tagay kong chance para ipakita na ko sa imo kung unsa tika ka love. Sa tinuod mga katropa minyo di ay. Pinuha! Ano namang good mga ilad pa man. Pwede naman ingnon. Depende sa abot. Pinuha! No. Mga katropa, oras sa Pilipinas, alas 11:50 na sa Kautuhay. Ang oras mga katropa, hatod ka na to sa Turbo. Gamita kini 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misiyon. Siguradong mas mula miug muli goon ang inyong relasyon. Mga katropa, ang Turbo FDA approve amount safe imnoin. Mag-turbo na, mapalit sa mga butika nationwide. Nandiyan ni taas huwag kamot, oh. Pinuha! Pwede na di ay DJ, pero depende. Depende sa abot. Mag-storya na lang doon sa tinuod, baka naman. Bitaw, eh. Or even ikaw siguro mga katropa nakasulay pugka sa ingon na nga sitwasyon nga na-fall ka sa katawa nga ng minyo na. Minyo na or dili siya pwedeng mahalon. Tungod kay daghan og mga rason. Siguro dili pa siya ready. Dili tugot ang parents. Mas daghan og rason mga katropa. Muna ginatawag na nagmamahal kahit bawal. For example, ikaw sa digugmasad ka sa o sa katao mga katropa pero ikaw kay kagawasan. Tungod kay nahikot naman ka. O anay kagawasan, kay nahikot naman. I-love na lang imong partner diha. Kay na naman kay partner. Di man pwede nga tagduha, tagtulo, tagupat. O nga uban, wala din sila partner. Kay na lang sa inyo tanan. Pinuha! Gihakop naman ninyo tanan. Ayaw! Lagay po ninyo si Rex dere. Pinuha! Maloy mo kay Rex. Nakatry na ko na DJ na in love ko, pero dili pwede kay di mo sugot iyang ban. Abi na kog ang parents. Normal gid nga di masugot ang ban na. Uy. Di mo na, dili man na siya kaguran Rex nga pwede ra hulman. Ano gaman ninyo gamit? Iuli lang ha. Pwede po next day lang. Uli na nyo gamitun. Ang sana, kaguran? Diba? Anyways! Kasi yung request ni AJ. Nakatry na ko na DJ na sa isa. Kawalay duhain. Unsa? Wala ko kasulay ana DJ pero sa di itugot sa ginikanan kasulay ko. As in. Kawawa naman oy. Pero di ko kaya. Alright mga katropa, balik tayo sa toang pahula. Oy! Tama ng gugma. Kainit kayo ang panahon. Alright mga katropa, atong balikan ng atuang pahula this morning. Once again mga katropa, unsay mutindog kung ulain, muhigda kung init. Mga katropa, once again, prioritize na to ang mutawag ha sa itong number. Para to bagoy na nga to ang bahula this morning sa 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Once again, tawag na mo mga katropa para tubagon ng atong pahula. Ito po'y tumataging ting na 150 pesos pa GCash. DJ Guapo Unta, nagamiton ang turbo. Galing lang kay kung makuhita sa atong asawa. Masuko man, oy. Which is katropang Alex, that is good problem. Good problem na siya. Kaya, kung dili masuko imong asawa, kung siya ang nagapanguhit, that is bad problem. At least, diba, satisfied kaayo imong partner sa imong kaisa. Siya naman mismo ang mudili. Diba? Siya naman ang muingon nga, tama na. Di na makaya. Good problem na siya. Agan mga katropa, unsay mutindog kung ulay na muhigda kung ini. Anate mga pipila ka mga komento dari mga katropa o kadaghan bag-comment dari ni katropang Edward. Nagbaha man yung comment dari. Have a great morning DJ Sexy Sassy watching here at LPUCLI showroom by Sir Manoy Alos. Good morning. Mayang pagpaminaw diya sa inyo ano. And lovely kon Lucernes mayang buntag ma'am ganda. Kabuti or mushroom daw iyang tubag. Si Edward, daghan ka yung tubag, payong, payong, payong, or umbrella. Hala, payong, payong, kainit ka, ayun. Once again, mga tropa, tawag mo sa itong number para tubagon ang atuang pahula this morning. Ayan, 0969-333-0537. Alright, meron tayong caller from 251. Hello, good morning. Kinsa ni Og Taga-asa. Hello. Good morning!
1: Hello, good morning!
0: Palayo gamay sa imuang monitor, ma'am, kaya ga-eko-eko kita.
1: Ay, nagsin ko, ma'am!
0: Okay. Kinsa niyog taga-asa?
1: Tagalong Tangeria.
0: Unsa?
1: Dili ko may Central Bank.
0: A Central Bank. Kinsa niya? Unsa pangalan na to? XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
0: Susan.
3: Susan.
0: Okay. Okay, Susan. Ako ulito na ako ang pahula, ha? Unsay mutindog kung ulay na muhigda kung init. Unsa kinya?
3: Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat sa inyo. Makakaon ang pagkakarong karoon.
2: Kaya ikaw, sumunta mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union. It's supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
6: Santol Blast Gold.
7: Ako din si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santol Blast Gold. Akong iba natin na nabino. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santol Blast Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe kapiktibo sa Santol Blast Gold.
2: Santol Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Sige, kamatyan si Mukuna ni Mumbana.
9: Hi! Nahilo sa balanghoy.
8: Uy, ang ikaduhan ni Mumbana, sige, kamatyan.
9: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
8: Uy, katuloy ikatulo ni Mumbana. Usap, huwag ikamatyan na to.
9: Mahumao po. Nahilo po siya sa balanghoy.
8: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usap, huwag ikamatyan na to niya.
9: Ayaw, saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
8: Di ay?

0: mga pangunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
1: Senate President Win Gatchalian at Pro Tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
0: Senator Jinggoy Estrada nagahain naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
1: Defensor at espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
0: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mahigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
1: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
0: Palitang Regional DPW Secretary Vince Dison, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
1: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
0: Balitang showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din yung napapahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depart.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulfo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
3: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer yung pati linya ng kuryente babaya? Alam niyo ho, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
0: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa Ipiralo at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
0: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si PhilExport o Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga paunang hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
4: Meron naman, meron mga disadvantages din, di ba? Maganda pakinggan, pero hindi enough mapu-recover natin yung loss today sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification ay disadvantage. Well, ito wala kang problema nga natin. Eh, kumalas sa buong mundo yung ating iskandalo rito. Dahil agad hindi natin nasosod at hindi kumalas.

0: ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po ng mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.
1: Person ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga committee. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may committeeng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggoy Estrada. Katropa natin sa balita, Brian DePasa, XFM Mega Manila.
3: Live Report.
1: Ipinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila na kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita,
1: naghain ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, igreet ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagain po si na dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna yung mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogol Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million

0: pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kasong dalawang VAT registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapalagot ang mga lumalabag sa batas.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
2: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng income tax records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manz Carpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa sarkuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiteng dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang Program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipon, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Mahigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataon magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news.
2: Breaking news. Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
1: Breaking news! Breaking news!
2: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita Jobet Espanyol, XFM Davao.
4: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
5: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pala ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako nagagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nilang alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Ha? Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruation ng mga kababayan natin dito.
4: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dike na siyang sanhin ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dike. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
6: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak kasaloob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hininalang debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: May guro ang patay matapos pong suntukin ang 19 anyos na lalaki sa New Washington Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
7: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro ng Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa barangay Mabilon, New Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, hepe ng New Washington PNP na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nawi ito sa matinding komosyon. Agad namang rumisponde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na aresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng New Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan na matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang idiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya, magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon of Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
4: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bagay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bago ang insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang
9: na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan na Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasabi nito. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang LPA kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pagulan sa ilang bahagi ng Luzon.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pagulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa masusunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
0: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
2: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, sa International. Umabot na sa 17 ang kompirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi, ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay at tulay, sunog at pagkawalan ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila, kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atid sa atin ay sports ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinn Win. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News.

balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at

0: at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasaya po na live dito sa ating pong programa. At siyempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakayan, Dr. Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain na ngayong tanghali pong ito kasama sa atin pong sa inyong pagkain ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan na kung saan ay nakakaapekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Sumamagitan ng pagkapadala ng po mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasalan yung po mga katanungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po mga tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga dyan, mga inquiries patungkot sa pag-uusapan natin, nako, tanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gustong makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang atin pong Santone Plus Gold at ang atin pong mga healthy coffee, especially yung Santone Gold Coffee Mix at yung Santone Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yon mga ka-wellness, ha? And of course sa Shopee, ano, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto ay meron po kaming mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta mga katropa, no, mga ka-wellness doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, biozapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.

0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Rick Nisha Uy. May bina ko dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na po pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
3: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa atin pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Ha? Laging sinasabi, ang lakas ng gut mo.
6: lakas
5: yung guts, merong siguro meron ding parallel kumbaga sa atin pong kalusugan mga ka-wellness, Tayo ba na ang human microbiome? It consists of 10 to 100 trillion of microbes. Mm-hmm. Kabilang na dyan yung mga bacteria, viruses, fungi. Lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment, doon sa atin pong doon sa ating pangangatawan, At namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga ka-wellness, At alam niyo ba na meron silang timbang na about 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po na ito ay sa malamang, eh, na-out number nito, ang human cells natin, biruin mo, mm-hmm. 10 to 100 trillion.
6: Trillion.
5: Ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin, ano? At meron silang unique, tinatawag na microbial fingerprint, ano? At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, ano? Na pagka hindi healthy, yung microbiome sa ating gut, mm-hmm. eh nagiging ano tayo, nagiging moody, nagiging itong yung mahina ang immune system natin or lagi tayong masakitin, ano, at laging hindi natutunawan, mm-hmm. mga ka-wellness, ano. Alam niyo ang interesting fact, ano, about our human microbiome. Itong tinatawag na hefty organ. If mm-hmm. collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4.5 4.4 pounds, mm-hmm. roughly, kasing bigat na yan ng utak ng isang tao. Mm-hmm. Grabe, ano? Ang cell count naman yan, in a microscopic level, ay nakikita po yan. Actual human somatic cells, ano? Ay may ratio ng roughly 1.3 to 3 times kesa dun sa cellula po natin, mga ka-wellness, ha? Pero mo, ganun ka dami. Mm-hmm. At pag pinag-combine mo yan sila, Doc Ron, ay bubuo ng isang organ na
6: isang
5: rin
6: organ
5: sa atin pong pangangatawan. Ngayon ang tanong is, gaano ka-importante itong gut health at ano yung mga trabaho nila, anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan? Ito ba hindi nakakabahala o ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
6: Yes, of course, is especially sa ating cognitive function, mm-hmm. Doc, ano. So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng ng health nitong ating tiyan, especially itong ating microbiome doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam nyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% mm-hmm. of our body's serotonin. Kaya palagi pag may mga pasyente sa clinic, pag tinatanong ko, pag sinasabing nahihirapan makatulog, pag sasabing mm-hmm. nahihirapan makatulog, tatanungin ko, pinakaunang tatanungin ko, nakakadumi ka ba araw-araw? Mm-hmm. Kumakain ka ba ng mga gulay? Kasi kapag kayon, yung mga determining factor kapag ka isang tao ay hindi nakakatulog ng maayos kasi 90% ng serotonin level ay produced ng ating mm-hmm. mga gut bacteria. Hindi lamang yan, ang mga gut bacteria ay nagkakaroon din o nagbibigay ng stress response. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag stress ang isang tao, ang microbes ay nagpapadalang ng signals doon sa ating brain via the vagus nerve. Mm-hmm. At ang mga gut bacteria nito ay nagre-relieve ng mga stress through the gut and brain axis. Mm-hmm. Ito ay two-way communication network na nag-link between sa digestive tract at saka sa ating brain. Ang beneficial microbes produce calming neurotransmitters. Mm-hmm. So, ibig sabihin yung mga bakterya na yon mm-hmm. ay nagpapadala ng mga neurotransmitters katulad ng serotonin at GABA.
5: Mm-hmm.
6: Yung GABA ay yung mga pagkain sa ating brain. Ang serotonin is sa mood hormones na siyang nagpapababa ng stress hormones katulad ng cortisol.
5: Mm-hmm.
6: So ibig sabihin kaya sinasabi ko palagi kapag malungkot microbes sa tiyan ninyo, mm-hmm. malungkot din ang isang tao. At kapag ka napoproduce nito, pag pinapareduce na yung cortisol hormone sa ating katawan, it create anti-inflammatory compounds mm-hmm. na nagpoprotekta sa ating nervous system.
5: Mm-hmm.
6: Hindi lamang yan, ha? Hindi lamang nagpapaganda ng mood at nagpapababa ng stress. Ito din ay tumutulong sa atin ng ating mental clarity.
5: Mm-hmm.
6: Kaya mapapansin ninyo, kapag ka umaasim ang sikmura ninyo, tuliro yung tao. O kapag ka maasim palagi ang sikmura tapos hindi nakakadumi na maayos, tuliro ang tao at hindi nakaka-focus ng maayos. Sapagkat ang imbalanced gut can contribute to brain fog and fatigue.
5: Mm-hmm.
6: So isa din pala na palatandaan kapag ka ang isang tao ay tinatawag na palaging pagod, tapos walang concentration, ibig sabihin may problema din yan sa tiyan. Liban dyan, isa sa role ng gut microbiome is doon sa function ng ating immune system. Alam niyo ba na ang may pinakamalaking immune system ay nakatira sa ating sa ating tiyan. Kasi doon sa wall ng ating mga intestines, ilang metro yung haba ng intestines niya. Ay nandun yung tirahan ng ating immune system. Doon sa ating sagat area. Also, nagpapababa ng inflammatory, healthy microbes prevent chronic body-wide inflammation. And also, friendly bacteria occupy the space to crowd out dangerous pathogens. So, ang gagawin niya, parang kukuyugin niya yung pagka merong virus o bacteria, pupuntahan nila yun at kukuyugin nila at papatayin nila yung mga tinatawag natin mga foreign invaders sa ating katawan. Also, it produces energy and digestion. Ang microbes natin ay nagmamanufacture mga essential vitamins katulad ng vitamin B and vitamin K. Kaya itong mga vitamins na ito, kapag kakulang sa ating katawan, and in fact, hindi natin ito makukuha sa nature na pagkain. Ito ay mapuproduce lamang ng mga gut bacteria. Itong B vitamins, especially itong vitamin K. Also, fiber breakdown, mga fermented complex carbs, at mga short chain fatty acids, ay yun yung mga pagkain ng mga, yung mga tawag natin microbiome. Ibig sabihin, kapag kauminom kayo ng premium D3, magiging happy yung ninyo, yung good bacteria. Oo. Kasi yun yung pagkain nila. Sino ba naman na kapag hindi ka nakakain, hindi ka maging happy?
5: Tama.
6: Kaya pag merong nakakain yung mga good bacteria, ay nagiging happy sila. Mm-hmm. Especially dyan yung mga short chain fatty acids, medium chain fatty acids, ay nagpapaganda sa ating gut bacteria. And also weight management, yung bacterial mix influences appetite signals and also fat storage. And isa sa mga research na yung mga as na mention ko na nakaraan, na kapag kayong isang bata ay nasesaryan sa ina ipinanganak, is mas mataas yung probability or inclination niya na maging obese kaysa doon sa normal delivery. Kasi yung bacteria ng nanay ay nahigop ng bata pagpanganak. Kaya kung mapapansin mo yung labasan ng bata at saka yung labasan ng dumi, magtataka ka bakit pag nung ginawa ng Panginoon magkadikit, sapagkat yun ay nagiging source ng paglabas ng bata, nagiging source ng tinatawag na bacteria or microbiome sa katawan ng isang bata. Kaya nga sa US, kapag problemado yung tiyan at kulang ng diversity, diversity ng gut bacteria, merong tinatawag na fecal transplant. Magbabayad ka nun, nakukuha ng dumi doon sa healthy na tao, tapos ilalagay doon sa anus ng kulang yung gut microbiome para masalong mag-diverse yung mga gut bacteria. At sobrang mahal na procedure yun, yung tinatawag natin na fecal transplant. Ganun ka-importante ang gut microbiome or ang influensya ng mga bacteria sa loob ng ating tiyan sa overall health natin.
5: Ibig sabihin, Dr. Ron, napakalaki ng role ng mga bacteria po na ito sa overall health ng isang tao. Lang yun, nasa sa atin na lang kung paano i-manage, Dr. Ron, yung mga bacteria po na yan. Since meron silang ginagampanan na role sa atin pong pangangatawan, we must always keep in check yung mga bacteria na yun. Kung maayos pa ba yung trabaho nila, sakto pa ba yung ginagawa nila sa loob ng pangangatawan natin, natitraining ba natin ng maayos, merong tinatawag na ganyan, di ba? Merong training ng mga bacteria para magiging din sila, malakas sila at kaya nilang lumaban dun sa mga ibang mga mikrobyo na papasok sa atin po pangangatawan, which is yun yung mga harmful microbes. So Dr. Ron, ano po yung mga factor kung saan nakakaapekto sa diversity ng gut bacteria natin? Ano yun yung mga factors na pwede makaapekto doon?
6: So isa sa pangunahing nakakaapekto sa ating sa ating gut bacteria or gut health is yung food choice natin. Kahapon pinag-usapan natin yung ultra-processed foods. Alam nyo ba, na ang pinakaunang nadadamage o namamatay kapag pumapasok yung mga ultra-processed food sa ating katawan is ating gut bacteria.
5: Mm-hmm.
6: So, ibig sabihin, pag namamatay yun sila, of course, nagdi-deplete, bumababa yung gut bacteria, it affects our overall health, your digestion, your mood, mm-hmm. your production of energy is naaapektuhan. Also, kapag kayo ay mahilig kumain ng mga matatamis masyado or too much sugar or tinatawag natin mga refined sugar, hindi yung ano ha, bali doon sa tinatawag natin na mga fruits na mga kinakain ninyo, yung mga whole foods. Pero yung ang sugar na sinasabi dito na nakakaapekto or pumapatay doon sa mga good bacteria natin is mga refined sugar.
5: Mm-hmm.
6: Ang nangyayari kasi yung mga refined sugar, especially yung mga ultra-processed foods, yun yung pagkain ng mga bad bacteria. So doon sa tiyan natin, merong good bacteria at bad bacteria.
5: Mm-hmm.
6: Pagka madami ang good bacteria, maganda yung takbo ng katawan.
5: Oo.
6: Maganda yung takbo ng brain. Pero pag na-overwhelm naman ng bad bacteria, kapag ka mahilig kayong kumain ng mga maasukal na mga pagkain or refined sugar, kasi yun yung pagkain ng bad bacteria, is namamatay din yun at bumababa yung ano yung number nila at nagkakaroon ng yeast overgrowth.
5: Mm-hmm. Oh,
6: especially doon sa mga may problema sa diabetes, merong tinatawag na candidiasis.
5: Mm-hmm.
6: Doon sa mga
5: yeast infection.
6: Oh, yeast infection, kasi ibig sabihin yung yeast infection yun yung isa sa determining factor na ang good bacteria is outnumbered ng mga ano bad bacteria.
5: Oh. Oh,
6: kapag ka nagkakaroon ng yeast overgrowth. Also paggamit ng mga artificial sweeteners, yung mm-hmm. HFCs, also yung mga ano yung mga corn syrup.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Also kapag kayo ay yung fiber intake ninyo ay kulang.
5: Oh.
6: Kapag kayo ay hindi mahilig kumain ng mga gulay. And also ito din paggamit ng sobrang paggamit ng antibiotics.
5: Mm-hmm. Nako.
6: Namamatay ang ano kapag may mga ano pa nung mga yon, kapag kaunting lagnat, bili agad ng antibiotic, bili ng aspilit. Yan po ay hindi maganda, no. Also kapag palagi kayong stress,
5: mm-hmm.
6: Nag-aalter ang stress. So pagka kulang ang gut bacteria, nai-stress kayo, at kapag madami ang good bacteria, nare-relieve yung stress. Parang cyclical yung ano yung mm-hmm. effect noon sa ating katawan. Also kapag kulang kayo sa tulog, and ito ha, doon sa mga mahilig uminom ng mga alcoholic drinks, no, ito ay nagdi-destroy ng inyong gut health or microbiome.
5: Mm-hmm. May mga factor doon, Doc Ron, ano, na kung saan makakatulong ang suplemento natin, yung Santum Plus Gold, sa mm-hmm. pangangalaga ng good gut health, kung tawagin.
6: Yes.
5: Ano? Kasi yung ano natin, yung Santum Plus Gold, meron siyang garlic,
6: mm-hmm.
5: which is yung garlic, very plenty siya doon sa inulin fiber.
6: Yes.
5: Kung tawagin, ano?
6: Mm-hmm.
5: Ang inulin fiber po, mga ka-wellness, is a plant-based soluble fiber.
6: Yeah.
5: At ano yan siya? Prebiotic.
6: Prebiotic.
5: Na ninonourish niya, ano, yung good gut bacteria natin,
6: mm-hmm.
5: at kinokontrol niya, ha. Mayroon din niyang effect dun sa pagkontrol ng blood sugar,
6: yeah.
5: at ng digestion ng isang tao.
6: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, yung inulin fiber na yon, hindi lang naman siya sa garlic makukuha, ano. Pwede mm-hmm. rin siya makuha sa onion,
6: mm-hmm.
5: yung half-ripe banana.
6: Banana,
5: yung
6: yeah.
5: Yung maniba na
6: lang.
5: Saging, mm-hmm. yan. Ay napakayaman pala yan sa inulin, mga ka-wellness. At maraming pang iba na pwede siyang pagkunan. Mga yogurt, ano, mm-hmm. unsweetened yogurt, at mga ibang pang mga prebiotic, ano. So yun, sila ay mapagkukunan ng inulin fiber, na kung saan isa yun, Doc Ron, sa nagno-nourish mm-hmm. dun sa atin pong
6: gut bacteria
5: mm-hmm. ano, pinapa-healthy yun sila, pinapalakas yun sila para magawa nila yung optimum functions nila dun sa atin pong gut area, mga ka-wellness, ano. So sa mga kababayan natin, na kaya nga iba na hindi maganda yung panunaw nila,
6: mm-hmm.
5: masama lagi yung pakiramdam nila,
6: mm-hmm.
5: pag nakakainom ng Santum Plus Gold natin, nagkataka sila, bakit umu-okay kaagad yung kanilang pakiramdam, nare-relieve mm-hmm. yung kanila pong mga iniinda na mga problema.
6: Mm-hmm.
5: Because of that, nasusolusyonan mm-hmm. pala yung problema na yon na doon sa bacteria nila mm-hmm. ay nangyayari. Ano? Especially, yung Santum Gold Coffee Mix natin, ay meron din yan siyang napakagandang ano, source ng fiber
6: yeah.
5: mga ka-wellness. Ano? Walang refined sugar pa, kasi yun nga, nabanggit mo kanina, yung mga refined sugars or highly processed na mga carbohydrates,
6: mm-hmm.
5: yun yung kalaban naman ng ating gut bacteria
6: mm-hmm.
5: yung mga good bacteria natin, ano. And in the other hand, yung mga ano, mga natural sweets from fruits, ano? Like yung mga fructose na yan. Mm-hmm. And even yung ano, Doc, yung some milk, ano? Mm-hmm. Ay nakakatulong din. Like yung milk from plant-based also.
6: Yeah.
5: Oh, like soya.
6: Soya milk, rice
5: almond,
6: milk.
5: Almond, rice, mm-hmm. lahat ng mga produced from plant-based ay nakakatulong yun siya sa atin pong gut bacteria, mga ka-wellness. Napakaganda yun para sa pagpapalusog ng ating good bacteria. Ngayon, Dok Ron, paano naman natin ma-identify yung isang tao na may problema na sa kanyang gut health?
6: Mm-hmm. Ito yung mga ano, yung mga signs and symptoms na may problema kayo sa gut health at mga signals na kung saan ang inyong bacteria or good bacteria sa tiyan ay hindi gaano kadami. Number one, kapag palagi kayong bloating, palaging puno ang tiyan, palaging utot ng utot. O pagkatapos ng kumain, parang punong-puno ang tiyan, hindi naman gaano kadaming kinakain.
5: Yung iba, Dok, nagtatanong, Dok, pag kumain ako ng kamote, bakit utot ako ng utot?
6: Well,
5: hindi ba maganda? Hindi ba kasundo ng tiyan ko yung kamote?
6: Isa din 'yan, no? Isa din 'yan sa ano, sa ang kamote kasi is napakataas sa fiber. Mm-hmm. Also mataas din siya sa starch. Mm-hmm. So kapag kumain kayo, halimbawa, may problema kayo sa ano, may problema kasi sa digestion. Mm-hmm. Of course, nagka-cram yung dami ng ano, sasabihin yung starve, nagutom na gutom yung ano, yung mga microbiome ninyo. Pag nakita silang may pagkain, nagpo-produce din yun sila ng gas. Mm-hmm. Kaya nakakaroon kayo ng gas. But then, yung frequent bloating, yun ay cause noong mga tinatawag natin mga bad bacteria.
5: Yan.
6: Kapag ka frequent. Mm-hmm. Kapag ka ano lang, yung tinatawag natin na kapag ka kumakain lang kayo ng kamote, is hindi po yun, ano, hindi yun cause ng mga bad bacteria. Yes. That is caused by good bacteria. And it cleanses our, ano, our lining ng ating tiyan. Also, bowel changes. Mm-hmm. Say for example, may mga palagi kayong may diarrhea and also doon sa may mga constipation. Mm-hmm. Ibig sabihin, lalong-lalong may chronic constipation, that means your bacteria is depleted. Stomach cramps, sumasakit ang tiyan na palaging nangyayari sa inyo, and possibly mas marami mayroong mga parasites sa loob ng tiyan liban doon sa gut bacteria, ha. Also kailangan din yung i-check yan. Acid reflux or irregular indigestion, o kapag humihina yung sphincter, isa nakakaapekto dahil sa sobrang gas na pinoproduce ng ano, ng mga bad bacteria sa tiyan. Also ito, pagka constant fatigue, palaging pagod na pagod. Wala naman masyado ginagawa, pagod palagi ang katawan.
5: Mm-hmm.
6: Skin irritation, katulad ng acne, eczema, and dry patches. Yung mga ano, yung mga problema natin, alam nyo ba yung mga skin problem? Mm-hmm. Hindi yan problema sa ano, sa balat.
5: Sa balat mismo.
6: Hindi yan sa balat mismo. Ang problema niyan, doon sa loob ng ating tiyan.
5: Kaya ngayon iba, Dok, kahit na anong lagay nila ng mga topical na panglagay, mga cream, kung ano-ano, hindi nawawala.
6: Kasi
5: balik-balik lang.
6: Kasi hindi man nandun yung problema.
5: Mm-hmm.
6: So, kaya may mga pasyente sa clinic na kung saan merong ganun, eczema.
5: Mm-hmm.
6: Ang ginawa ay pina-detox and also pina-inom ng pang-flushing ng pampadami kasi may chronic constipation, and then pina-inom ng high dose ng vitamin C and also mga food supplement. Afterwards, 1 to 2 months, unti-unting nawawala yung mga eczema nila. So kaya isa sa mga ano kailangan tingnan is yung ano, kapag ka na may mga eczema kayo, posible ang inyong tiyan na may mga problema.
5: Mm-hmm.
6: Intense craving, lalong-lalo na doon sa gusto palagi kumain ng mga matatamis at yung mga highly processed foods. Yun yung mga bad bacteria, sasabihin na gutom kami, kumain ka na ganito, feed us. Pero kapag ka ang pinapakain mo yung is mga good bacteria, ang mga pagkain din na hihingin sa inyo is yung mga good or mga wholesome foods. Also, yung mga food sensitives, yung let's say for example, meron kayong mga problema sa tinatawag natin na allergic reaction doon sa mga pagkain.
5: Allergies,
6: food allergies. Also, kapag ka nahirapang makatulog, isa yan, palagi, pagka nahirapang makatulog, probably may constipation, probably umaasim ang tiyan. Yan palagi ang tinitingnan natin. Brain fog. Pagka palagi kayong nahihirapan na makafocus at matapos yung mga trabaho nito. And also anxiety or low mood and also depression could also link onto yung tinatawag natin na gut problem, mga ka-wellness.
5: Mm-hmm. Yan ha, mga ka-wellness. Kapag nakikita nyo na yan yung mga symptoms, ano, ilan or karamihan sa mga sinyalis na yan, ay nararamdaman nyo na. Kinakailangan nyo nang i-check yung gut health po ninyo, mga kababayan. Ano? Maging mindful kayo kung paano mapadami yung ano din yung community ng good bacteria sa inyo pong gut area or sa inyo pong gastrointestinal tract, ha? Kasi ano rin yan sila, Doc, eh? Kinakailangan meron kang gagawin na pamamaraan kung paano mo isasaayos yung community doon ng mga good bacteria. Kasi napakarami nga yan, ano? Sama-sama yan sila. Iba't ibang klase ng mga mikrobyo na kinakailangan. Iba't iba rin yung paraan ng pagpapalakas mo sa kanila. Pagka nagkamali ka dyan, sa halip na yung mga kakampi mo yung mapalakas mo, eh yung kalaban. Yung
6: mga kalaban, mga bad
5: kalaban
6: bacteria.
5: Kalaban ang napapalakas natin. Kaya nga yan, pabalik-balik yung mga infeksyon sa iyong pangangatawan, mga iba't ibang mga komplikasyon, ano? Mga simple at mga malang karamdaman. Kaya kinakailangan maging mindful po tayo, ha, sa kung ano yung ay papasok natin sa atin pong tiyan. Okay? Sa ating pagkabalik, ating pag-uusapan naman kung ano-ano mga bagay ang dapat gawin at mga easy steps sa partner, Doc Ron, ano, para gumanda ang diversity ng atin pong gut bacteria. Kasanbay lang po ang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Alejandro, 37 years old, nakatira sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa sa city. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement o nahirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos ng aking cleansing program dito sa East to Health at tuloy-tuloy na pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang East to Health Clinic.
9: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
10: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. The secret of health.
11: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
5: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa ating pinag-uusapan, ano, patungkol sa healthy gut, ano, or itong gut microbiome kung tawagin. Yung lack of sleep, ultra-processed foods, kulang sa fiber ng mga pagkain, alcohol consumption, and some medications ay nakaka-apekto yan sila, ano, dun sa gut bacteria po natin. This may result sa anxiety, depression, at kung ano-ano pa. Doc Ron, ano po ba yung mga pwedeng gawin ng atin po mga ka-wellness para gumana yung gut bacteria natin at maging maganda yung functions nila sa ating pangangatawan?
6: So ito yung mga simple habits, mga ka-wellness, na pwede po ninyong itrick yung inyong tiyan para dumami yung inyong mga gut bacteria. At kapag dumami yung mga beneficial gut bacteria, ito ay nagpo-promote ng magandang digestion and also mame-maintain ang balance ng microbiome and also ang ating cognitive function. Number one, fiber-rich mga pagkain. So yung mga fiber-rich na mga pagkain, yun po ang dapat ninyong gawin. Of course, ano yung mga pagkain yan? Katulad ng oats, saging, yung sinasabi mo kanina, Doc L, maniba lang.
5: Yes, so.
6: Yun ay napakagandang source ng tinatawag natin na inulin fiber. Also, pagka ito, palagi namin ginagawa, ano, sa bahay, kapag ipagulong mo yung isang ulo ng ano ng bawang na ano na hilaw, pagdating dun sa dulo, wala nang tira yan. Balat na lang ang tira. Kasi nasanay kaming kumain ng bawang. Though kapag ka nagtatrabaho kayo, medyo maamoy nga lang sa ano, sa bunganga. But din napakaganda ng pagkain ng fresh na bawang and also yung ano, yung onions, fresh onions ay napakaganda kasi meron siyang inulin fiber. Also berries, yung mga beans, ang beans ay napakaganda ng source ng fiber. Lentils, leafy greens ay magandang pagkain sa ating mga gut bacteria. Liban doon sa mga gut doon sa mga green or yung mga fibrous na mga pagkain, fruits and also vegetables. meron ding tinatawag na mga fermented foods na mga pwede nating kainin para magpaganda ng mga good bacteria and also magdagdag ng diverse na magpadami pa ng iba't ibang klase. Parang ano ba, parang sa mundo ba, isang diversified na community, let's say sa US, merong Hapon, merong Pilipino, merong Koreano, nagkakaroon ng contribution ng knowledge. Ganon din yung mga gut bacteria natin. Kapag diverse siya, mas marami ang nagagawa at mas maraming health benefits ang naibibigay sa atin. So, ito yung mga fermented foods, Doc L, pwedeng mapagkukunan nila ng mga good bacteria. Also, yogurt. Mm-hmm. Yung yogurt, hindi yung nabibili ninyo na nakapakete at flavored na. Kefir. Yung kefir is also fermented na tinatawag na milk. Mm-hmm. Pero meron siyang tinatawag na pinanggagalingan ng fermentation niya is yung tinatawag natin na kefir. Also kimchi, doon sa mga mahilig sa mga Korean na mga pagkain, kimchi is napakagandang source ng good bacteria. Traditional sauerkraut. Ang kaibahan na ito, tandaan niyo, iba yung pickles sa sauerkraut. Yung pickles kasi ay ginagamitan ng suka, which is not good for your gut health. Mm-hmm. Samantalang itong sauerkraut, ang nilalagay lang yan is water and salt. Mm-hmm. At yung water, yung salt doon ay nagiging parang preservative para hindi masira yung repolyo, mm-hmm, di kaya yung Chinese cabbage na ginawang sauerkraut, o di kaya yung lettuce na ginawang sauerkraut. At doon, yung mga sugars nun ay kakainin ng mga bakterya pag humahaba ang panahon. Kaya yun ay preservation. Napakagandang source na good bacteria at yun ay source ng live cultures ng mga good bacteria para sa inyong tiyan. Also, healthy hydration. Doon sa mga hindi masyadong umiinom ng tubig at gusto ninyong pagandahin ang gut health ninyo, uminom kayo ng saktong dami ng tubig. Yeah. Drinking plenty of water helps move food smoothly through your digestive tract para hindi kayo magkaroon ng tinatawag natin na chronic constipation.
5: Mm-hmm.
6: Ito din sa mga habits na ginagawa ninyo na pwedeng maka-apekto din sa pagpadami ng good bacteria ninyo is yung pamamaraan ng pagkain.
5: Yeah.
6: Kasi ngayon, fast-paced na, madalian. Dusbandas na lang. Alos hindi nang inunguya. Kumbaga is parang nilulunok na lang. No?
5: Minsan nga, iniinuman pa ng tubig para lang
6: para
5: matulak.
6: May tulak. So hindi po maganda yan. Supposedly, ang digestion ay nagsisimula po yan sa ating bunganga. Kasi yung ating tiyan, hindi naman yan gilingan na parang bato na magkikiskisan doon sa loob. O mga digestive enzymes na pinapadala doon. Kaya yung pagpipino, pagbe-breakdown into smaller pieces doon sa mga pagkain natin, dito yan sa ating bunganga. Mm-hmm. Kaya nga may ngipin tayo eh. Mm-hmm. Alam nyo ba yung mga taong nagkakaroon ng TMG, mm-hmm, yung sakit sa panga na kung saan ay sobrang painful yan. Mm-hmm. Nerve problem yan sa panga ng mga hindi na-align yung panga nila.
5: Mm-hmm.
6: Ang problema ng mga may TMG, yung hindi ginunguya yung mga pagkain.
5: Mm-hmm.
6: Kasi supposedly, our jaws should be exercised up and down, sideways, mm-hmm, left and right.
5: Mm-hmm.
6: Kapag hindi natin yan ginunguya, of course, hindi siya na-exercise. That is why chewing your food thoroughly make it easier for your stomach to process the food, and at the same time, mas madali yung digestion and mabibreakdown yung pagkain. May pagkain yung mga gut bacteria po ninyo. Oh. Also, physical activity.
5: Mm-hmm.
6: Stimulates ng muscles ng ating intestine. Kaya mapapansin ninyo, kapag maglalakad kayo tapos hindi kayo naka-CR, mag-walking kayo, maya-maya, ang mangyayari, kasi mag-a-activate yung peristalsis dun sa tiyan. Kaya dun sa mga mag-exercise, bago kayo mag-walking, magdumi muna kayo. Baka mamaya abutin, katulad natin. Aabutin sa kalsada, maigi, merong papel na tapon dun sa tabi ng daan. So, yun talaga. kapag may problema kayo sa constipation, chronic constipation, exercise is one of the best way na para gumalaw yung mga ano, yung peristaltic movement ng atin pong intestine at maitapon yung mga dumidoon sa colon. Kasi kapag ka hindi na itapon, kapag ka hindi tayo nakakatamon every day ng dumidoon sa colon, pamamahayan yan ng tinatawag natin ng mga bad bacteria. At mangyari yung mga bad bacteria na yun, pagka dumami yun, kakainin niya yung wall ng ating mga ano, ng ating large intestine. Doon nagsisimula ang colon cancer. Kaya doon sa mga ano, sa mga constipated diyan, kailangan ninyong ano, kailangan maging mindful kayo. Merong isang libro na yung tinatawag na Building Vital Health ni ano, ni Engineer Cayetano, na sinasabi, constipation is the mother of all diseases. Kung titingnan nyo, sinasabi doon, constipation is the mother of all diseases. That is the reason why if you are constipated, you need to be very mindful na kailangan maibalik yung regular na pagtatapo ng dumi ninyo araw-araw. Kasi mapapansin mo, para sa kusina lang yan ng bahay, hindi mo mailabas yung basura, dalawa, tatlong araw, mamamahaw ang buong kusina ninyo. How much more doon sa loob ng tiyan? At saka huwag din magpigil pag magdumi. Yung iba, pipigilan ng pagdumi. At alam nyo ba, kapag ka nagpigil kayo ng dumi, yung mga ano, yung mga waste material doon sa ano, na supposedly itatapo na ng katawan, nari-reabsorb sa bloodstream natin.
5: Tama,
6: kaya ang mangyari, kapag chronic constipated kayo, masisira talaga ang ano, ang overall health. Kasi yung dugo nagiging impure.
5: Tama, doko.
6: Nai-absorb yung dumi. And also, reduce din ang stress. Lowering anxiety helps prevent stomach upset and acid changes. Kaya doon sa mga ano, ito din na sinasabi ko din sa mga ano, sa mga pasyente natin sa clinic, na kapag kayo ay excited, kapag kayo ay malungkot, o di kaya merong emotional emotional challenge na nangyayari sa inyo, and then during mealtime nangyayari, mas maiging huwag kayong kumain kaysa sa kumain kayo. Di baling malipasan kayo ng kain kaysa sa kakain kayo, kasi yung pagkain na kinain ninyo, hindi din kayo binipisyo kasi stress ang katawan, magpapadara ng maraming acid, mag-aasim ang inyong sikmura.
5: So ganda, inom na lang kayo ng mga ano, ng fluid.
6: Yeah, yung mga water. Fruit juices.
5: Yeah, no.
6: Fruit juices, warm water or yung ano, yung tap water. Yun ay mas maganda kaysa kakain kayo. And of course, iwasan din ninyo ha, mga ka-wellness, kumain ng hating gabi. Yan ay nakaka-damage po sa ating gut health.
5: Hindi pala maganda, Dok, yung ano, yung stress eating sa
6: ay na. Hindi talagang hindi. Ano bang nangyayari doon sa mga nag-i-stress eating? Di ba nagiging obese, they will have this upset stomach, they will have this digestive problem, they will have anxiety, they will have depression, kasi doon sa tinatawag na stress eating.
5: Yan ha, mga ka-wellness, dapat na mahalaga na malaman natin kung paano yung tamang pangangalaga dito sa ating pong gut health, ha? Especially ngayon malaman natin kung gaano pala karami ang naninirahan na nandyan. Halo-halo na, no? Merong kalaban, merong kakampi, at maraming pang mga microorganismo na kinakailangan po ating ingatan. Kinakailangan din natin na alisin kung ano yung mga hindi nararapat na nandyan. Ha?
6: Kailangan padamihin yung kakampi, hindi yung kalaban.
5: Kaya talagang dapat kumain tayo ng mga whole foods, ha? Yung mga mataas sa fiber ng mga pagkain, para gumanda yung diversity ng bakterya sa atin pong tiyan, mga ka-wellness. Siyempre, samahan po ng pag-inom ng Santong Plus Gold. Since ang Santong Plus Gold natin, Doc Ron, kung may laman man yung tiyan mo o wala, kumain ka man o wala, pwede mong i-take yung Santong Plus Gold. At the same time, tulad na nabanggit natin kanina, meron siyang iba't ibang mga sangkap na nakakatulong para sa pagpapasigla at pagpapalakas sa mga gut bacteria natin.
6: Yes.
5: So,
6: of course, napakaganda yung Santong Plus Gold natin as stress relief, ano, kasi napuproduce, nasusupply niya yung mga essential na mga vitamins and minerals, which is very essential din sa production ng mga hormones natin, katulad ng melatonin and serotonin sa ating brain, para hindi kayo stress. And also, kapag uminom kayo ng Santon Plus Gold natin, of course, nasusupplyan yung mga pangangailangan ng mga ano, ng mga antioxidant sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan, mga ka-wellness, lalong-lalo na doon sa inyong tiyan. Kapag ka-inflame kasi ang inyong tiyan, mamamatay yung mga good bacteria, dadami yung mga bad bacteria. Kaya napakaganda mag intake ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, araw-araw, mga ka-wellness.
5: Mm-hmm. Sa mga coffee lover naman dyan, ano? Mm-hmm. Na gustong magkape, eh, minsan nga lamang, lagi nangangasim yung sikmura nila doon sa mga nakaugalian nilang kape. Alam niyo ba yung Santon Gold Coffee Mix natin, napakaganda rin po nito sa atin pong gut health. Kasi unang-una, hindi mga nangangasim yung sikmura nyo po dyan. And then, meron ding mga sangkap ang Santon Gold Coffee Mix natin, Doc Ron, na pagkain din ng mga good bacteria.
6: Good bacteria. So,
5: kasi merong fiber din yung ating ano, Santon Plus Gold.
6: May lumilitaw na mga green yan.
5: May mga floater yan na nandyan. Ibig sabihin, herbal coffee yan, mga ka-wellness, ano? Na yun ay nakaka-benepisyo din doon sa atin pong gut health, ha? Okay, sa doon sa inumin natin ng mga highly caffeinated na mga coffees na hindi mo malaman kung ano nangyari sa katawan mo pagka makainom ka noon, ano? Habang iniinom mo, parang okay pa. And then after a while, yun na, kakabahan, sinisikmura, nangangasim yung sikmura, ano?
6: Sa dami ba naman ng ultra-processed ingredients?
5: Oo, ayan. Kaya sa mga gusto mag-shift ng kanilang coffee, subukan nyo ating Santon Gold Coffee Mix. And also yung ating ano, Doc Ron, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix natin, very beneficial din yan siya sa atin pong gut health.
6: Gut health, yeah.
5: Kasi meron yan soy beans. At alam na natin yung mga soy products, yun yung pangunahin din na
6: fiber source
5: at pagkain ng mga bacteria.
6: Good bacteria
5: sa atin pong tiyan. No? Yung mga nabanggit mo kanina, no? Yung mga fermented na soy products, yan. Good sources yan siya, no? Ng pagkain ng mga bacteria sa atin pong tiyan, mga kaibigan. Ha? So, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin para sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga sumakabin yan, ipuntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
12: The secret of health.
13: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
5: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Kung may pahawal kayong katanungan, ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, meron po nag-text dito. Dok, ano pong pwedeng magpababa ng blood sugar? Dominga Binayog po ito ng Cagayan.
6: So, Ma'am Dominga Binayog, with regards sa pagpapababa ng blood sugar, well, of course, kailangan ninyong i-take yung ano ninyo, yung maintenance medicine. Meron po tayong tinatawag na ano, na complementary supplements. Itong Santon Plus Gold at itong Premium D3. Ang trabaho ng Santon Plus Gold, meron po yung charantin mula po sa Ampalaya na napakagandang pagpapababa ng ano, tumutulong na magpababa ng blood sugar. And also polypeptide P. Kapag meron kayong insulin resistance, yun yung polypeptide P ay ititrigger niya yung mga cells na gamitin yung ano, yung tinatawag ninyo yung inyong mga ano, inyong blood sugar na hindi na po magpapadala ng insulin ang katawan. So yan ang kagandahan. And also yung ano, yung Santon mula doon sa mangustin ay napakagandang protection para doon sa mga nasisira na beta cells doon sa ating pancreas para mag-produce siya ng tamang dami or mga kailangan na tinatawag natin ng insulin production sa ating katawan. Also ang Premium D3 ay nagpapaganda din sa tinatawag natin na insulin sensitivity. Kaya mapapansin ninyo kapag kainom kayo ng Premium D3, hindi kayo pa agad na gutumin kasi ito yung problema ng ano ng mga may diabetes, palaging gutom ng gutom. So instead na hindi na kakain ng madami, mas lalong kakain ng madami, mas lalong palaging mataas yung blood sugar at saka insulin. So kapag nakati kayo ng Premium D3, natutulungan nito na magiging sensitive yung mga cells ninyo mula doon sa insulin, and at the same time hindi kayo magugutom palagi at hindi kayo magkakaroon ng cravings, and of course makakatulong na ano, mapababa yung inyo pong blood sugar level. Ang pagtitake po ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes pwede po niyong before or after meal. And also ito pong ano, itong Premium D3 natin is take it 2 soft gels 2 times a day after meal. So isa sa umaga, breakfast ninyo, after breakfast, and after ano, after ng bago after ng dinner po ninyo pagkagabi para po gumanda yung insulin sensitivity po ninyo. Ma'am, ano yung pangalan?
5: Dominga.
6: Ma'am Dominga.
5: Oo, yan. So mga kababayan natin na nahihirapan sa pag-control ng kanila pong blood sugar level, hindi lang kasi single entity yung kinakailangan mong gawin, ano? To manage your blood sugar level. So yung mga nabanggit ni Doc Ron, yun yung mga fundamentals ano, sa pag-control ng blood sugar. At yung napag-uusapan natin, yung gut health.
6: Yeah.
5: Alam niyo ba, mga gut bacteria, tulad na nabanggit natin kanina, ay nakakatulong para i-lower ano, or i-stabilize yung blood sugar natin by breaking down yung mga dietary fibers into short chain fatty acids or yung SCFAs kung tawagin. Ano, na yung mga short chain fatty acids na yung Doc Ron ay ini-improve niya yung insulin sensitivity ng atin pong pangangatawan. At tinitigger din niya yung blood sugar regulating hormones, gut hormones. At nire-reduce niya yung systematic inflammation sa atin pong pangangatawan. So kung magiging maganda yung insulin sensitivity ng katawan natin, and then nare-regulate pa yung mga blood sugar, gut hormones natin, ano, regulating gut hormones, mas nagiging maganda yung process ng metabolism ng sugar or ng glucose sa ating pangatawan. Alam ba yung mga short chain fatty acids na yan, ay marami silang functions pala, Doc Ron, ano?
6: Yeah.
5: Mas maganda yung pag-uptake nila ng glucose, yung paghatid nila dun sa ating mga kalamnan para mas masunog ng maayos and turn into energy. So walang sayang. Kung baka hindi na po pondo yung mga sugar.
6: Hindi maglilitawan sa ating dugo.
5: Yes, oo. Mm-hmm. Kasi yung iba, anong nangyari po mga ka-wellness? Pag kumakain tayo ng mga carbs, di ba, binibreakdown niya siya into sugar. Yung mga glucose na hindi natin nagagamit, inaano yan ng katawan natin, kino-convert naman into glycogen. At ini-stored sa atin po mga fat cells, mga fatty tissues natin. Pagka maganda yung metabolism o yung hatid ng glucose dun sa ating mga kalamnan, kapag tayo ay kumikilos, kapag tayo ay gumagalaw, tayo nagkakaroon ng physical activity or exercises, nagiging maganda yung pagsunog ng mga sugar na yon at nagiging energy siya sa ating pangangatawan.
6: So hindi siya naging deposito lang doon at naging stagnant na kung saan pagka maraming deposito hindi na makapasok yung bago. Ano nangyari? Tumataas yung blood sugar level.
5: Baga parang deposit ka ng deposit. Hindi na wi-withdraw.
6: Hindi na wi-withdraw.
5: Buti sana kung pera yan.
6: Kung pera walang problema. Madami. Pero kapag sa sugar sa katawan, ako po, yan ay type 2 diabetes mga.
5: Yun na nga. At maraming pang karamdaman na pwedeng maidulot nito. So sa mga kababayan natin, walang single solution para sa pag-control ng blood sugar. And I think sa iba't ibang mga problema ay ganun din. Kinakailangan mo ng iba't ibang pamamaraan para mas magiging maganda yung solution dun sa problema po na iyon.
6: Integration, parang tinatawag na integration ng mga solusyon doon sa pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, magpapainit ng araw, pagkain ng tamang pagkain. Of course, iwasan yung mga pagkain na hindi dapat kainin. Taking your supplements and also taking your medication would greatly help ma-reverse yung tinatawag natin type 2 diabetes.
5: Yun. Ito, may nagpahabol ng katanungan. Doc, matagal na po akong hindi nakakainom ng premium D3. Nahihirapan na akong makabili kasi hindi ako makahanap dito sa amin. Ayun.
6: Saan kaya banda?
5: Taga-ano daw siya? Lipa, Batangas. Nako, punta po kayo sa Yes to Health, Batangas branch natin.
6: Pero laging malayo siya kasi malayo ang, mas malapit pa ang Santa Rosa kaysa sa Batangas.
5: Ayun.
6: City.
5: So, pwede niyong puntahan yung mga Yes to Health clinic natin dahil always available ang Yes to Health products sa mga clinics natin.
6: Or sa online para mas mabilis. Kung gusto niyang mag-order online.
5: Oh, Shopee.
6: Sa Shopee, search nyo lang po ang ating Yes to Health 2011. Nandun po yan sa shop natin. Baka may free delivery pa kayo. Baka discount pa kayo kapag ka madaming orderin ninyo. Yung user natin dyan po sa
5: Lipa. Yan ha. Sa mga ka-wellness natin na gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, subukan nyo sa atin pong mga wellness center. Kung wala kayong mahanap dyan sa area po ninyo, nahirapan kayo makahanap, try nyo sa Shopee. At kung meron kayong ma-orderan doon, at kung syempre yung shipping niyan, so i-calculate na lang din. Pero kung malapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, no? Meron tayo sa Quezon City, dito sa Santa Rosa, sa Batangas, sa parting norte, meron din tayo dyan po sa Santiago, ano? Sa Isabela, yan. Na pwede nyong mapuntahan mga ka-wellness, eh bisitahan po ang ating mga wellness clinic.
6: Galing Lipa, isang sakay lang din yata, galing Lipa eh.
5: Yan.
6: Kung may bus galing Lipa, Malibago diretso.
5: Kasi maganda ang premium D3, ayon sa kanya dok, eh ano daw, mabilis daw natuyo yung mga sugat sa kanyang pangangatawan.
6: Kasi ano, napakaganda sa insulin sensitivity and also doon sa ano, doon sa ating immune response ng ating katawan. Kaya if you have those problem, nakakasugat-sugat or mahirap mag-heal yung mga sugat niyo dahil kamataas yung blood sugar, premium D3 lalong-lalo na pagkasabay din ng Santon Plus Gold, napakaganda po yan. Yan po ay subok na hindi lamang yung mga ano, yung mga naggumagamit po ng mga products natin, kundi tayo mismo, Doc L, kami mismo ay araw-araw pong nagtitake ng mga supplements na yan. That is the reason why we feel better araw-araw, at nakakapagbigay kami ng magandang information sa inyo kasi kami din mismo gumagamit ng mga produkto na yan.
5: Tama, Doc. Oo. Sa akin nga, mga 5 yata na supplements. Ultimate Trio, tapos meron pang iba na mga ano, para sa ibang part ng katawan. Ano? So, yan ang kagandahan pag mga herbal supplementation ang tinitake po natin mga ka-wellness. Ano? Okay, paano? Nako, napakabilis ang oras sa atin, Doc Ron. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
6: Alagaan po ang inyong katawan, mga ka-wellness. And of course, pakainin ninyo ang inyong mga gut bacteria ha, sa pamamagitan ng pagkain, ng mga pagkain na mataas sa fiber. At iwasan din ang pagkain ng mga ultra-processed foods para makaiwas na dumami yung mga bad bacteria sa ating katawan. And of course, para healthy po lagi araw-araw, you have to do your exercise, you have to have your healthy habits, and of course samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palaging malakas ang ating katawan, iwas sa karamdaman, at happy po tayo araw-araw, mga ka-wellness.
5: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa ating pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla na ngayon ay nandyan po sa Batangas branch natin. And ito yung likod, Doc Michelle Hinas, na kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at ng kapagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
6: The Secret of Health.
14: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalala.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang

0: Amin bitaw no anak si Lodi ko ande to si Melky Lozarita kuhang kuha. Pero feeling ko kuhang kuha ang inis. Anak siguro. Anak lang na. Ito na ang tawag ni Sia kaya antod makatubag ni Sia. Sabi naman sad po ni si Riniel sad mo tubag, uy. Tubag na yung taon di Riniel. Okay, gihuwat. Ibaan sa taan gishare ang ato ang kuan, uy. Gishare ang ato ang tawag ani. Ato ang gikabuang ang video. Wala rin na, wala may lingaw gabi. Anyways, ano siya, unsay topic kung DJ, gusto na kay ko katambago na kaayo ko. Wala! Nanasad mo ang kusog manambag, ha niya? Wala ba dyan mo nakatarong, ha na inyong kaugali yung kinabuhi? Same, rabaginta din niya, ay ko kisa pe kusog manambag, mo po'y otro pong tambaganan, siya po'y kaayo po'y buyag. Sa usad ay pangalan sa sunod nga DJ, Sabrina. Ayan, at tangin niyo, ha, hinahinayan na niyo siya og stock, ay guwapa sad na day. Di sad mo, paluyahon sad mo ani. Ingnon ta mo daan para makapangandam sad taon mo eh, kaya base niyag mo hinungdag, makurat-kuratan. May man ang natin ginatawag nga precaution and disclaimer. Baga daw eh. Mabe, wala maginitubag ang Riniel eh. Kanos apaka ni siya mutubag, sunod si man. Pantay ragin ni Ron, ako isa puton, ako gina siyang sulungon kung asa man siya Ron. May pagpamina dyan sa itong mga katropa dyan karoon na binagal sa may Bulacaw. Hello sa inyo ha. Oo, oh, mingawon daw sila sa kwa sa sports apparel. Dili mo mingawon kung inyo kung pahimuan o jersey. O, oh, kumusta ang Sangat National High School boss? Ha? Ano sa ding Sangat National High School boss yung Doc JJ? O, oh, naaman this comment section. Ah, sige lang, na wrong scent ni. Wrong scent. Sige lang ninyo, basig na yung makatubag yung comment section, pero ako di ko katubag sa pagkakaroon, yung hindi pa ko ka-search. Pero hinaot o matubag ka na imo mga pangutan na, no? Oh. Di man said na ako na matubag karoon dayon, pero hinaot lang jud tawon ko. Korea buyag ng tawon. Naagyo rin mga panghitabo nga wata kahibaw din. Naulahit ta kay nakafocus ani atong drama karoon. Ang drama na to karoon, bahin kini. Ano? Dukaon na misunod si Mana DJ kay wala na di lagi mo dukaon kay naamoy mama, naamoy huwaton. Oo, na ay magpainit sa inyong hapon. Ay. Kapag na ba si aircon diri Doc JJ? Oy. Mangugama sa ring akong tit online. Kadug abon ko. Maginapugnan ako. Mga sama gyapon na si Sabrina, ma'am. Ay, wala akong kasabot ni Charlie ma-offend ba ko? Tinawag dyan ang chismis. Mga kusog gina ko mga saba. Karoon lagi ko, nagtuo ba yagig ko? Ay, nga kung ginahato din nga kanyang servisyo no, kay nagpalami si inyong kahaponon. Pero kusog gina ko mga saba, di ay. Unag-iingon DJ nga, nasayop ka. O nasayop ka sa imo mga gibana-bana din ha. Wa ka na puno sa gugma o pagmayakas. Anyway mga katropa, mabalik na taon-taon sa itong X-rated drama. Sa pagbalik na ako, pokawo na nako ang akong partner. Sleeping Beauty, oy. Ah, mura siya Sleeping Beauty. Kinahanglan hug ka niya ako ito siya aron makamata siya sa kamatuuran nga dili na siya ang gipili. Agay. Agay kahapdos. Agay. Anyway, mga katropa, here's another song for you guys from Firehouse. No, it's not Firehouse. It's actually, this is from Tiffany. With her song, It's the Lover, Not the Love.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: And now we'll be right back. A few minutes later on, mubalik ta para sa X-rated drama.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santol Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system, ni ligpon, pandemic man.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung

Ora sa XFM, si për Philippine Standard Time and 1:46 in the afternoon. And Time Check is brought to you by Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa pampaligon sa inyong lawas, hisgutan ng immune system. Ayaw kalimot nga dapat adunay partners sa matag-adlaw. Sa mga katropa nato din hang medyo dali na magluya, dali na magsakit sa panahon karon nga lahi-lahi ang weather, adunay kitang init, ulan. And that's the reason why if you are low sa inyong immune system, eh, dili ka proteksyon na ng inyong lawas sa mga viruses nga nasa hangin o kung unsa man ang naadya nga dili maayo nga mga contents nga musod sa inyong lawas nga magka-deteriorate. Always protect yourself against viruses and diseases sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga available lang tanang produkto sa Yes to Health na di ubos istasyon sa Z Plaza building from Sunday to Friday. Open sila 9 to 5 p.m. except sa Friday, 9 to 4 sila pag Friday. And every Sunday, nagapahigayon sila free consultation and general check-up. Kauban ang atong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: Rockstar, parking time. Hello, everyone. I'm back again. Hello, Dai. Miss you. Hello, Pudkinit. Miss you, too. How are you? And yes. Ayan naman po tayo. Alam ko, most of you naghihintay niyo. Naghihintay na sa X-Rated Drama Today. At ayan, ano ba yung chika, DJ? Ba't natagalan po ba? Ba't po ba hindi agad nag-X-Rated? Eh kasi po, may ginising pa ako. Ginising ko muna siya. Kasi, oo. Reyna, wakay plano ko ni mong parcel. Actually, wala. Kaya nga naman, ang akong parcel, ginahato diretso diri sa ako ang radio booth. So, I don't think I need to get one. Kaya mostly akong parcel, gina-deliver directly diri sa ako ang radio booth. Best friend namin sa mong rider. Ikaw ba naman doon sa isa kabuhan, kapila siya muhato din hindi. Sorry ka, ayaw Kuya Rider ha, if I made you like, crazy. Apa ka talaga. Anyway, mga katro. Shoutout kami dito sa Tokyo, Japan at sa province naman sa North Cotabato, Kidapawan City. Gikan kay Arthur Jack. Hello, kababayan. Samod nga taga Kidapawan sad. Hello sa imo, Harinyel. Good morning, Sawadi.
1: Namaste. Namaste.
0: Ano yun? Indian yan eh.
1: Ay, no, Indian.
0: Indian yan. Alam ko Thailand ka. I was wrong. Anyway, kumusta ang tulog?
1: Just woke up.
0: I can see that. Yeah, I can see that. Like
1: just woke up and then when I check my phone, I saw our very like incredible music video by Midnasty.
0: Oh, you sounds like a
1: yeah.
0: So, I love so how
1: after.
0: But sorry. Yes, oh yes. Hello po sa inyo, Adi, ha. Shout out sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensan, XFM Bukidnon. Hello po sa inyo, magandang hapon.
1: Alam mo ba?
0: Hindi ko alam. Yun
1: alam yan. Mo ba?
0: Mahal kita.
1: Sino nagsabi?
0: Mahal kita.
1: Na-crush kita. Di ko sinabi. Alam ba niya?
0: Hindi.
1: Ang aking feelings.
0: Ano yun?
1: Alam ba niya sa akin?
0: Ay, hindi. Yan to.

0: nag-gets. Kaya sa napunta yung new DJ, wala yung new DJ, but ang akong programa gunitan siya sa XFM Davao ni katropang Sabrina. Mabot ka diha sa studio, alimot kay kagnawong practice said, practice said tawag kaligo, kaligo Mayra. Actually, wala si ko galigo everyday.
1: Well, you look so fresh.
0: Natural. I look fresh every day. I always drink Santon Vitamin C. I do not wash my hair. Because it's not necessary to wash your hair every day. Because you need to preserve the oil from your hair, and that's the nutrients. So I only wash my hair like maybe 4 times in a week. So we have 7 days. Ano siya, alimuot ka diya sa studio. Marag kailaguro na ako ni si Dolor. Pag abot sa personal, mas bati pa din ako ni Ugnaw. Kasi kaya mo kumangin na good mo, pa'y bati Ugnaw.
1: Lagi. Any comments sa toong video bang ka nang naikon dito si... Wait, let me check. I forgot the name.
0: Dugay ka!
1: Si Ma'am Lorna Margarita.
0: Two days lang dahil kay DJ, yes.
1: She commented, nice London.
0: Ay, totoo yan. Totoo po yan, Mami Lorna. Hindi po yan, yan lang po yung chismis na alam kong mapapatunayan at mapapanindigan namin dalawa. Kung yan. Okay ra basta mag-live gihapon ka. Time to time siguro maka-live ra ko if dili kay busy sa mo ang mga gingbuheton. But who knows? Oo. Diba? Anong masasabi? Hello po, Archie Dinglas. Ayan. Akong rider kay naa sa gawas. Oh, mukha tinuod yun ni pa. Nabasa pa na ako. Rung saman ko. Mabasa man sad na ako. Dayan. Oil. Kusog ka yung ulay. Masa may mga message na to. Di as to mga subuanon din ha nga. Sure ko nga na nag-uul na mo din ha. Oo kayo. Kabalo na ba kayo ng Cebu diri kayo na. I love Reniel na. Aww.
1: Who's that?
0: Si Ma'am Ann Calderon. Yes. Ano siya? Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Arigato.
0: Arigato gozaimasu.
1: Arigato.
0: Ay, ha?
1: Arigato.
0: Ano di ay?
1: Yeah. Arigato.
0: Arigato.
1: Arigato.
0: Yes, konnichiwa. Ano si Dodong John Ray. Ayan, basi na siya ka-meet up DJ. O say, meet up po yun, nara siya sa higdaan. Meet up niya si Lord?
1: Ay!
0: Ay, I'm sad. No! Anyway, mga katropa, atangin niyo itong X-rated drama. Ito ng sugdan. Manang lingkuri na mga katropa. Ka ato ng paminahon. Ka andam na mumutambag. Taud-taud. Kaya maragdagan ka itambaganan kay Roen. Ani. Ang sagot ito?
1: Thank you, Kayo Kaz.
0: Salamat kayo na, Kaz, ha?

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Aku sama tumpangan. Unsa buhat ni buhat ng hait kina baha?
1: Mauni ang putul sa inyong kinatao na sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa buhayang tangan.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

X-Rated.

0: pamatasan, way lambot na mga way batasan, ani asa kong taparan. Kiliran? Ha?
1: Sorry ako.
0: May intros ako. Ani Mayong hapon kaninyong tanay, labi na sa ato mga suking tigpaminaw sa nagkalaing-laing dapit diri sa Mindanao o Visayas. Madunggan na nga to ang pagsibya karoon. Tugod kay... Wala lang, madunggan ka naman ko sa radyo. Hindi mo punta pwede lang ka ng corner ng tawon eh. Ay, pwede talang tawon ka naman ta sa live. Mga mga katropa, lain na pagsugilan o ay nanggipadani ning programa kasakit, himaya o pagmayan. Kapanan sa kalipay. O gugma o kalam... Ah. Apil na siya, Pirmi. Sabi ko na siya iingon. Matuo ko muna kadugayan mo. Mayong adlaw sa inyo hadi-hadi, JRC. Labi na sa imuhang... Ay! Wala niya gibutang. Uy, gisumpayan na nato. Mayong adlaw diha DJ RC, labi na sa mga suking tigpaminaw. Apilan na lang po dog shoutout ka na imong tapad nga murag bagul ang tupi. Pero gwapo ra man gihapon siya kung wa na ilain. Ang importante nakatulog siya, fresh looking, skin tight, naka facial.
1: Zentone.
0: Ay. Dahil na pong adlaw DJ, og naghinaot ko nga ako na ang inyong mahatagan og pagtagad. Mahatagan og kinabuhi ang akong suwat tampo. Taga Davao del Sur ko DJ. Akong pangalan itago lang og Emmy. Itago na siya, Bing. Tago di o. 23 anyos na ko DJ. Ang akong problema, may tungod din sa akong karelasyon. Nga tumboy.
1: Uy.
0: Do not bite the hands. That finger at me.
1: But please, put inside the hand.
0: Aron inyo masabta ng tanan, sugdo nato ni nga to ang sugilanon sa sinugdanan kay dili man pwede sa katapusan. Ania, DJ, hatagin yung oras og panahon ang akong sulat sugilanon nga giuluhan. Og hulka.

0: Ikot sa pagkilak, uy.
1: Saan na rin ako, ani, no?
0: E mo na dahi kumbiyaan ka. Nakaibaw ka na ba yun ka? Kung unsa ko ikaw kamahal.
1: Babe.
0: Ayaw ba yung taon ko biyai, ha? Magpakamatay yun ko kung imo ng buhaton.
1: Babe.

0: Salamat. Salamat ka. Salamat kay... Kay ako ang imong gipili.
1: Babe.
0: Love you, day ko nimo. Tungod kay ako may imong gipili.
1: Di ko makahimo sa pagbiyan nimo, babe.
0: Salamat kay ka, ha? Salamat yun kaayo. Misamot gini akong gugma nimo, ga.
1: Usa lang ang akong hangyo nimo, babe.
0: Unsa man ka na?
1: Hinaot na. Di ko magmahay sa akong desisyon. Nga ikaw ang akong gipili.
0: Di ka na mahitabo, ga. Di.
1: Salamat, babe. Salamat.

0: taga Mate gid mo. Ug ni alanday mo puyo din he kay milayas mo dito sa inyo?
1: Ah, oh.
0: Imi. Pila na rin mo katuig si Bib?
1: Mga unom na katuig.
0: Oo ba? Unom na mo katuig?
1: Pero sa among panag-ipon, mag

0: Baan kayo taka imi?
1: Ronel, nakaibaw kayo nga doon na ako'y kaipon. Unya, nanguya pagid ka na ako.
0: Oo, oh, naibaw ko. Pero, di man mo bagay ba sa usag-usa?
1: Ronel.
0: Pulos mo babae. Uli gud na may tabo nga, kamo ang magkadayon. Tungod kay ang babae alang sa lalaki. Maong kita. Kita ang bagay sa usag-usa, Amy. Kita!
1: Ronel!

Kay patsyon gitik ako doon na may relasyon.

nagsugod ang kasalusan ug manapat na si Beb nako. Ayaw sad Beb boy. Pero tungod lagi kayo mahal nako siya. Akong giantos ang iyang gipanghimo din hinako. DJ Reniel. Ang tod, usa ka adlaw. Naos ba na po ng among pag-away? Okay ni, nahita po.

0: Ayaw biya gyud ko binuangin. Ayaw biya gyud. Nakahibaw ka biya gyud kun unsa ko ikaw kamahal. Ako gisakripisyo sa biya na kong akong pamilya tungod ni mo, ha? Nag-ipon ta tungod kay ikaw sa biya ang akong gipili. Mau ayaw gyud ko biya.
1: Ngano di ka man gyud motuo? Nuwa may relasyon si Ronel.
0: Sa pagkakaruntuhan ko ikaw. Pero sa sunod, bantay ka lang din ako. Makita ko gan na nagkasulti mo, nagistoryanay mo, o sa isang kinsang lalaki. Bantay ka lang din.
2: Uy, di na maayo. Paita naman mo nung ubod. Abili mo, kuya gina ng tomboy. Kung sila na ang mahigugma, kay pupatay gina. Muna ikaw, paminawa akong tambag, ha? Hinahinayin as pagbiya ang tomboy.
1: Unsa?
0: Sorry sa kong napuhata. Sorry na ba yun? Di na lagi mausap nga akong pagdapat nimo. Promise ka. Promise na ako. Sorry na ba? Please. Nawata na nga pong sorry ka. Dere, kisa na akong imong liog aron mawa na ang kasakit ana.
3: Bantay bitaw. Og imo pang usbon ang imong pagdapat nako.
0: Di na lagi mausap ka. Promise. Dili na.
4: Sige na. Dawata na nga akong gugma.
1: Naunsa man ka, Ronel? Ngalong gaya man kikaayo ka. Ngalong lisod ka man kaayo pa sabton. Diingnan ko ikaw nga ayaw na ko sa muka.
4: Sultihis ako. Usab gyud na sa tumboy nga midukot ka man gyud niya.
1: Mahal ko siya.
4: Imi, sayop gyud na ang imong gugma. Tungod kay di siya makahatag nimo og hingpit na kalipay. Tungkol kay di siya laki. Di siya makahatag yung mga anak.
1: Ronel, kung tinood ko ni mong mahal, ayan ako sa muka. Pasag din ako. Di ko gusto nga mag-away na sabi. Tungod lang ni mo.
4: Mag-story na ka.
1: Ronel, unsa ba? Buhayin ang kamot ko! Nagdali ko tungod kay nagluto og sudan si babe! Nagdali ko!
4: Di lagi ka mo ang alas sa usap-usap!
1: Buhayin lagi ang kamot ko! Buhayin ko!
0: Oh, sabot pa sabot! Tingnan ko na kita, ha!
1: Babe!
0: Oh, saan ni Part? Ha? Nga nung gigunit-gunitan na ni mong akong asawa? Tubag!
4: Di na mo siya asawa! Babae ka! Kami! Kami ang alang sa usag-usa.
0: Ha? Lasagod mo!
1: Babe, unsa ba? Dali na! Mamaulit na sa auto! Dali na!
0: Nga nung di man lang ka mo angkon? Nga uyab mong duha, ha?
1: Di lagi may uyab! Unsa ba?
0: Di siya mag-iningon ni Agto, kundi mo uyab!
1: Nga nung di ka man mo tuon ako?
0: Di yun! Tungod kay klaro yun sa duha na ko ka mga mata ang paggunit sa inyong mga kamot.

0: Alam mo itong gusto ko kagalingon. Maluoy ka. Masailo ako ka. Saan ako? Di na kumusap mo. Di na kumusap mo panapat lagi na mo.
1: Sa kong giingon ni mo, di na kong gustong dapat-dapatan ni mo. O di siya kamutuman. Saan pa ka?
0: Ga, nakalitan lang ko.
1: Kibasuabi na ang imong ibati. Pero wajan ka maminaw na ako. Wagin may relasyon ni Ronel. Pero ginapatan siya ko ni mo.
0: Di na lagi mausap.
1: Di na gini mausap, babe. Tungkol kay mo ulihin ako sa amo. Di na ako!
0: Oh, unsa?
1: Maulihin ako. O katapusan na ni pag-ilang ko tungkol ni mo. Maulihin ako. Dilihin ako. Mag-ibos ko sa akong mga sinina.

0: Dili ko. Mubiha ko. Pinalagi ko. Huwag na ta. Dinak ko. Sige. Biya. Kay Dunagi hayaon. Nabuan ka na ba?
1: Oh. Nabuan ko ni mo. Mong andam ko mo patay. Og human unya na ko upatay ni mo. Magpakamatay sab ko.
0: Babe.

0: Hadlok ka na na niya ni mo.
1: Ronel.
0: Kaya niya eh. Huwag kita ang mag-ipon. Makalita din eh. Ato tapuyo, huwag ka ng buhay na kailan na to.
1: Ambot, Ronel. Ambot.
0: Unungan ta ka, Amy.
1: Nahadlok ko.

non penso più a quella cosa. Faccio un giudicato.

0: karon ang akong gikahadlukan. Wala ko masayod kung unsang akong buhaton.
1: Kita naman din ako ang ko Andrew ay akong brao eh. Pahipi sa tabi.
0: Nagkawat-kawat ragani ko og suwat ni ini aron mapadangat diha ninyo ang ako mga pangutana.
1: Ay, kumasakpan ta ani mga apil pamiani ron.
0: Masamay akong buhaton aron makalingkawas ko ni Pep. Nahadlok ko nga ngiya kong patyon. Unsang akong himuon. Angay ba nga mukuyog na lang ko ni Reniel? Ay! Runel! Runel. Nga ano lang luspad no ang kukaroon? Nakabantay manggug ko nga lahi ang akong pamanit. Sukat siguro nga inani ang ginabuan sa kuha ni Pep. May sakit ka ako, DGRC. Palihog tambagi ko. Tidin na lang ko ito bang ang isulat sa kinanon. Daghang salamat.

0: Tingog ka na to karon mga katropa, ang kusog nga pagdagugdog niining kalangitan. Tungod siguro nga nakita ang kaanyag sa atong kauban. Anana karon diha ang Manalili Beach Resort is now open. Shout out to Ken Alacars Elarcosa.
1: Sa Villa Gonzalo.
0: Ng mga social kani mga kuan dili Doc JJ manggawa sa mga beach resort, mga lagoon, mga lake, mga fish pond na akarbasa mo ulan. Oo, saksi si Riniel. Ano man, magawas ang puda siya gikan dito.
1: Oh, actually padong ko dito, ikaw man ani ang programa mo, agto ko dito.
0: Ano magun sa ka?
1: Maglingaw-lingaw, mag-swim-swim. You want legit, eh?
0: First time na ako nakadungog kung inato ka kusog nga na ako dili sa booth. Kusog eh siya, marag nasuko ang ulan o langit?
1: Nasuko ang ulan kay ka nang tungod to sa katong tumboy nga mo patay.
0: Tama, may gani nakabakta, no? Howd ka? Nakabalik na sa itong topic. Ayan, no? Howd ka di mo? Magka-proud mong kaon. Happy colors of big gasolinia. Hello, kinsani, taga-asa ni, maulan pa ba di sa inyo, ha? Kaya dili, grabe ng kidlat o daw lugdog nga mong nasinati.
2: Yes, hello. Isang magandang Pwede man yan napakasuhan na yan na, direct mo na yung buwan sa yung tumboy good.
1: Sino?
2: At yun, good niya.
0: Yes. Pa. The threat. Ano siya, the threat? Wait lang, spelling the threat sabi.
2: The threats?
1: Ayaw, ala na lang, para sa yun ka na.
0: Ano sa man?
1: Pat yun.
0: Dili. Dili. Kapalo mo sa pinakasimple nga spelling? Yatap.
1: Yatap na lang.
0: Hindi pa dahil yun, Marvin. Sorry, Marvin.
2: Ano lang yun yung buhat? Isa pa. Muuli siya sa iyong hindikanan. Hindi nyo mag-ihang pag-gakaw diha. Wala man ang tumboy diha. Kung isa rin po, ibili na na yung gamit niya. Sabi na po niya. Sakpan mo niya po siya. Kaya isa pa, ato siya sa barangay. Mas hindi mo ato siya sa barangay. Kaya sa gipuyan nila na pita, magpablatter siya. Ato siya sa pulis. Kaya lain naman ang kwan sa iyang good treatment sa iyang tumbalits.
0: Isa?
1: Tumbalits. tumbalits.
2: Dapat i-aram kong kukuha. Bili na po kong tayo na ihawa na diha. Isa, action ka diha.
0: Sa may langay-langay, when? Hindi rin ako tayo langay-langay. Yun pa.
1: Marvin, di ba?
2: Hindi rin na gina. Langay pa nga. Langay-langay. Ay, di ba?
1: Marvin, natanaw ko sa live.
2: So, si kay gini ko si Bijay Seo. Pasaka na lang ito may yung bagay. Gibson kita na po yung
0: ako nang giana gamay. Uy, kaya
2: makita na yung arba. Ay, yung arba.
0: May nang, ay na lang sa. Kaya mo na nakapa-inject, magkukaroon ng Marvin. Parag nakapa. Kaya inyo nakita niya. Na ini comment ganiya nga, nakita daw ako ang bulkan. Sorry ko, ay magun ni Chocolate Hills. Kung kani inyong nakita ay huwatag si Riniel. Ay! Eh, nasa
1: mo. Kumuhan mo ka ng Vulcan, Chocolate Hills, Busog.
2: Mas nato pa na kang kwan, mas nato pa ka rin yun, guys.
1: Watch out, huwag ako'y maka cleavage. Pangitaan ta mo Mount Fuji.
0: Hala? Mabugnaw di ay. Mabugnaw mo Mount Fuji.
1: Mount Fuji.
0: Kuyawan. Ano? Wapata na man sa advice, baliki good.
2: Basta, ano ni guys, mga na lang yun na iyang kuhan. Una, iyang kuhan po. Mato siya sa barangay.
0: Mm-hmm.
2: Pagpablatter siya sa pangboy na nahiyang iyang kuhan niya. Threat ang iyang pagpapas. Kaya yun din, mulayas siya dito sa inaha. Uli, siya dito sa inaha. Uli, dito sa inyo, what girl?
0: Ito.
2: Nadala yung mga gamit. Tagli na yung mga gamit niya. Eh, uli nung dito, di pati kayo na mag-upo.
0: Oo. Kuya eh.
2: Tara mo na yung kanina.
0: Salamat kaayo Marvin all the way from Davao. Wala gaulan ang Davao, Marvin. Kaya diri Cebu, grabe paka-paka diri kas grabe ulan. Kawas na ang mga
2: action na ganyan siya, bad.
0: Ah, action po niya. Diri kay grabe yun. Kaya ngunit yung mga madungog na namo sa booth.
2: Ha? Bugnaw na kayo ba?
0: Ayan. Dalahir man yung mga bugnaw ang panahon. Uy.
2: Magpangita ako dito ni Ringel.
0: Ala. Kanina.
2: Salamat na sa mga Jersey.
1: Okay. Oy, pa. Marvin, ka na, pwede ka na mamili ka na mong duha.
0: Ala.
2: Ha?
0: Dili, Marvin.
1: Pwede ka mamili na mong duha, Marvin.
0: Marvin.
2: Ko anak ko as.
0: Marvin, gusto na. Marvin. Pili ang si Riniel. Kung ikalipay ni mo ang uban ka niya, Marvin. Marvin.
1: Ako pili ka, Marvin.
0: Susti ikaw, Marvin. Kinsa man mong higog, ma? Ako ba o si Riniel?
2: Si... DJ RC, akong ginahal rin niya kasi ko ako.
1: Ang daon tani, Marvin. Ang daon tani, ang daon tani.
0: Automatic man yung crash out na yun ba? Anyways.
2: Pero, I love rin niya.
0: Ala.
1: Darong, uy. Bugnaw biya ron.
0: Agree.
1: Lamit na magpainit.
0: No.
2: Sige na magpainit.
1: Ayaw kasi si DGRC naman imuha.
0: Na, tanawa.
1: Di ka ni DGRM.
2: Pero sige lang, uy. Naamagihapon pa rin. Imo bisa ka niya. Pani niya, DGRC.
1: Ito, no.
0: Ala.
1: Ay, sariyang... Lami naman kayo magpainit na yun.
2: Sige kayo mag-init na ako sa hater kayo magpainit na.
0: Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
0: Ayan, 2:30.

0: Gagoan. Mihiyo Ginetti Jr. Maayong hapon, DJ. Kaibaw na ko kung asa na kung asa ka anha ra ka silong. Dili actually, makita na ko yung sa silong pero permi ko sa kuan.
1: Ano do?
0: Hello, may hapon!
2: Maayong hapon, DJR.
0: Okay. Ayan, kinsa man eh.
2: Fatima ne, alur from Mako, Davao de Oro,
0: Philippines. Ito na, pakikinggan natin ang iyong komento. Sige na, ibigay mo na
1: ang aming
2: ato pa sa gingo ni Marvin na pala po to yung gitulti nga dapat waitress na dito sa tomboy.
0: Mm-hmm.
2: Kay kung hindi sa waitress butik mapatay siya.
0: True. Gusto na
2: ako alam na kanya ipa ato doon ang barangay
0: kaya isang tabang na
2: mga isang tabang sa barangay
0: protection yun protection
2: kay man po kay isang man po na tomboy lain na kayo. Lain na kayo siya, huwag kaming patasan. Iyaw ng papyo niya, ang talibuin.
0: Ala.
2: Inana po lang naagyan sa ako ang uyab sa una. Pero di pa barangay, di na preso dito itong tumboy na iyahan, di talibuin sa una.
0: Mm.
2: Kay, di pa barangay man.
0: Yan, napreso gid siya?
2: Napreso, kay kuan man, kini patyan mong ta siya.
0: Ala. Kadelikado di, ay nako eh. Magani safe. Ikaw
2: itong atumboy kayo mula tapod to.
0: Safe, magani safe na siya karon.
2: Magani kayo safe na siya karon. Tinanas sa sakong mga
0: kamuha. Si Riniel, kaya wapagin siya kita og tao nga mo palangga niya. Last na pod good, ipangwarta.
3: Ay!
2: Riniel, oy.
3: Hello, Farima.
0: Kulbaan si Riniel, kaya maabot niyang chismis to mayong sila. Usa kag ipanabi ni Riniel sa radyo. Asya ipanabi, mandaot, ragud ko good.
3: Hello, Fatima.
0: Oh, Fatima, hello daw.
2: Hello, Riniel.
3: Kumusta mga ka-Fatima?
2: Ngayon, tan ikaw ang mapuli ka ni DRC.
3: Ay, pareha maming duha.
0: Parehas, baby.
3: Parehas maming duha na igang may.
0: Ay! Parehas maming duha mang lakaw.
3: Oh.
2: Sana all.
3: Ito, salamat sa kayo.
0: Salamat kayo nga inyong gidawat si Riniel nga mulingaw sa inyo.
2: Gidawat yung po na ako.
3: Salamat.
2: Ang
0: mga po,
2: dugula si Riniel,
0: bro.
3: Kaya
2: na
3: ikaw,
2: Raisa.
0: Ay,
3: ano lang resign? Ano lang resign? Ay, ano lang resign?
2: Ngayon
0: pag
2: mupuli ang
0: mupuli
2: ni DJRC,
0: kanakong lamion pod. Ay! Dahil lamion ang mupuli, DJ Sabrina, XFM katropang Sabrina all the way from Davao City.
2: Lamion
0: po
2: na si Sabrina.
0: Oo, lamion na siya. Kabaw ka na kay taga, kuan mang ka taga, mako mang ka. Oh, na may XFM.
2: Oh,
0: mag-DJ
2: mo na siya dati.
0: Oh, DJ na siya dati, karo mabalik na lagi siya pagka-DJ kay Morisay. Imbis nag-focus na siya sa iyang pagka-newscaster, ay, nihawa man si Chinita, napugos ang salo na lang noon sa akong trabaho. Thank you, Kaayo Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Naka-shout out. Go.
2: Shout out lang ko kay Marvin ng Davao o kay Dato Kali.
0: Ayan.
2: Sa ko ang someone to love.
0: Agoy.
2: Si Ate Chris.
0: Sana all.
2: Ang pinihan. I love you so much.
0: Grabe naman, sad ni sila eh. Kapuya. Congratulations. Thank you, Fatima. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Ayan, 2:38 in the afternoon. Nga nung mo resign ka, DJ, mag-focus na ko sa among business. Anakaroon, kusog ang ulan. Shout out na kay katropang Ken Ilarcosa. Ni baha na gidaw diha sa may kuan. Grabing kusuga naman anang bahaa din ha, oy. Oo, diha sa may Manalili Beach Resort. Diya sa may kulon. Kaya, oy. Manggawas, basta tingulan lagi, manggawas ng mga resort, manggawas ang resort, manggawas ang, unsa ni? Mga lake. Gawas tanan. Abi na kong mag-menu, nakadiyo ko mag- Kung naaman ko hindi buhaton sa kinabuhi sa karong idara, no, ang magminyo.

0: Bahala na magpadi. Diyo ko, magpatakag punit na po og laki ay...
1: Ayaw!
0: Last nagpataka kong punit. May gani kayo nakaikyas pa ko sa pait nga kapalaran. Ay, lisod kayo mangita og tarong, oy. Murarago na yung babae po. Lisod po mangita og tarong nga babae. Lisod po mangita og tarong nga lalaki. At the end of the day, there is no... Kapuyag English. Hello DJ, pa-shout out de ko Zachary Luwin di Bayoko, gikan kay Luis Tating Bayoko. Ngaon daw ang staff sa Heart Handcheck Sports Apparel. Ayan, maing hapon DJ, kay Bawko nako kung asa ka anak ra ka si Lung Mali. Mali si Mihiyo Ganiting. Kasilong daw ko Riniel. Oo, ayan. Dukaon na misunod. Dili lagi mo dukaon lagi. Ang nanta mo daan, dili mo dukaon. Ayan. Okay, nabasa rin ako ni B. Basta rating uban diri sa ato ang tawagan. Ato ang Facebook Live sa XFM. Nag-comment diri B nga ngayon. Ano siya nga kanyang... Nanambok lagi ka, DJ. Ay, asa kayong gitanaw? Grabe ka, bugnaw ka, ayo, DJ. Lamia, oy. Wala. O, pag mulayas ka, kanang 12 a.m, aron di ka bantay ang tumboy. Iya, eh, jud na kay Basin, matitanos ka. Maro matitanos siya. Meron na yung titanos advice. Sumbong sa pulis dai, ayaw kahadlok kay nang threat na nimo ang boy girl. Para di pod mapagan ang station sa XFM o Serena Chinita. Kay last 2 days na baya niya sa station. Hais, ayay ah. Nagtaba ka DJ RC. May dako lang ng imong mata. Ingon pa ni Darwin Dan. Actually, nanambok siya ko karoon kay, daghalag pagkaon sa kinabubo. Dami magugnilutuan si Ma'am Lai. Ano na makaingon sa tausahay, o sana, o. Yan, ikaw, partner, o sa man imong mahatag nga advice. Oo, wala tayo, wala na tayo call. Oo, okay, wala na receive na. Ikaw na yung mahatag kong advice. Nainingon din niya sa ako ang, DJ ang okay, medyo sensitive ang comment niya pero ako naling basahan, hide na ako siya. DJ ang mga babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae, ano ang masasabi mo?
2: Kung ano ka nang as a someone who is part of the community who still fighting for every right and wrong. Bitaw, try to accept what we are and who we are, who we loved and want to love.
0: Mm-mm. At the end of the day, basta di lagi mo mag-smiring hoy.
2: Oh, at the end of the day, kay mga tao ra maghihapon tang tanan.
0: True.
2: Makasasa maghihapon ta.
0: Oo.
2: Kaya wala man siyang perpekto nga pagkatao ay kuy nakanaga-comment perpekto na siya.
0: Relax. Hide yan ako ang comment. Relax.
2: Bitaw ka nung, try to accept us. Try to love us. Okay. Kung inyo may higugmaon sa ganamo.
0: Higugma ko ni mo. Imura ba kong gikomentag as a friend? Okay. Maningil na ako tanahin.
2: maningil ka. Ay, higugma. Teka. Bitaw ka nang ang kanang kuan, ang kanang inyong gisulti nga ang para sa laki, para sa babae o para sa babae, para sa laki. Inyo hasad na.
0: Oo, tenyo.
2: Inyo hasad na.
0: Mm-mm. Just kung dili niya dawat, ayun na lang. Ayun na lang.
2: Basta ayo lang mo pang hilabot.
0: Mm-mm.
2: Sa laing tao nga nagigumaay sa pareha nilang og gender.
0: Oo. Pero katotong letter sender magud mo rejuro ka nang medyo ka nang Ragdili siya.
2: Ako yung mga friends yung mga lesbian ha, but they are very good. They are not the same.
0: Oh, dili tanan. Ako sad, I have a very, very, very special sa akin also na amega na dili in,
2: Dili siya maabot sa punto, baka ka nang mapatay sila para sa gugma.
0: Yeah. Yes. Uh-huh. Lalan dyan na yung murag ka ng mga naagian siguro si lesbian nga. Murag,
2: ayun lang yung pareha, adyan tanan.
0: Yes.
2: Mura na kung nagka ng kuan ko. Straight nga laki nga. Anda mo patay para sa yung gigugma.
0: Godlock.
2: Ay! Ikaw sa tanong babe no? Babe to yung pangalan.
0: Si Beep.
2: Si Beep.
0: Bimbi.
2: Ay! Ang sabi sa nakaon mo.
0: Ano mangulata ka, oy?
2: Ano mangulata man ka?
0: Diba?
2: Dili, naabot to sa punto mangulata siya kay Toto ni Ronel.
0: Nagselos-selos, manggod
2: siya. Selos-selos, manggod
0: siya. Ibatik manggod siya, God, look na. What if?
2: Oo.
0: What if imo kong biyaan?
2: Gani. Kay gigugma biya siya sa tumboy.
0: What if imo kong pulihan og lain? Mga inana.
2: Kisa to...
0: Ayaw.
2: Ako'y maglagot ni Moronel.
0: Ayaw!
2: Ako'y maglagot ni Moronel.
0: Ayaw, relax. Actually, si Rinya magod kinala nang ipaginawa og lalom.
2: Mm.
0: Usap kay Armawa na.
2: Kita ko matambag ni ko ano ni kisa to.
0: Si atong letter sender.
2: Sa atong letter sender nga si
0: Kuan, si Emmy.
2: Emmy. Die, Emmy, die.
0: Si
2: Emi,
0: oy.
2: Dai,
0: Emi, naminaw ka, Dai?
2: Naminaw siya.
0: Naminaw siya.
2: Dai, ako pa Dai. Pabarangay na lang siya sa Dai, oy.
0: Bitaw.
2: Kaya naman dito siya, mga yung chiliyan dito. Ipabarangay. Dito ninyo husayon ang panay.
0: Yes. Araw maproteksyon ang sadsiya,
2: oo,
0: oy.
2: Oo, para di siya mabot sa punto, mga kanang.
0: Mga tasik pa ng dugo din, ha?
2: Lula. Oh. Si Emi, no? Gabi, ay, Emi, mo, Emi.
0: Dili maayo. Unang sa'yo palang daan, proteksyonan na.
2: Okay. Di naman sa'n ikaw mawa, apil man sa si lesbian.
0: Oo.
2: Kamu man daw doha?
0: Magtigi man daw mo. Ay, naku. Anyway, it's my time to give my advice. Well, I agree. Pangayugtaba nga maproteksyonan ka, first of all. Doon sa barangay, kay death threat yun na siya. Death threat na siya. Ay, naipa-spelling sa kuusan ng death threat, ha? Basta death threat.
2: Spelling nga dito siya.
0: D-A-A-T-H-T-H-R-E-A-T-H.
2: Spelling ma.
1: Ayan!
2: Spelling sa Judy niya. Marvin, oh, spelling sa Judy niya, Marvin!
0: Hindi ko sure tama ba ito. Ako lang maingon sa imo ka na protection imong kaugalingon, ayaw gyud og pag maging complacent. Labi nag nakabungat na siya niya, madapatan na pagid ka niya. Therefore, there a sign possible. Kadili lang ka na kausa, kaduha, kapila pa niya nabuhat sa imo. So, precautions. Ayaw gyud nga maging kampante. And then ka na si Ronel. Nga ano ka man sa Ronel? Ikaw gihinong na sa tanang mga ka...
1: Ayaw!
0: Ikaw ang hinom ng Ronel o gano'n na inani. Kung nagpalayo na lang unta ka, Ronel, o wala na lang unta, diyan ka naghata o dugang, naisugnon pag yun ka, pwede man takang mo, palayo na lang itaw niya.
2: Dili mo hilak, dili mo hilak.
0: Oh my God!
2: Dili, lagi mo hilak.
0: Dili mo.
2: Kala ni hilak. Awal na lang ito. Ay, kibawa ba ka? Ang pangan sa kong kuya kay Ronel.
1: Ayaw!
2: Pwede ba kuha nito ang kuya?
0: Shout out ka trabay din sa XFM Palawan 104.7. Hello po, Dom Stelentino. Hello, shout out sa inyo mga katropa natin sa Palawan.
2: Hello. We're gonna see you there.
0: Pohoy, makalaagbi Palawan. El Nido.
2: Let's manifest.
0: Dito mo last year, but I'm gonna go back there. I love Palawan. Ayan, nga nang magluspat daw siya karon. Ang kinahanglan mo ito ni mo, magpa-check up ka. Asa man ni Tagum, Dili, Cebu, no? XFM Cebu. Na mag-isa kong username.
2: Ay, iba ka sa tagline sa mga kuan, sa mga lesbian.
0: Ang saman?
2: Finger licking good.
0: Oh, kasi yan.
2: Sa langap mo ay nanapit, makita ka lang. Na-na-na-na-na-na-na-na, malinam na.
0: Ay! Ala! First time, naku, nadungog na. Anyway, oo, muna kami ko lang, anong luspad ka, duol, o doktor, pa-check up kay kung unsa may na, masayo, may balan, mas better. Angay ba nga mukuyog na, hoy, ayaw giday, ayaw siya kuyog ka ng Ronel.
2: Ayaw! Nalasya?
0: Oo, palailo, ay, ano siya, angay ba mukuyog, ayaw, oy.
2: May wataki, Bobby, ka nang ibuhat ni
0: Bebs. Oo, boss, sobra pa din, ha?
2: Sobra pa din ang buhat
0: ayaw,
2: ni Ronel.
0: Ayaw, Jude, dili, lalaki, dili, bagong karelasyon ang sulbad sa mga inana nga sitwasyon niya. Kung anaan mo sa sitwasyon niya na broken mo or na naguol mo, nagbulag, ibinuangan, dili, sulbad ang laing nilalang aron mahulipan ka ng gibati niyong kasakit ka.
2: But garap siya. Garap siya. Pakita nalang apam.
0: Kinsa si Emmy?
2: Si Emmy?
0: Oo. Wala ano ko igong oras. Uy, mura ko maingon sa imuha, day. Sa pagkakaroon, protection ni imong kaugalingon mo, nag-una ni imong buhaton, kaduha, mapacheck up ka, katulo, ayaw uban ni Ronel. Palayo-layo. Dili sulbad si Ronel. Wala ka kabalo sa kayang buhaton ni Ronel. Muna isud muna huna nga dili tungod kani sada ko sa katao tinuot eh tinud anay ang tumong niya nimo. Muna magbantay jud mo sa mga sadya ginhatag diya sa inyo kay basi mo na hinungdan nga mabutang ka mas kalautan. Og muna hinungdan nga mabutang mo sa lisod ka sitwasyon. Tungod ka na sa problema.
2: Ay, lesbian.
0: Tama no? Anyway, thank you so much mga katropa. Wala po igong oras. Alas na 50 na ana-ana si katropang Eric Ceres Manait para sa itong programang Asintado. Og mapuna po. And thank you so much today. And tomorrow is my last on air. Muna uban ni kunyo ugma sa ako ang last airing sa programang Wanted Kilig o programang X-Rated mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ Reyna Chinita and
2: DJ RM.
0: Ayan.
2: Kadid yun.
0: Tinagyaman sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Sa Clarix sana!
4: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nganuman?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako di ay si Robert Kamubulupyo Santalisay Cibu. Nainitubo ka na akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o albularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa kadlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Makakon ka eh, ha? May pagmagulag na lang tayo ha?
8: Magbulag? Ha? Ako pa yung gito niyo mga magbulag.
7: Sinanin mo, sige, magbulag ta, bulag ta. Sige, magbulag.
8: Tungaon na lang ito itong mga anak.
7: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
8: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
7: Eh, bagaan niyo magnaong uwi, piliyon pa yun ang dili mo ha? Ha?
9: It's exciting! 95.9 XFM Gen C.

0: has been brought to you by Western Union.
1: 95.9
2: XFM.
1: Exciting!
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Hassan.
1: X FM. Exciting.
0: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nanuman?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: papalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santol Blast Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santol Blast Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kugusa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santol Blast Gold. Barato kang epektibo.
1: Santol Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
8: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Niligyan na pwede, dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
7: Bisot pa si papa.
8: Bisot pa yun rin taon.
7: Dagawa, papa eh.
8: Ma, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
9: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Send money abroad quickly and easily. With Envul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecot.
8: Ako si Liki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Darling.
10: Hmm.
9: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
10: Alangan, super engine ko ni.
9: Uba? Ipa-check up na ha?
10: Ha? Gano'n man?
9: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Sakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santron. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santron Plus Gold ug Santron Vitamin C.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: kinahian?
1: Oo. Kailangan ba sa supper o dinner?
0: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper...
1: Sige, yung sa mga...
0: Kanang luto sa imong mama, o nang supper.
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!

0: 105.9. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: John Martney, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya nga Sandown Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Sandown. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: kasikayan, gamma kabatuno, glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na, 40 anyos na ko, gibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect ka.

0: Hirap. Nakoy, pangutahan na ba? Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Iyang apelyo, higala. Boots sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Boots siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpanganiya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala yung magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo imugna in

Mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. O gingon man usab sa atong mga katropa sa nagkalainlaing istisyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Francisco o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ingon man usab sa dagahatag o kinabuhi sa atong programa. Ang CEO ni ining istisyon, Doc Remlito Oy, inusab sa iyang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olibayan Oy, inusab sa ato ng General Manager, Sir Edwin Garing, Istisyon Manager, Sir Arnel Cortes, inusab sa atong magtikong teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan na di nag- suporta no nini nga programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. O galang usab sa mga kaigsoonan din buot mo paabot sa ilang mga pangutana, mga clarification kabahin sa itong isugutan no nini nga kagabion, itong number nga pwede ninyo makontak 0965-160-3092. Susbon ko mga kaisunan, ang pwede ninyo kontakon ng number kung aduna mo ibuot, ipaabot ng mga pungutana o clarification 0965-160-3092. Og nini nga takna mga kaigsoonan, ako nga ipaabot akong mga pagpasalamat o pagtimbaya sa mga kaigsoonan nato labaw na dinhing dapita sa Tagum City. Aduna tayong mga kaigsoonan dinhing adi nagasubaybay usab sa ato nga programa nini nga kagabion. Sa Bisayan Village, Sister Wilma, sa makanunayon siya nagasubaybay no sa ato nga programa no nining tingog sa reformasyon. Huwag inusab sa itong mga kaigsoonan din sa Garcia Bell, Sister Cune Plinius. Inusab kang Brother Oliver sa Pagsabangan, Oliver Lumando. Maing gabi kanimo dia, Brother, uban sa imong pamilya. Huwag inusab sa itong mga kaigsoonan din sa Maximo, Doc Manasis Dumagit. Mayong gabi kanimo, Doc. Huwag inusab sa imong pamilya o kauban sa Panimalay. Yung usab ang ato nga mga kaigsoonan usab dinhi sa Santol, Brother and Sister Masangkay. Ang usab dinhi sa Glorious no nga banda, no, Brother Rogen Rubino, uban sa imuha nga panimalay, so maayong gabi eh kaninyo. Ang usab ang ato ang mga kaigsoonan nga diin nag-undergo Bible study dinhi sa Price Gas no, dinhi dapit sa Public Works, sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, inusab si Brother G. Ryan Co, inusab si Brother John Ortiliano. So may gabi ikan ninyong tanan diha mga brother o
Ako nga panghinaot nga kamus kanunay nagasubaybay sa ato nga programa nini nga kagabion nga kamo anaan himutang sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So maayong gabi kaninyo og unya mga La City, no. Doon na po tayo Bible study nga pagahimuon din, ha. Huwag inusap sa itong mga kaisunan din sa Sinangguti 1 o 2 na akong pamilya diha usab karon sa Sinangguti 1, no, Rubino family o Bohol family, so na diha karon. Huwag inusap sa Sinangguti 2 Tagapulot family, so may gabi kanyo diha brother, happy, no. Huwag inusap din sa Brace, no? Din sa Brace, mga kaigsunan. Aduna tayo kaigsunan din, ha, nga nasa likod sa Gaisano Mall. Na aduna sila karinderiya diyan, mga kaigsunan. Francisco family, no? Mayang gabi ikan ninyo. Uban sa iyo, sa inyo usab nga mga kauban din, ha, sa inyo, ha, nga karinderiya. Huwag inong sab sa mga kaigsuunan sa naglayang-layang dapit sama sa kaigsuunan nato sa Mawab, inong sab sa Nabunturan. Itong mga kaigsuunan diha na karoon sa kasubanan. So, condolence sa bungkak, ano, family, no. So, nanagyod ang kinabuhi sa tao, adon nagyay kinutuban, no. Huwag walang tanasayod. O, ingon mo sab sa kaigsuunan nato sa Maragusan. Ingon sab din, ha, nga banda sa Compostela, Pacquiao, Brother Pacquiao. Ingon sab sa Rania family. So, maayong gabi eh, kaninyong tanan diyan mga kaigsuunan. Ingon sab sa itong mga kaigsuunan nga anaa sa Davao Oriental, no, Mati. Ingon sab sa itong mga kaigsuunan din sa Manikling, no, or sa Lupon, Plinio's family, no. Aduna po tayo kaigsunan din, ha, si nga diin nag adayon usab sa pag observe, no, o pagkaton sa ato nga mga prinsipyo, no, sa Dinis Reform Movement. Kauban, no, ni Brother Plinio's, no. Maing gabi ikan yung tanan diya mga kaigsunan. Yung usab sa ito mga kaigsunan din sa Pantukan, sa Machiao. Huwag nga naman sab sa Binaba, no? Mga kaigsunan na to din, ha. Mga kaigsunan, may gabi ikan ninyong tanan. Huwag nga sab sa nakalain-lain nga mga kaiglesyahan, mga kaigsunan, o mga suking tigpaminaw nga diin nagasubaybay sa ato nga programa sa Tingog sa Formasyon. May gabi ikan ninyong tanan, o paimutang na mo alang sa ito nga pagpadayon sa pagtuon usab, no, sa pulong sa Ginoo. Ang atong topic karon mga kaigsuunan ini nga kagabion may tungod sa adlawng igpapahulay. Apan sa dili nato pa hisgutan kanang mga butanga mga kaigsuunan, maminaw sa tao ug sa kaawit, gikan sa pikas lawak.

0: to.
1: Cellphone Gold, Coffee Mix, Sister Pain.
2: Ako si Haroldan, naka-baker. Pasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yay! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Mga katropa!

ความภาคงตั้งง่าย

0: FM.
1: Exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Extend by 23 years, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: X FM. Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Tilapia! Tilapia mo diha!
10: Uy, miss!
9: Kuya, tilapia?
10: Tilapia?
9: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
11: Kuya, daddy!
9: Ay, itilapan mo ni mo ya!
10: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
9: Bastos juga!

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dexter by 33 years, taga Marco de. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati.

0: Mission X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
6: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
5: Ah, uyab raman na.
7: Mm?
5: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
6: Ha? Ano siya, Tiramid 500?
5: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
8: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
8: Exciting!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong ipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
4: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Texter by 33 anyos taga Marco di ay kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba alas maglisod na ganit kong tumarog tambal o to ning dangok ko sa Santon Plus Gold maayog din akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya, makakaon na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Saan? Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
9: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
8: Oh! Ay, yan naman.
9: Isaw ko mag-unya nga mamalansya.
8: Ah.
9: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold.
8: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Broadcasting live from the tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: Exciting!
3: Han! Uy, bay! May buntag! Welcome to Shell! You will save full tank?
4: Uy, bay! Nga nung diri man ka magpag-gas, pirmi!
3: Kay diri sa Shell, bay! Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip!
4: Sige daw! O full tank pod ko! O Shell fuel save! Sir, please! Wow! Tinuod yun di ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
7: XFM.
6: Oras, alas 9 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Mga katropa, XFM!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: must have sense. Kana sa pagka kapadalan diag para sa imo. Welcome sa tawang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makaubang karong gabi una ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po, ala ka na kasala! Sige, unyan na na, uy. Pero bisa tinuod lang, wala ko nag-inusara karon because there's someone na sobra kabisa sa iyang life, pero of course, di man pwede nga digi siya mo duty, lain po. I'd like to welcome our one and only...
1: Double B!
0: Yeah! Nangita mo, guwapo! Double
1: Bumble
0: B!
1: Hoy, may gabi eh! May bang gabi eh, Abibi Cindy, no?
0: May gabi!
1: Hindi ko marasal sa itong mga soaking tigpaminal sa Visayas of Mindanao.
0: Yep!
1: Sa nakatanaw din na sa itong mga live o sa nakatun in sa ito ang mga frequencies.
0: Yes! So, may gabi once again. Ang atong putahe sa gabi, ipaluyuhan po sa produkto sa Yes to Health, particularmente po sa panghulog ni Revolvi.
1: I'm sorry, guys!
0: Ang atong Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, ayaw kalimot pampaligon sa immune system. Ilubi pa karon double B nga. Ang panahon is dili na gid siya, ing anak kanindot, no?
1: Yes, kanang bugnaw, unya mo init.
0: Yes.
1: Kumakainit, pretty kainit, kumakabugnaw, grabe ka bugnaw.
0: Oo, oh, nilabi na karon pag sulod ni Mudri, on sa situation sa kawas, sa malay-balay.
1: Oy, it's very foggy.
0: Yes. Foggy.
1: Foggy. So, yahay kayo ron ang mga kuan, kanang naay mga, you know,
0: mga
1: naay kadulog, unya naay turbo.
0: Yaw, di ba? Yahay kayo.
1: Yahay kayo. Yahay kayo. Kano sa apaman tamo ka-experience, anak.
0: Kana lang. Kana lang. Kana murag. Pero bitaw ninut kay ang panahon karon kaya mo ni ang akong ginakanta sa una double B kan labi ng magfag-fag sa una sa Davao del Norte.
1: Wow, unsa man abi?
0: Pero makaremember ka aning kanta ha oh. Oh yeah.
1: Panahon pag-inis kwan ba?
0: Kayo.

0: Wala yung puro
1: kumanya. Diba? Mura ka, kaninga kanta mo sa unang panahon. Ano, huwag ka ng mga diskuhan sa una? Tiguang na dito.
0: Dili pa kaya man.

0: Di ba? Bisa unang panahon, sikat kayo ni siya nga kanta sa unang panahon, di ba?
1: Very, kuan kini ka ng mga, noon kini sa mga early 2000.
0: Early 2000, which is atong panahon.
1: Yeah.
0: Atong panahon kung asa ang panahon nga ang sakit lang ang atong tuhod kay nadagma.
1: Unya, magsiga ang tuhod. Mura. Siga ang tuhod, ignorantala ni gawas ng pari.
0: Oh, singhagan sa maestra, okay lang. Mahadlok
1: okay lang
0: sa una.
1: Okay lang kung singhagan, dili manglupad ang mga eraser o mga chok.
0: O manglupad ang, sa unang panahon, manglupad ang eraser o mga chok, okay naman po. Di man po tagang mahal. Diba?
1: Kanang matugpag itong eraser sa mga ulo niya, mag-aso-aso. Okay lang yun, no?
0: Oling lamig kay sa tinuod ang bikong kami niyong pangutan-on. Ay, kamo, di mo ka-relate siguro ang bandiha. Pero kami niyong pangutan-on, lamig kay mabalik sa panahon na ang sakit lang ang imuhang tuhod nga nagisi.
1: Pero karon.
0: Karon. Wala na!
1: Oh,
0: lahi na sa karon. Pero bito, Double B. Oy, karong gabi una, ha? Dili pwede nga wala kita pag-achismisan. Siyempre, kauban ako si Double B para po sa tuang Sir BB question for tonight.
1: Yeah.
0: Ang atang Sir BB question, gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, what do you have for us right now?
1: Okay, ang El Ilion Shell Mobility Station, no, nagpadayon gihapon sa panghatag up to 5 pesos per liter ka discount sa kada tubil nyo sa atuang mga selected fuels.
0: Yes.
1: O ang pinakanindot mo ang atuang Shell Select naga-discount kita og 25 pesos sa kada palit nimo og 250 pesos na kay discount na 25%.
0: Wow! Unsa pay gipaabot nimo bi?
1: Atuan na ang mga El Ilion Shell Mobility Station sa duol sa inyong mga lugar, labi na sa Shell Select. El Ilion Shell Select, kay daghan mo mapalit dito mga frozen foods, mga snacks, tanan nga mga travel essentials nga inyuhang mapalit na agad na din ha available.
0: Yes, and nagkalimot every transactions, ipakita agad nimo ang imuhang Shell Asia app. Kung katong QR code nimo, dapat imo na siyang i-present kay na siya mga equivalent ka mga points.
1: Correct.
0: Magamit na nimo, it's either mag-grocery ka sa Shell Select, magpagasolina ka sa Shell, magpa-change oil ka sa
1: Shell. Yes. Maglabas sa tanan bibi, kung sige nila gamiton ng app, pwede sila maka-avail sa itong scholarship, pwede maka-avail sa itong insurance, o labaw sa tanan, pwede po sila makakuha sa tanan ng mga rewards nga naalang mismo makita sa ilang mga app.
0: Yes! Mulang kung dali ka sa Bukidnon, nakakita'y branches sa Maramag,
1: Valencia o Malaybalay.
0: Yes, kanang ang sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok.
1: Yes, ang Atbang sa City Hall.
0: City Hall, ang isa'y sa Atbang sa Polymedic.
1: Yes.
0: Kung naka sa City Hall, 24/7 na ang Shell Select.
1: Correct. O sa Valencia, Bukidnon, Atbang mismo sa My City Hardware. Abay gyud sa Carnival karon nga naa din sa Valencia. O dito sa May Atbang sa Old Terminal.
0: Wow.
1: Police station.
0: Munang di, unsa pa imong gihulat kung gusto kag dekalidad nga gasolina, dili basta-basta pang international ang brand, dapat sa El Ilion
1: Shell Mobility Station.
0: Ang atong Sir BB question for tonight, unsay mga ilhanan nga naay kabit imong partner? Aha. Murag na ako yung idea.
2: Di sa mga.
0: Charot. Ay, lahirag yun eh. Unang ko na Double B, kung naay kabit, huwag kay partner. Ay, alam ko na! Wala, kabalo mo kung single ka. Siyempre, di man kita ka-relate sa mga igunaan ni kay Neverman. Huwag man tayo nasakit. Pero, based sa ko ang mga nakalap ng mga impormasyon.
1: Yes. Based sa imong research.
0: Yes. Kapag kada imong partner na ay kabit, matingado ka kay bago ang perfume.
1: Bago ang perfume?
0: Yes. Bago ang yung perfume. Ibig sabihin, halimbawa na...
1: Basin mo yun siya nga... Kanang nahurot na manggutong daan mo na nagpalit o bago.
0: Pero if you're used to have this kind of perfume, o kung nang naay mag-introduce sa imuhag mas humot na perfume,
1: wow.
0: Matingala ka nga, ay, bagong perfume ako ang bana kong asawa. Rega, may pinaghahandaan. Number 2, double B.
1: Okay.
0: Tingala ka kay limpyado, limpyada na. Ay. Basta. Basta lagi. Sa inyo mga komento karong gabi una, be pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and live usab kita madungong sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations sa Radyo Amigo. Amigo. Si Aljun na mukat-kat. Thank you! May gabi isi mo ang programa. Putahe sa gabi. I'm watching here in Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, zip code. Patay. 7016 Region 9, Mindanao, Philippines. Charot. Kani mo'y mag-greet? Kay kumpleto gidangiyahang address, double B, oh. Kana. Na naminaw siya karon diha sa may Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del North, Zamboanga del Sur, zip code 7016. Oh, Region 9.
1: Grabe.
0: Mindanao.
1: Komplito.
0: Lahira gini si Aljun na mukatkat kaya nag-effort yun siyang type.
1: Sorry.
0: May gabi diha si Mami Jacqueline Lavis diha sa Hong Kong.
1: May gabi.
0: May gabi Mami.
1: Ito sa mga taga-Hong Kong.
0: Ay, kung kaya natulog na si manager, muta pa man lagi.
1: Naman.
0: Naka-hashtag. Hashtag. Naka-at highlight pa manggali.
1: Manager, may gabi din na manager.
0: May gabi sa to ang manager
1: nga. Among pinakagwapa nga manager sa Tibuok. Yes. Tibuok XFM na ha, Tibuok
0: XFM.
1: Nagwapa nga manager sa Tibuok XFM.
0: Yes. Napano kay Tuyo Double B?
1: Wala po ba yan?
0: Wala po. Hi sa kong manghod, LJ Nadaya. Thank you! Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. Mayang gabi si Architect Engineer Eric Becerra. Mayang gabi
1: Architect Engineer.
0: Si Ma'am Christine. Imukauban, sir. Mayang gabi.
1: Ay, Ma'am Tin. Mayang gabi din ha.
0: Asa si Ma'am Tin na-assign? Diri sa kuan? Polymedic?
1: Dito sa may kuan. Sa may atbang sa City Hall.
0: Sa to ko nakita sa kuan ganinong morning. Dito sa dari sa Polymedic.
1: Shout out to Ma'am Ellery.
0: Ma'am, may gabi.
1: Basko.
0: May gabi niha.
1: Station manager sa May Polymedic.
0: Yes. Harold Salang sa May Purok Tres, Kamansi, New Sambog, New Corellia. Thank you. Davao del Norte, si Monski, ano niyon, Cuerpo, diya sa Cebu. Althea Batumalaki Pontilias, may gabi si Ma'am Ann Abapo. May gabi Ma'am Ann. Regarding sa question, grabe akong trauma sa cheating. Dili ni mo makita ang red flag while ka mo pa. Late na ma-realize ni mo, mao di ay kay mao naman di ay to. Shout outs mga cheater.
1: Shoutout to my cheater.
0: Mga cheater. Ayun yung binuangi ang mga kuan, ang mga parehas na mga tunay na nagmamahal at laging totoo.
1: Wag niyong... Ano yan?
0: Tarungin mo ba? Huwag kang ganyan ba?
1: Ayop mo pag binuang.
0: Huwag kayong magbinuang. Ala si manager na ilhanan nga na ay kabit, basta mausab siya towards you, mauna na.
1: Mausab siya towards you?
0: Mauna ni.
1: Kanang mga something difference, no, na wala man, dili man yung naanin siya sa unang, ano?
0: Yes. Example, double B. Bawa, kita, bawa, kuyab ta. Simba ko lang ha, simba ko.
1: Ay, malabay ang tag ko, Andrea. Malabay ang tag.
0: Kaya kung iingo, double B, kay. Kanang, example lang, simba ko, manunod kong iingo. Joker ko. Halimbawa lang, mag-uyab ta. Halimbawa lang, guys, ha, mag-uyab mi ni Double B. Tapos, syempre, sa start pa lang sa inyong relationship, si Double B, sweet kay sa kuha. Kapag naikabit, nasa'y kabit, guys, bago ninyo daan sa Double B. Pag nasa'y kabit, matingala ka mo kalit siya ka-sweet sa imo. So, mas sweeter.
1: Oh,
0: mas sweet siya. Ba? Okay. Kanang murag, murag, ginatry mo gano'n niya double bingi, i-cover up ng iyang mga bad doings, mga bad actions, mga bad intentions. Mm.
1: Okay, okay.
0: Iyan ang i-cover up. That's so, alawa, napunta na commercial break. Mo nang ingon ana ang iyahang buhaton nga magi kung sweet siya sa pagpangayab niya sa imuha sa duration sa naging kamo mas mo sweet pa na siya kapag ka na siya'y kabit.
1: So but pa sa but kung naging sweet na ang imong uyab ron
0: red flag na na. Red flag na na siya mo nang
1: pero what if kung moingon kanang sweet sa una karon dili na
0: isa po na siya double B. No? Isa po na siya sa mga red flag gihapon.
1: So, muna kitawag na dapat yun, mga guys, na agitay consistency.
0: Wheeze! Okay, para dili mo ma-question. O, labi na. Pag-abot sa labing-labing, isa pa na siya double B. Pag-abot sa labing-labing, pag ang imo ang partner, aduna na ilain, matingala na lang ka, dugay daw na siya mahuman.
1: Mahuman?
0: Basta, di na lang kumuingon. Dugay daw na siya mahuman. Hangtod sa di na lang gid daw siya mahuman. Murason na lang gid daw na siya nga. Wala na daw kuno'y kusog yan tungod. Yun na pwede.
1: Di, madawat.
0: Sa parehas na mo ni manager nga overthinker. Di na mag-work sa amua. Kinahanglan gyud nga naay assurance. Kinahanglan gyud na pag-abot sa satisfaction sa imong partner, dili ka dapat nga muingon, nga gikapuy ka, mubigay ka, di mo time ka roon, di mo feel. Naman tay, Turbo Man Enhancer.
1: Bigay gyud.
0: Bigay gyud. O pag kung... naay Turbo Man Enhancer double B, ang may tabuan ni mo inom ka. Oh, 30 manakag panihapon.
1: Yes.
0: So 30 minutes after sa imong pagpanihapon, oh, gipalitan man ka sa imong asawa kay tag 85 pesos ra man na.
1: Yes.
0: Mo inom dayon ka ana. Imong asawa pa apilon pud nay mo siyang inom. Kanang ang effect ani sa mga kalalakihan B kapag ka mag-inom ka og Turbo Man Enhancer, duha or tulo ka adlaw nga gahi ang dapat mo gahi. Gigunita ni Double B karon ang atong Turbo Man Enhancer pamain po, besh, pamain.
1: So call para di ka madudahan na natay kabit.
0: Ay, chu. Sa giingon ni Double B, kinahanglan adunay consistency og dapat pag-abot sa pakiglabing-labing sa partner, dili pwede nga mubalibad, kinahanglan ka mag-inom sa
1: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Hey, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Taklarik sana.
1: Exciting.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok murag dako og koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo kana. Ninahinay na siya matmag kanay na siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala hadto nawala na gyud. Mao gyud ni pinakadid the best niya kay nawala magod. Basta ka ko salgo ko mo testimonyo ninyo ala nga nindot gyud.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: tunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: Wala lang. Niana mo ko si, niana mo ko si Double B nga makarelate gid daw siya.
1: Yes.
0: Yes. So, una daw siya mga ma-recall ani nga.
1: Tato ka rin pag out.
0: Ay, balik sa programa karong gabi una. Di na ako kalitok. Ay, bitaoy. Balik kita sa tong programa karong gabi una. And of course, for our Sir BB question for tonight, mga ilhanan, gana ay kabit imong partner.
1: Yes! Paki-comment din ako sa mga ilhanan.
0: Mm-hmm. Ang ato ang programa makauban ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Ay, may gabi po kang Mami Josefina Tinambunan. May gabi rin ha sa mo sa may Aglayan. Si Christine, hello, may gabi. Tagal lagi ka ayo nag-live, bebe. Dali na lang, good. Si Architect Engineer, parang na-miss niyo tayo agad, Bino. Kinsa ka high cheater? Yung sa ka high cheater, Ma'am Christine. Janelle Badinas from Talisay, Cebu City. Oy, may gabi sa mga taga-Cebu. Thank you! Salamat kayo sa pagpaminaw. Pwede mo text ha, 0945-443-5869. Sama na sa una nga sa Shell ka nagpatubil. Nindot pa ang dagan sa car. Pero og nagpatubil sila, in mahibawaan jud kay dili smooth ang dagan sa car. Inga na po ng relasyon, mahibawaan jud nimo nga naay something wrong.
1: By manager na.
0: Yours truly.
1: Tinood jud na ba? Kung parang little na feel nimo nga smooth kaayo. Dugay nga, dugay, wag yung kayo nasinati nga problema. Sa lingan, ni Kalitra, nagpurot-purot na, untol-untol na ang dagan. Diyan na rin, nasugod na nagka-problema. So, kwansyo ka nga.
0: Mauna ni! Alam, nisod yun. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu, si Junlin Ranz, may gabi. Ana si Paolo Avelito. Dali ra mailhan, inig-uli, gikan laag, simhuton daw ang tabadidoy o bahong laya per aw. Gabi po na yung mga Paulo. Tuduan siya tanimu.
1: Huwag mo masyadong anuhin.
0: Huwag mo masyadong ibulgar eh. Patay tayo niyan. Ganyan. Walay laking perpekto sama sa walay relasyon nga perpekto. I-ready na lang nato atong self by making ourselves financially stable and secured. Lisod nang masakitan ka sa gugma o niya, magsakit po imuhang bulsa. Make sure you can stand without him.
1: Masakitan na ka sa gugma. Nasakitan pa dyan ka sa bulsa.
0: Ay, true. Si manager na, ha? Ano po si Architect Engineer Eric Becerra nga, if dili na interested imong partner, bibi sa imuha, one of the sign na pud na siya. Bitaw. Okay. May ilan mang ginanin mo nga na apay interest imong partner sa imuha, kay maski yun si imong buhaton, dili ka siya gasawa sa imu.
1: Ako wala pa mo ko partner, pero may ngayon lagyan po ko, yes.
0: Yes!
1: Correct, check.
0: Mauna ni. Si Kim Chan Son. Kim Chan Son. Hello from Dumalinaw, sa Pagadian City nga nanihapon. Diri, oy, may gabi. Pangimbit ako mo.
1: Huwag ka may sudan.
0: Si Christine, dili na lang ta magtel kung kinsa ang cheater. Gusto mo diri, meeting? Meeting ni, ha?
1: Meeting, diabang sini sila ba?
0: Meeting mo rin, ha?
1: Double B. Si Double B ato aias nakatry bakahan ni siya i-cheat ang saman red flag para sa imo, ha? Siyempre, kanang nagkuhan ka
0: na. Salita na.
1: Okay po, kaya na sa iba.
0: Ayun lang naman talaga ang sakit.
1: Pragi.
0: Ay, wala. Sige. Ulitin mo yung Double B. Ilhanan daw B nga nanay kabit imong partner kay gi-profile pic na sa iba.
1: Pragi.
0: Dandanda. Ay, nako.
1: Gi-profile. Yung sanin mo pagpapalo nga nag-cheat mo.
0: Profile pic na sa
1: iba. Gi-profile pic naman.
0: Wala na tayo mahimo anak kung gi-profile pic na sa
1: iba.
0: Ang imuhang
1: dili permiso gid ato, dili na gid siya motubag. Mag-call ka, mag-reach out ka, mag-good morning ka.
0: Adu.
1: Hello. hi.
0: How are you?
1: Wala lang, parang malay-balay din naman, nagkukold hanggang sa nagpags.
0: Ala! Happy yay! Ala, grabe. Grabe, naging gaya ni si Double B.
1: Sa itong nahibaw, ano mo? Oh, siyempre, teary eye. Outs ko na. Pero kung naka-experience mo nga rin ka nga, feeling ni mo na chitan ka. So, hunaw na lang po nga. Ako gani, hunaw na lang po nga. Dili lang po ako ang na-chitan. Ikataon lang ako dyan ato mga panahon na.
0: Ikaw lang ang na-timingan. Wala gita'y mahimo.
1: Analog dyan sa, may gani kay.
0: May gani kay.
1: Naikuan na ito, bay.
0: Basta di ko kalimot mo, ito ang first time na nag-iilam ni Double B.
1: Lili si Double B.
0: Pinaaral siya nga, Bibi, palita ka may istorya.
1: Uy, pagi.
0: Nako, si Boss Lar, ano siya nga, baigid ang maoy cheater. Dili man, di punta kayong nga bae tanan, di punta kayong nga laki tanan. Pasudlo na diri.
1: Pa-istorya ha.
0: Kay, kanay mong pa-istorya ho nun ah. Awa. Gubot yung taan ni Ron kay, daghan kay na nabalaan.
1: Kung ayaw, expert, ayaw na, kay di tak-advertise gyapon.
0: Ang imong partner, ala si Kim Chan Son kay, isa daw sa mga ilhanan nga cheater ang kanang nanay kabit imong partner kay dili na daw siya mukis sa imo ha. Ay, Bibi Jow, murag nagkakainitan na kami dito, i-on mo na yung aircon. Murag init na nga mo ang mga topic diri.
1: Paningot, ay.
0: Panington, Judmi. Mayang gabi kang Jordan Villanueva, all the way from Fishing Port, Iloilo City. Salamat kayo sa pagtanaw sa Facebook Live. Si Ann. Si Double B atong i-ask. Umoga ito. Giyon sa nimo pagkabalo. Ah. Modern ni, oh. Mga nabasahan na to kaganina.
1: Yes.
0: Outs ka,
1: ayo. Di po lalip. Pero... sa mga tao karon no kabalota na pagyapoy mga tao karon nga kanang naa sa mga maong sitwasyon.
0: Yes.
1: So pwede mo manawag, pwede mo mag-text nga naa kaani nga sitwasyon, ayaw jud kanang ikaw lang.
0: Oo. Dapat yun lang yan, no? Kung naoy problema nga mo, maglisod jud mo og handle. Kay, syempre, when it comes to our emotions, mangga, there are times na maglisod ta og handle on our own. Kay, nang murag need na nato og someone nga maistorya nato, mapagawasan nato sa to ang mga gipangbati. Kay, dili, gidlalim nga, ikaw lang ang nagsolo sa iyong problema, pero to nagdipay-dipay ka, kamukha mo rag ihapon. Good evening, ma'am. Do you know the story named The Titan's Curse? Some boys wanted to cheat because they thought that their life was gonna be not perfect or something. Tama. Actually, ang mga lalaki, dili lang lalaki, Double B.
1: Mm-mm.
0: Even girls, pag nag-cheat daw ka, need daw niyo validation. Yun lang.
1: Anong yun? Nagin na siya eh. Kuan?
0: Bahin anang kabit, no? Ako, ana, wala ko kay sa kwarta ko. Ano, yun. Bibi, nana password ang phone, Bibi. Huh?
1: So kung na nagkabit, nanay password.
0: True.
1: Oo, na-apoy na-discoverhan, Bibi. So, kapamilya, no? Kapamilya ba niya? Ano ba niya? Kaya, wasa kabantay nga, giklon sa iyang asawa ang iyang phone.
0: Ala.
1: Nag-chat-chat sa ex.
0: Ala!
1: Chat-chat sa ex. So, karon, natingala pag uli ang mister. Kay, nganong pirti maghila ka niyong asawa? So, wasa kabantay din nga. Kung unsa i-chat dito, mabasa sa iyang asawa.
0: Mo-appear.
1: Ay!
0: Naku talaga. Sa unang panahon po, Double B, ako nang i-share sa'yo. Wait lang. May story dyan na to ni Kin sa cheater, babae ba or lalaki, sag din na sila mag-cheat, gabaan, raman po na sila. Yung si, ako si Ann.
1: Depende. Kung gabaan.
0: Sa iba yan.
1: Depende man na siya.
0: Ang ba't pagbito, Double B, no? Kung kinsa ba itong taong gusto kayo mong magabaan, di mo pong magabaan.
1: Dili magod. Purpose po nga kanang nag-chat-chat kay... Naagya po yung mga rason nga nung nahimupot to niya. Muna, consider nga po na ito na siya.
0: Oo.
1: Kay, dili ato punta naon baon sa mga sitwasyon nga nung kinahanglan na siya mugo or kinahanglan siya mag mutabok sa laing planeta.
0: Yes.
1: Sa mga rason.
0: Pero still, double B, kung dili naka-happy sa mong partner, you might as well just i-let go lang ni mo. Manangkit ka sa tarog. Pero I don't know why it's hard to say goodbye kapag kakabalo kang guilty ka.
1: No? Siguro.
0: Diba, mutambag-tambag man yung mga friends, biyain na lang na, di naman kakamali pa yun, ana. Pero nga nung lisod gihapon buhaton.
1: It is because dili ni mo gusto nga ma-hurt.
0: Yun. Kana lang. Love hurt. Ay, naku, be, speaking of cheating-cheating issue. O, mga ilhanan nga naanay kabitangin mo ang partner. O, yung taw-taw, datangin ninyong ato ang live putahe confession.
1: Yes!
0: Isa ka na sa mga hinungdan. O, nga nung nagpadala ang ato ang letter sender for tonight sa iyang problema about kabit-kabit issue. Live ni siya, B, tungod kay naaman si Double B. Ato ni siyang i-drama o niya. At tingin niyo niya taod-taod sa pagbalik po sa to ang programa. Of course, before ka nga mo-plastar din ha, pagtimpla o sa to ang lamian nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Yes.
0: Sa mga mahilig magpulaw diha, perfect kaayon ni nga kape sa inyo ha. Kung muadto mo sa mga duol na Mercury Drug Stores or di ka sa South Star Drug or sa The Generics Pharmacy or even sa Generica Nationwide, pangitaan niyo ang pinakalamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. At tingin niyo once again, taod-taod ang ato ang live putahe confession. Kauban po si
1: Double B.
0: And of course, Cinderella Drigi hapon sa ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, excited!

0: sound man ni. Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na-addict to.
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugok sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM.

0: Welcome sa tayong programang Putahe sa gabi, and of course for Putahe Confession for tonight, live Putahe Confession po ang inyong makauban. Ako gihapon po si Cinderella Kauban C.
1: Double B.
0: Kami po ang inyohang live dramator. Karong gabi una.
1: Magkakasubukan na.
0: Oh, magkakasubukan tayo ngayon. Ginito ang programa sa Putahe Confession B. Kung ano siya ha, kanang rated SPG. Manamuhang yung sa mga katropa nato nga naminaw karon na basing na dili na magustuhan o na yung mga ano ba naman ito? Okay na. Kasi na aming mga maingon nga mga words na dili nila magustuhan, kamo na lang po ang explain. Kay wala gid layo gid ka ay mi parang nga maghatag sa ilaha o mga katinaawan sa ilang panghuna-huna. So maganahan po magpadala sa ilang mga istorya sa kinabuhi, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869. Pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una, Double B. Unsay ato ang official Facebook page.
1: So, pwede niyo makita itong mga live doon. Dili sa XFM Bukid noon.
0: Mm-hmm.
1: O sa XFM News and Entertainment.
0: Yes. And of course, madungog nga ito ang programa sa Tibuok XFM stations, sa Visayas, and sa Mindanao. Di na ko maglangay pa, Double B, kayo nagpaabot na yun. Nagpanikad na niya ito ang letter sender for tonight. Okay. Kaagi po sa mga cheating-cheating ako talaga.
1: Oh my God.
0: Mga nigingon na kung gusto ka nga maging tahimik ang imuhang kinabuhi, ang imuhang love life, kinahanglan di ka magbuhat o anything na makadaot po sa imuhang pamilya or sa imuhang partner.
1: Yes.
0: Di na ko maglangay pa, Double B. Marag naghulat na gini siya. Ganyan na pa yung naghulata. No? Ah, sige na. Welcome once again sa taong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence. Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
7: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Inday. Before ko nahimong single, balik Cinderella. Malipayon kayang ako ang love life. Naka-experience ko kung yun sa kupag-care. Naka-experience ko sa mga kilig-kilig sessions. Naka-experience ko nga ilaag. Tanang kalipay sa usa ka uyab, Cinderella, ako nang naagian. O para inyohang masabtan, ania ang akong kaagi. Masunod ko rin sa Shell Select B. Abrihi ang putahan.

0: magka-Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, na ako'y pian na nabukod ako na. Siguro marag bula na siguro. Sa kong likod, matadong.
4: Dali na kayo ma-memorize yung pangalan, Bong ba?
5: Bong Bong.
4: Dobby Bong, kumusta ang Pilipinas?
5: Ayos lang.
4: Pindot kayo. Hindi tayo naghihirap, Bong?
5: Hindi. Hindi nasa, naman. Nasa ano lahat?
4: Nasa laylayan.
5: Laylayan nila lang.
4: Ay, Bong, nalagi ka din niya sa social side kasi dali kaga trabaho?
5: Oo, kanang... Dili, behidor po ko diri, pero diri ko kasagarang gapit kay pares karon na sila ay kada palit ni mo diri o balito 50 na sila, datag sila discount ka 25%. So, unsa man, kaning, ganahan ka aning mani?
4: Uy, ganahan kay kuan ni mo, mong kipaborito na ako. Muna na si kuan, hibito din niya. Lingkod sa siguro ta diri sa isa bangko sa Shell Select.
5: Oo, okay. Sa man, gusto kag kapi kay.
4: Na may kapidiri?
5: Oo, na yung kapidiri. Na sila yung kapidiri. So, kung manguta, kung dili ni mo pangutan na, sige ko kapidiri kay diri maging kasagara kung mag-stopover, CR. Natay CR, na sila yung CR diri nga, limpyo kayo, humot pag yun. So, muna, ganahan ko mag-stopover.
4: Oh?
5: Unya, nakita pag ito kakaroon nga.
4: Ay, uy.
5: Sus, pagkagwapa. Gwapa ni mo, uy.
4: Karo pag ito nagkaila-ila.
5: Adili, wala mga nag-matter kung bag-urot na nag-ila. Importante, nakita na kung nga-gwapa ka.
4: Mo ba? Ano yun? Kabalo ba ka, Bong? Karoon pa kung giing na nag-gwapa, Bong.
5: Ay, mo ba? So, pasinog ka ni Nai Kuan ani? Nai ka ng Nai Future ani?
4: Ay! Sa tinood lang, Bong, ang last ka nag-ingon sa ko ang nga-gwapa ko, naging kami.
5: Ay! Kasi po, buto sa buto.
4: So, naging kami
5: maging, kay... Basing maging kita kay na ingaw makugwapa ka.
4: Ay, uy. Kogid ba? Garaon gid ka, ayaw ka. Ay, Bong, kayo nang susunod na lang ha. Kung ganahan ka nga ko, ano pong number ay eh? Pwede niyo mo ilista?
5: Sige.
4: Magpagasulinas sa ako sa diri sa Shell Mobility Station.
5: Ah, okay. Oh, eh. So, kanarang maniin mo ha? Kanara? Apila na lang itong drinks pay na. Ay, kabalak ka kay... Akong ibayad ani pay with points money.
4: Ay, ganun yung points niyo sa Shell Select?
5: Basta na kay app, kada tubil ni mo, kada palit ni mo o lubricants, na si equivalent ng points, pwede ni mo na ipalit dire sa Select.
4: Ay, uy, mauba! Dahil ba yato siguro, Bong, no? Kanang, nag-ingom ka nga mga pita kaganina, na ako'y dala-dali nga Santon Gold Coffee Mix.
5: Sige, tisigan na to.
4: Kabantay man kaanya akong pamanit nga puti cake ko, na amagod na siya glutathione and collagen.
5: Wow, abantog ra.
4: Oo, okay na mangin ka-adres sa Shell Select, mga Pinoy, kaniya akong gamitin nga kape.
5: Ay, wala, kurat sa'yo na, kay Suki man ta dire. Ikaw na ka-dire, Suki ka-dire, ako Suki po ka-dire. Suki ra.
4: Sige, Bong. Bong, kanang di ko magdugay kay napakoy lakon ka.
5: Ang sa ganito number ni mo?
4: 0945-443-5869.
5: Nakay Facebook.
4: Oo. I-search lang ang XFM Bukid nun.
5: Sige,
4: Bong. Lakos ako, Bong, ha?
5: Okay.
4: Kita-kita lang tapuhon,
5: Bong. So, mo-chat ko, ha? Mo-chat ko?
4: Sige, Bong. Cinderella. Nagkamabutihan gid mini Bongbong. Sige na siya pag-invite sa kuha. Na dito may permanente sa Shell Select magtambay. Napay ka sa Cinderella nga siya na nagpagasolina sa kuang sakyanan og ako ang motor. So tinuod lang Cinderella. Very consistent gid ni si Bongbong. Gasugod na siya pangoyab sa kuha. And very sweet kaayo Cinderella kaya nagadala gid og bulak. Ginadalaan kong pagkaon. Permiti ko ginalibre sa Shell Select. Mutuon na gid ko anong istorya sa Cinderella nga. Sa Shell Select, ang true love. Mga to, Cinderella sa kadugay sa panahon, abta na miko sa katuig. O Cinderella, sa pagkadugay na mo, lahi na ang akong napansin sa iyaha. Kaya po ni Bongbong. Eh, sa una sa iyo man kay na siya maabot eh. Sa siya select karon dugay na kay maabot sa teksan sa siguro na ako ni tawgan ay nanaman di ay abrihan sa ako ni putahan sa siya select bi karon pa man siya ni kuan bi abrihan sa putahan guard bi
5: ay sorry kay ma'am sorry kay ma'am
4: guard duwe kay abrihan ang putahan. Abri sa limputahan kay na, naa si Bongbong o musulod.
5: Wait, sorry kayo ha. Dugay ko, nalangan ko.
4: Kabalo ka, sa una, pipinti ko ka sa'yo mga anidri aba. Sa'yo kay ka mag, sa'yo kay ka na magkita ta. Sa'yo kay ka halos mo ato pa kay kagbalay. Halos imo pa kay kong sunduon. Karoon lagi kay murag, lahi na lagi ka ayaw murag. Ako pa man lagi ang magsiguna-una din niya.
5: Tanang, Bongbong kayo, busy kayo ba?
4: Busy?
5: Kayo nga. Traffic dito, traffic kayo. Ulan pag yun.
4: Bong? Imo harong baho? Sabi, pasimungo ta sa gugo si mong kilikili, be?
5: Ay, ayaw kay, isog kayo.
4: Ray. Lahi na lagi mong perfume. Diba, diba kita gaan mong tikag perfume, Bong?
5: Hmm, kung nang nahurot naman to. So, palit ko, bago.
4: Nga no? Lahi na, puli mo.
5: Kano, ay, perfume rin na. Kanang manguan sa taong sa man ato adere sa man manglibre ka manglibre ka dere sila
4: ta sabi nganong ginalahin ni mong istorya na kay lain no
5: kasa grabe bago lang ganit tag perfume na naday lain grabe sa loy
4: lain ni ka tanaw
5: ano madudahon na magkikag karon
4: dili man dili man ang imong perfume sa una humot pa kayo kanang kuan humot pa kay pamada karon lagi kay murag lahi lagi mong baho ya. Kabantay ko nga, pag-ulagi kang alot.
5: Siyempre, gusto lugar ka nga, sa wayon ka, usam ning uyab, ane ni mong inday, oy nga, kuan magkayo, kanang, di ka balong mga timan, ganahan lugar ka.
4: Tingi, ma'am, pero, Bong, daghan kayo nag-usab sa imo ha, Bong. Una, imong perfume akong napansin, karon bag-uang mo ang gupit niya. Sa una, garahan kayo ka magsuot og t-shirt ng orange.
5: Grabe. Kuan, giving out a joke ka kay.
4: Dili lagi. Sa una, oh, gasuot ka ganang kuan. Di ka, ganahan kayo kag orange sa una nga sa nina. Karon yilo na yilo.
5: Yilo kay, siyempre, sumukay itong si balik atong kulura. Ay, bag-una po.
4: Mamanglingkod sa tadi ni Abi.
5: Kulor ni sa silik.
4: Manglingkod sa tadi ni Abi.
5: Unsa man imong ondiro dire? Unsa man may siupaw dito? Na may siupaw bag-o na. Bag-o na ang bag-ong kwanon loto, siupaw ka?
4: Siupaw? Kabalo ka bo nga di ko ganahan ng siupaw.
5: Oh, sorry, mani man dito no, mani pero siupaw, donut.
4: Bong, kabalo ka nga ang tuyo na ako rin sa Shell Select magpagasolina, magpalubricant o magpalitog mani. Puso donut.
5: Donut tats.
4: Kabalo ka hindi ko ganahan ng sopa. Kabalo ka hindi ko ganahan ng donut. Bong, nagbago ka na.
5: Kilawin eh, kilamin eh. Sa magka, oy, upiran ka. Well, sige lang magka, gamani. Muna nga, duda, pati kaning atong pagpaalot, pagpahumot, pag suot o yelo, dudahan na niya. Nonsa na magka, oy?
4: Di, lahi lang mong gudbong. Kay, imong cellphone. Lahi na ang casing. Daghanapong nalahi sa imo harun bong, oy?
5: Unsa na magpon na?
4: Di ba ang gana, ang casing na to, bong, na ay picture na to ang duha, di ba? Na-remember niya. Nga nung karun na, Ay, kabalaka kay.
5: I-transfer man ako imong picture. Ano, wala pa lang nahitabo. So, ako pang buhaton.
4: Sa una bong, di ka ganahan og pink. Karong ganahan na kikag pink. Pink pa imong casing. Sa una, maingong ka sa kuwa nga pagkambyo. Alam ko, nag-pink imong casing. Maingong ka nga, dili ka kay di ka gusto nga maalang kag vavayi. Oh, iya karon bong.
5: Hoy, day. Di ko babay, day.
4: Karong di ganahan na kikag bong. Tempo sa bombe, naabo ko yung mga wala nabalaan nga nabalaan ni mo.
5: Wala, oy.
4: Pasabta ko, Bong. Dili ko gusto nga.
5: Da, wala lagi.
4: Bong, tulog ka tuig na ta. Gusto ko maka... Nakakay kinatago na ako.
5: Wala.
4: Dobe, kiss do sa lips, be.
5: Dili lang, dili kayo. Lips.
4: Tanawara? Tanawara? Tanawara?
5: Smart lang, smart.
4: At tanawara? Oh, sa una? Sa una? Sa una? Dili sa sasilik? Diba? Pag maanit, dili ah, kay emojo kong kisan, karoon kay... Siguro kailangan
5: mo. Nabi ka na po. Nabi, privacy po. Nabi, dito na po sa private po. Eh.
4: Privacy?
5: Nabi, nabi, why mga uyab ni mga tao diri? Oh, kita ka, mga kasir diri, wala mga uyab ni. Kita ka na, niya, magpakita to sa ila. Dili, mayol, makita nila.
4: Nili, Diyod ko. Di ko ganahan, ani bong.
5: Supervisor nila diri, may uyab.
4: Ibong cellphone, nanay password.
5: Gibo talaga yung password kay. Saan man eh nga. Inibutang na ko sa bulsa. So, mapagpatakag panawag.
4: Tobi, sa una, fingerprint na ako ang nakabutang din eh. Akong tisigan ko, abribe. Di na maabre. Manuwing, unaning anong di naman ginagawad ako ang fingerprints.
5: Na-receipt na, Gubi. Na-receipt ba?
4: Receipt?
5: Na-receipt, na factory receipt.
4: Bung lahi.
5: Pati ganin number ni mo, no? Wala na ganin mo. Pati Facebook mo, na-delete, uy.
4: Bung kabalo ka. Murag, hindi na ako maghuna-huna kadali. Magawas ako, maulis ako, ka na magkita ng siguro taog mapuhon, Bung.
5: Uy, unsan,
4: magawas ako, Bung. Salamat kay Bung. Mano lang, mag-text na lang kung mabuhon.
5: Uy, patungin sa, uy. Patungin sa kay, mahutan ka na sa dalan.
4: Dinig ko, muli ako. Cinderella, grabe na ginangako ang pagduda sa iya. Wala na ko kasabot. Dili man sa ingo nag-overthink ko. Pero lahir agad Cinderella. Gikan sa iyang casing, sa iyang tupi, sa iyang perfume. Nausab na ginta na. The way siya mamarog Cinderella, sa una ka short-shorts na manggini siya. Pero karon hindi na Cinderella. Gasuot-suot na siya aning pantalon nga nag-go kay bukad. At yara ko si Cinderella kung anong ingunani siya. Moto nga akong gikonsyaba. Ang usa sa mga trabahante sa Shell Select na ang pangalan, Christine. Nag-text si Christine. Ako kining abrihan. Unsa? Ang ako unsan iyang ingon? Dobby, namugnaw man ko eh. Ako ning abrihan. Ang imong uyab na ay gibit-bit diri sa Shell Select. Unsa? Hili kini mahitabo. Akong aduon sa iyang boarding house. Bong, abri ko, Bong! Bong! Bong!
5: Uy, labi kay iso po ni boy.
4: Abri ko!
5: Dito.
4: Abri ko ka!
5: Nung saka?
4: Ningon si Christine dito sa Shell Select. Delete-date ko na mo ni Ann! Kusa ni Ann! Kinsa man ni si Ann!
5: Pataka-taka naman ka!
4: Bandugro ni Ann!
5: Bandugro ni Ann! Kinsa man nag-text mo? Kinsa nag-text mo?
4: Si Christine! Naingon si Christine sa kuwa na ako nung kay gidate-date bago niya sa Shell Select! Ha? Na ako nung kay gidala nito bago? Na ako nung kay bagong ipatuwilan nito?
5: Wala ko eh! Ano si Ann, cashier na dito.
4: Cashier? Mau ka ni?
5: Cashier na dito.
4: Niingon ka ni si Ann. Niingon ngayon si Christine sa kuha nga. Nag-text ganin siya sa kuha nga ni. Alo, uy, wala man kung privacy with privacy date. Data privacy ako eh. Niingon. Niingon naman to si Christine nga. Dapat ikaw mong sababahala na. Niingon siya nga na ako nung kay gina-date bago dito sa Shell Select. Ang pangalan ko niya kay si Ann.
5: Eh, ganyan sa mga pagkabalo nga. Uyap ni.
4: Sweet ko no.
5: Kasi namalik mata lang siya. Ayaw, tawa na. Ay, ito ano, ikay.
4: Mong! Mong, walay kabalo ka mong walay problema sa ko. Kung maingon lang ka sa ko sa tinuod, di man ko masungo.
5: Pwede nga lagi tinuod.
4: Kumusulti na lang di ay katanawa, nagbagoy mong perfume. Nagbagoy mong alot. Oh, bago pa yung kissing. Ping-ping pa yung kissing. Oh. Kasi mo mo hindi magdula na sa'yo mo ha. Bong, bong, bong.
5: Anang, nasayop lang sila silang pagtuo.
4: Pero bong.
5: Dili, igna po na sila yung mga kuan din ha, no? Igna po na yung mga intel din ha. Nga, tarong-tarong nga po report.
4: Oh, ano na siya follow-up text. Ako basa ako na. Nag-kiss-kiss sila dari Cinderella. Wrong scent mag-guru ni kay Cinderella may gipadalaan ani. Bong, kung saan ka tinuod? Nag-agbay-agbay man kuno ka kang aunt.
5: Si... Si nag-agbay-agbay, uy! Uy, hilog yung murabiya kang bata. Hilog niya.
4: Kung anong ilimon pa mang ginanimo, Bong, anong ilimon pa mang ginanimo, Bong, kung tinuod nga na lang kay Bago, kung tinuod nga na lang kay Ansi, mong ginabuhibuhin na lang ko, be!
5: Kataka na bang ka, uy, ayaw sa...
4: Bantugra!
5: Kwa na sa, kanang... Kanang... Conduct investigation before you decide.
4: Nag-investigate na ko. Ah, nag-investigate ako sa una, sa unang panahon, Bong. Halos ang bulak, halos akong balay mapuno og buwak, mapuno og buwak. Halos sa una, Bong, halos akong kung sa kinang magsuka-suka doon kay imo kong pagkasunaan sa El Elyon Shell Mobility Station. Karon, Bong.
5: Uy, wala na. Hurot akong bulsa, uy. Nya, among bulak, wala na mulak.
4: Sa unang panahon, Bong, yung pagka magpa-change uwel ka. Ay, dalaon ni mo dali. Dalaon ni mo dali. Yung ano nili naman ako lagi.
5: Ay, change uwel, di at good for me, gudo. Pero ikaw sa'y bayad ron kay... Wala pa ko'y kabayad.
4: Sa una, Bong. Mayingon ka sa ko sa una. Bahala gula kay kwarta, mangutang ka kayo na kay credit card.
5: Na, untol naman credit card, untol.
4: Karoon na kayo na kay kagraso. Dili ba ka mangayog sorry na ako kay nasakpan ka kay mulimod pa mangyod ka.
5: Ito ana nila kanang dili na tinuod kanang kuan na sila kanang nagpatakarag report ba dapat uta kanang imong intelligent gitrain mo nagtaro nga magreport gani. Klaro hog isakto dili kay magpataka ba magpataka.
4: Ilang!
5: Lagot sa ta ano anon.
4: Sige lang. Oh, kung tindili o tinuod man gingan dili ni mao ang ako ang mga amang gipangingon sa kuan ni Kristen. Sige. Mulis ako. Cinderella dili ko kumbensido sa giingon sa kuan ni Bongbong. Kabalo ko nga naay something wrong. Kabalo ko Cinderella nga naagad siya lain. Ma-feel na ko Cinderella from the girl's instinct. Kabalugid ko nga naagad siya lain. Cinderella, hangtod nga. Ako na mismo ang nakasakop sa ilaha. Dari ko, be. Mupustin ko doy, be. Sa mani nga kuan, sa ganda nga village, asura. Silip ko dari. Ing-arong orasa. Dapat ing-arong orasa may nga magkita ni Bongbong pero wako misipot. Tanaw na ako kung ako siyang teksa nga di ko madto. Ako siyang teksa. Bong, di ko mag-anha. Sunod na lang. Yan ang gibot iyang cellphone. Iyang giibot. Iyang gituplok. Tuwa na. Nireplay na ako. Ako ning basahon. Okay. Pandamay. Sa una taas kini siya gritanya na pwede siya mga I love you. Kung hindi ko madayong karong okay na lang. Dili ka. Ako ning balusan. Dili ka mag I love you na ako. Wala ba kagimingaw na ako, Bo? Nasent na. Ako tanahon. Ang yung reply sa kuha. Okay, Pites. Okay, Pites. Saan na yun? ra mangid kay niyang gipang kutsi nga pula. Iyang gisugat. Iyang gigakus. Mao ba na si An? Kana si An? Akong obserbahan. I-text ako si Christine. Christine, kana ba nga babae ang imong giingon? Mao ba na si An? Akong confirm. Confirm. Dili kini mahimo. Muna ako dili. Ako nga tuon sa shell select, dili ko musugot. Cinderella sa kong kakulba. Namugnaw ko, Cinderella. Nalindungan akong balahibo. Naniadto ko sa shell select. Nangahulog ang akong bit-bit. Nasanton gold coffee mix. Kaya ang plano untan ako o Cinderella, magkapimit together ni Bongbong. Pero Cinderella, nasakitan ko sa kong nakita. Ang pagkita nila sa kuha. Nisibat si An. Ang ingon ani ang nahitabo. Ah, bagakagnaong!
5: Uy! Agaya, sakit na.
4: Na! Kulang pa yan!
5: Sakit na.
4: No, kulang pa yan!
5: Uy, nakakatagli nga. Hindi ka man eh.
4: Kulang pa yan lahat ng mga isa pang sumpok, isa pang suntok. Kulang pa yan sa lahat ng mga pasakit na ginawa mo sa akin.
5: Uy!
4: Bantog ra di ay bong, nag-change-change ka og perfume. Ha? Bantog ra di ay nga nag-ping-ping kag casing kay ganahan di kay si An og ping. Bantog ra di ay ho.
5: Si sekretary na ko na.
4: Sekretary? Kisa man gini mo si An o yung mo sekretary?
5: Sekretary na ko na. Paingon mig Dabaw.
4: Paingog Dabaw. Oh, magali na pag naog ni An dito sa, oh? Positive sakpan!
5: Si sakpan!
4: Sakpan ka! Sakpan na ka na! Sakpan na tiga buhang! Sakpan na tiga! Anong mulimod pa man? Gin mo mga lakiha mo! Anong ingon na naman mo, boys? Ha? Nagkita na gani ka! Naghalok-halok pa ka sa'ya! Naggakos-gakos pa ka sa'ya!
5: Wala, biso-biso naman to! Biso-biso!
4: Beso? Sa lips? Ha?
5: Eh, sayop lang imong pananaw. Oy, ba, siguro ka nga naka-tumarog.
4: Nag-Vision X Plus capsule ko mo!
5: Eh, wala na sakto imong kwan. Imong tama sa mata.
4: Kana akong vision bang maskin pag nasa layo, makita. Tika mong makita. Kunang imong pagbinuang sa kuwa mong tinaw. Tataw sa kuwa mga mata mong. Kita tayo.
5: Grabe, gina-vision na ron. Vision X Plus?
4: Vision X Plus, oo. Muna akong ginainom. Ako, dali yata si mong isa ka box. Panuhok, my God!
5: Ngano ako, gitagaan ko ni mo, di naman tika lagi maklaro.
4: Pigili naman ako ang nasa imong huna-huna, boy. Oh, bito na lang, maski pag mag-Vision X Plus capsule ka, maski pag tinawang imuhang mata, kung imong kasing-kasing din na para sa kuawa na kita. Sabi na gid kayo, dapat nga, nagsulti ka sa kuwa from the start. Makadawat man kubong. Makadawat man kubong. Ayaw lang ko ingon na niya bo nga. Para-parapan na kubong, i-date ko ni mo sa itong favorite place. Diri sa Shell Select, diri mo maglingkod sa itong favorite chair and favorite table. Ha? Diri gyan? Wow, mga wow!
5: Ulan man dito, di alam mag... Dito may sa... Kuhaan nga, mapisikay rin din, may sulod.
4: Bantog rao, nagdunat-dunat pa ka, dark pa ha, chocolate pa. Bantog na diya yung mag-upper-upper kag siupaw sa kuha, yan siya dito'y ganahan og siupaw. Sabi na ka ha, bantog rao nga pwede na gindi ni mong humuta, bago pa imong alot, ay pag-abot ni Andin Hia, imuhag buhok dahil nang iyong itats. Lusot!
5: Sakspan?
4: Sakspan na ka!
5: Sakspan?
4: Nya! Kisa mang gini mong pili yun sa mong duha, siyaw ako!
5: Dili lang tamabot sa'yo na na, oy?
4: Kisa mang gidi ay. Dili man pwede nga duha mi nga ipagsabay-sabay nimo sa imong kinabuhi.
5: Dili oy, kanang. Ah sige oy. Mukuan sa ta, paulay lang sa ta.
4: Unsa? Ingala lang kasayon sa imo bong nabiya. Ingala gid na ni mga kabit di ay bong. Oh, kung love ni mo ko bong, pag mayon ko nga magbulag ta dili ta magbulag mo ingon nga dita magbuwag karon kay mo sugod.
5: Gika po na pugos sa imo ay puros pagduda.
4: Abi na ka bong.
5: Abi.
4: Di ba? Kami mga babae ang gina-expect namo pag mag-away-away ta nya mo ingon nga magbulag ta. Dapat ang inyong iingon sa mo, ayaw lang bi, ayaw
5: lang. Bulag, bulag na lang ay. Bulag. Hey, mura mag-yapon eh. Mabalik lang mag-yapon ng istorya ni. Bula na lang.
4: Amig ka bong ang gabi kita ay bong ha. Musa may naan niya bong wala sa kuwa bong. Ha? Dili na ba ako ang imong first lady? Talaga ganaan sa kuwa bong?
5: Dili na. Dili na.
4: Unsa?
5: So, sukad ka raon ako na lang isa mag-ani dire sa silik.
4: Unsa?
5: Dili na ko ni Lisa.
4: Lisa? Lisa? Kasi naman po na si Lisa.
5: Dili na ko. Gusto na ko mag-inusara sa Lisa.
4: Grabe ka mo. Grabe na gina yung mag-ibuhat sa ko. Magabahan ka ra. Magabahan ka ra! Cinderella. Wala nang ipag-aasa nga magbalik may ni Bongbong. Cinderella, yan akong gipulihan ni Anne. Grabe, Cinderella, kanyang mga lalaki bitaw. Sakpan na gani. Mudi na ipa. Sa tinuod lang, Cinderella, dili na ako kaya nga mawala si Bongbong sa kuwa. Siya rin tigribli sa kuwa gasolina. Siya rin tigpa-change oil sa kong sakyanan. Sa tinuod lang, Cinderella, tulog ka bulan na nga. Grabe akong paghuna-huna sa iya karon. Sakit gyapon kayo huna-hunaon. Pero unsaon taman nga si Anne naman ang iyang kalipay. Pugdili na ako. Para sa Butahe Confession.

0: mama.
1: Grabe, dilim sa kay kuwaning Wondery Bay, ganang parin partner. Very good. Happy good.
2: Masayog, braggy, brag, brag. Mukhang taog, I'll keep on loving you. Kung sa dyang di ako ang sigaw at tinap.
1: Pangarap mo.
2: Matingala, gini sila po. Kami si Cinderella, ganito. Kay sabak, gini kini siya. Basta na si Double B.
1: Di, ibuhi lang namang inyong gabi, mga katropa, ha? Wala tayong, ano dito, wala tayong personalan.
2: Wala, oo. Huwag niyong isipin na baka kayo yung mga pinapatamaan, yung mga ganyan.
1: Walang anuhan.
2: Grabe tao, Double B, atong balikan ng istorya sa toang putahi confession ng kaagi ni Inday o ni Bongbong. Ang atong programa, Bigi Paluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po mga istorya ninyo mga kagid-kagid, mga baho-baho sa ilo kang atuang isgutan, kinahanglan, ginyo gina siyang solusyonan. Kay pinaka number one, baya na dahilan nga nung biyaan kasi imong partner, ka nang imuha ang personal hygiene. Kapag ka nangangamoy kilikili ka na,
1: ano amoy kilikili power?
2: Hindi ako mag-i-stay sa'yo.
1: Ito ba yun?
2: Clear Skin Herbal Soap yan, kapares yan. Pero yung isang nahulog na hindi pa napulot, andun eh. Pero clear actually, nindot, kani silang duha, ang Santan Plus Herbal Soap, kaning Clear Skin Herbal Soap, puro na sila na glutathione.
1: Yes.
2: Makaputi kinin siya, Double B niya. Para mas, usually, pag gusto ko magtipid, pag wala ko extra budget, ginatungan ako na siya kaupat. Kay para mas makatipid gid ko. Labi na ganang na yung mga manubong ang mga bagong bugas, bagong pamilya sa bugas. Kung now, ay.
1: So, basig, di po kanin siya mo surrender.
2: Di na siya mo surrender. Mas mo

0: cylinder pa si kuan si Inday.
1: Cylinder.
0: Ay nako, okay. Grabe, grabe double bino ang kaagi ni Inday nga. Gidinay, harap-harapan gidinay.
2: Kanang in terms of mga ingon ana, kanang masabtan po nato ba na siyempre di magina mo ang kon ang kuan. Ana magina gyud.
0: Oh.
2: So mga reactions sa mga kuan no, mga naikabit. So di gina sila mo kuan mo. Mo kuan diretso. Mangkon.
0: Kayo man oh. Mm.
2: Kay nabi apo na sila kasabihan nga bisag basak pa na ayaw jug angkon.
0: Ayaw gyud.
2: Ayaw gyud. Oh. Ayaw
0: gyud. Delikado ning ingon ani. Mahimuot sad ko sa inyong drama Ma'am Cindy og Sir Double B. Oh, ang ayan si Cinderella magdrama lo.
2: Oh,
0: si katropang James Dexter Reyes sa matong nahulog ang turboyas. Nahulog yun. Nangahulog yun siya kagayin na positive na sakpan yun. Hi kay Loris Doncilio all the way from Talisay, Cebu.
3: Thank you!
0: Salamat kayo. Nawala na akong feelings ni Molinyan sa mga nasakpan. Yun na naman ko, Double B. Isagin sa mga ilhanan nga na ay lain ng imong partner na ay kabit imong partner. Kaya na kung ingnonin mo nga, sige kay wala namang ikakay feeling sa ko, magbulag na lang ta. Unya, imbis nga pugnan, ay... Push! Tritsu!
2: Ba?
0: Wala na iwa, sorry, pagduha-duha, Double
2: why,
0: B.
2: Why ka nang... Why hugun-hugun?
0: Wala na, dili na siya uso. May ingon na yun nga, sige, gusto mo ko magpahuway. Tuuhi ang imong gusto tuuhan!
2: Wait, pero napoy... Di po, ingaw nga, tanan ng kuhan niya kay... Usahay, ang babae magod, grabe po na sila ka overthinker.
0: Ay, true lala.
2: Grabe ka overthinker, pero... Kaya na, klaruha ginin nyo. Kaya na, klaruha gin ba nga, maugin na kay... Usahay, kanang mga pagdoda ninyo. It can cause also nga, mausamot o kabugnaw po kaming mga lalaki.
0: Ah!
2: Na po, kay, kanang... Kana ba? I don't know, sa... atong partner niya, si Boss Jow.
0: Wala na eh. Healthy ang relationship.
2: Healthy kayo. Healthy kayo.
0: Healthy kayo kaya.
2: Pero usag yun na nga, usag, depende po sa laki, pero usag nga makapabugna po sa laki. Kanang, uber ka madudahon ba?
0: So prior to cheating issues, naagi na siya mga underlying cause. Oh, charot! Kalalo mo ito eh. Na yung mga
2: okay,
0: causes.
2: Okay, fine, whatever. Oh,
0: whatever. Okay, whatever. Basi siguro, sometimes we also have to ask ourselves, nga, before ta moabot sa point na gibinuangan ta sa itong mga partner, kinahanglan ato usang i-assess atong kaugalingon ba? Parehas na itabo. Si kanimangon si Inday naasay batasan nga manggidudahon. So basin sa pagiging ingana ni mo day, basin nagsawa si Bongbong nga mas gusto niya katong partner nga naasay peace of mind nga nagasalig sa iya kay once manggod nga magduda ka si mong partner, ibig sabihin wala kay salig sa iya ha. And you're already creating the boundaries between the two of you.
2: Sige na lang ay para mahunong ka, sige. Okay, naman na. Dayon, usap po diha, no? Usap mo ka-apila. Kanang mga sulsulira?
0: Ay, kuri.
2: Mga sulsulan ba?
0: Sulsulan, eh. Ang tambag na ako kang Inday, bulagan na lang si Bongbong, unya, mangita na lang siya uglain. Tagaan siya buutan nga lalaki, iampo gina niya. Yeah, oo.
2: Kuri.
0: Gina-pray gina ni mong para sa imo. Ako, I have to be honest with you, Double B, never gid ko nag-pray o ka nang ihatag sa ko sa Ginoo ang the right one. After sa kong failures good sa life, kapila ka boyfriend ang niagi sa kong kinabuhi nga. Kanang lahi ang apaso niya, di na ako mahatag-hatag sa ilaha. So, ang prayers din ako sa Ginoo nga, Lord, kung dili ko maging happy, kaning lalaki nga, di ba?
2: Sitwasyon.
0: Siguro maging swerte ko sa lain.
2: Mura ba o ka ng... like for example sa mo ano sa company kung i-train kag mayo nya di ka mayong effective so
0: yes.
2: Buhian jud ka
0: basta
2: dili ka para diri.
0: Oo. Wag ipilit siya. Yung hindi pwedeng ipilit. Wag mong ipilit kasi baka hindi dumikit. Ay nawala na akong feelings ni Molinyahan gid na sa mga nasakpan. Pero bilib ko ni Bongbong nga kay honest jud siya. Ningong jud siya nga magpahuway na ta kay gikapoy na ko ani, wala na ko feelings nimo.
2: Okay, siyempre. Kanang kami po, basta maabot gid sa punto po na ako lain man usbon ako, lain og personality ang mga lalaki. Pero naging mga lalaki nga kanang samukan ba? Kanang dili gusto gubot ba? Kanang dili gusto kanang para mahuman na ning issue, wala na tayo lang discussan, undangon tanan ni.
0: Oo. Naingon na anang it.
2: Kay maka-stress man.
0: Maka-stress din. Sometimes, kanang imuhang partner, kanang mga lalaki manggod, maghilom-hilom lang ni sila. Kanang every time na masuko ka, maghilom-hilom na. Pero pag once maingon na ginang lalaki nga, di na ko. Di man na pareha sa to ang mga babae manggod na. Kita may ingag dili na ta, pero after... Murag,
2: ang babae manggod usahay, murag na sila double-minded.
0: Oo, ang among decisions, being ka ng ano ba, being influenced by our anger. Kumbaga, mag-decision ni ora-orada kay kagapang kasuko na di ay me, pero pagkataon-taon na after 2 hours, gusto na siya nga lambingon, pero ang lalaki manggod double B, pag muingon na siya, di na siya.
2: Muna nga, ayaw pag-decide kung naka sa kasuko. Ayaw po pag-decide o happy kayo ka.
0: Ay, true. No, ngay. Pagkasal lang ito, kay...
2: Human, kay... Nagkagubot na, wak na. Nag-inihay na. Lusog kayo.
0: Ay na.
2: So, para kang Lisa... Lisa?
0: Lisa, wala si Lisa.
2: Para kang Inday, no? Para kang Inday. Ayaw na pag kuana na, day. Kabalo ko nga daghan pang mga lalaki din na. Ay, kabala ka. Makakita kag paragid sa imo, ha?
0: Oo.
2: Kanang ayaw ipilit imong kagalingon nga kanang magkuan na ba nag sami nagdecline na ang isa kay ang basin unya kung mabot ang panahon nga isa man tala ra pug ka.
0: Tinuod gid na siya. Hi mga gabi kang Arlene plus CB XFM ni Davao na may putahe. Mao niya kong paminawon sa una sa naapay putahe XFM Cebu City.
2: Welcome.
0: Welcome live gihapon po kita sa Cebu ha sa XFM 88.3 Cebu City. Alas 9 hangtod alas 11 sa kagabi oy.
2: Yes.
0: Watching from Kanduman, Mandaue City. Exciting. Uy, salamat kaayo.
2: Exciting. Wow. Kanduman. Layo-layo ni, mga layo-layo, no?
0: Layo-layo, gid kaayo. So, wala namang itong igong oras, WB. I think ang ato ang final words. Kasi final words, di mo para kang Inday.
2: Kang Inday, kana na lang, kanang i-free imong heart. Then open to another kuan relasyon. Para nga, dili ka ma-stagnant sa kang Bongbong. Kanya, si Bongbong po, ay pasagdain na to si Bongbong. Okay, sinong malipayo na po to siya. So, ato lang ipanginaot yun nga. Kanang, tanang sitwasyon, tanan nga, kuan ninyo, maging happy rin mo.
0: Ana lang. Kaya, kanang nahitabo sa inyo ha, Manggoday, o sa inyo ha, ni Bongbong, it's a redirection na it's either kung kamo manggit para sa
2: redirection.
0: Siya dili man tanang kasakit sa imong kinabuhi nga gimalas ka o sa imong good na among good day ka na murag kanang perception ba nga ginasakitan ka gimalas ka ana pag kanang masakitan ka bi it's always redirection sa imo nga dili gid na siya para sa imo.
2: Redirection plus teach you a lesson.
0: Yes, or it could be na para na siya sa imo pero dili pa kina siya ang tama nga panahon.
2: Murag part siya sa kanang kanabitang process nga growing process ni
0: yes mo. Oh, lagi magdali-dali lagi ang uban usahay lagi. Mo na siya. So, sa kuha siguro po, dahil ka nang tama itong giingaw ni Double B, no? And I think sa karoon, tagaay lang sa siguro og space niyong kaugalingon, kaya I think you've been rushed into a relationship nga mura dili pa mo both ready. So, hulata ang panahon, nga ready na ka because whether you're ready or not, kapag paragid sa imo, paragid na sa imo, ha? Double B, panamilit na kay manguli na ta?
2: Yes, no? So, Ayaw mo katagam ha, balik yapon mo sa Shell Select, mamalit mag-snack ka dito day. Basin makita lang yapon ni Moe Mohang Kwan dito, no?
0: Dobby.
2: So, wala na kita igong oras, no? Salamat kayo sa nag-uban sa ato sa sulod to sa duha ka oras.
0: Yep.
2: Sa nasa live, o nasa mga dial sa mga radyo, no? Kanang sangalan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines.
0: Yes.
2: Atong manager din rin nga buotan kayo. Kini na lamang si Double B. mayong gabi ka na tong tanan.
0: And of course, yes, salamat kayo biha sa inyong pag-stay with us with Double B. Sa sulod again, sa duha ka oras si Loris Don Silo ni Pahabol Pagino. Hello daw po sa amo ang Mayor Samsam. Di sa may Talisay City, Cebu, may gabi sa inyong tanan. Sa tanan mga politicians ka naminaw karon.
2: Yes,
0: good luck sa tong nasod. Ito ay sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong hanggisti Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella Inubanan ni Double B para po sa
2: Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang... Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si George, sakit o kakusigi akong lawas. Wala joy lang ni Iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with Envu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Your favorite radio station, XFM 95.9, General Santos City.
5: Hey,

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Dadogal yun eh, bay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kung may ingon nila. Morigay na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Taghangking salamat. Tagadigos na ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: XFM.
3: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Salton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Salton Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Salton Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM Salton Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Salton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Salton Plus Herbal Soap. Gamit na! Salton Plus Herbal Soap.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Niligyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Ah, pisot pa si papa.
7: Pisot pa yun in town.
6: Dogawa, papa eh.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ayon yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: Yan. Stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Yun yung, kumbaga, nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo. Good choice yung ipo mga kinakain. Kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog. Ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog. Ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron yung mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health Info.
1: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan, mm-hmm, ano, pag gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, mm-hmm, eh, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, mm-hmm, yung mga barangay roads, yun, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan at sa katawan natin yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So nagde-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, mm-hmm, napaka-importante, pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries, pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ah, sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo, ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually dito sa leeg may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And siyempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ah, dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulobo.
2: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangangatawan.
2: At lahat
1: yung
2: partner, elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma yan.
1: Goma,
2: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with a healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function, ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin.
2: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Mm-hmm. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila nang walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatawag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapa-sikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha? Sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras pero napakarami pa katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na ganon. May mga ganon tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila. So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: So, mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yun na magkaroon ng problema, maapektuhan po ano? Yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So, paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang, di ba, may mga, yun, nagmamomotor ka, tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo, na ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning, kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo. Laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po. Baka meron kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: So So, mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organ sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan, sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen, at iba't iba pa ano, na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin. Ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc, pwede ngayon.
2: Oo, so kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
1: Yeah.
2: O, marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangustin natin, yung ating garlic, is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
1: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangatawan.
2: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan.
2: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
2: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
1: Mm.
2: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
1: Mm.
2: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
1: Mm.
2: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
1: Mm-hmm.
2: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
2: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen.
1: Mm-hmm.
2: Ang collagen ay protein.
1: Mm.
2: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm.
2: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm.
2: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Plus antioxidant pa,
2: yes,
1: mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
2: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes, Dok,
2: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig isa sa mahalaga.
1: Oh.
2: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino,
1: yan,
2: yung singkamas,
1: pakwan,
2: luko, pakwan, lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
2: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
2: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
2: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
2: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan.
1: Naiwan.
2: Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
2: Oh, kinakailangan, wag mong intayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
1: Eh, sa panahon natin ngayon to, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
2: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
2: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So ganun mga kaibigan yun ha, medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige Doc, baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan, so tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan nating gawin at alamin natin ano yung kailangan nating inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved na mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ngayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kan? Kung bagmangkana, di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos yan. Pero mura mo nagibutan ang ubintador.
0: O, sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, hoy, hoy, hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV mangkana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television. TV ba ka ng sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy, pre. Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre. Di tiwasan.

0: X FM.
1: Exciting.
0: X FM. Santo.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako radyo isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka to.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako di ay si Robert, kamumulupyo, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa akong likod.

0: tulo ka beses sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Sa una, katong wala pa kung mamino og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
6: Umaminaw ka sa XFM.
7: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba niyo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po kabulan, wala ka kabayan?
6: XFM.
7: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nag-adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapu.

0: sa inyong mga lugar.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2. This

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.
0: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa uluhang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines.
1: DOE nagmugnog task group aron tantangon ang system loss sa charges sa mga electricity bills.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, DepEd Jensen ug GSCPO hugot nga giimbestigahan ang mga bahal sa Tulunghaan sa Dakbayan.
0: Headlines.
1: Sa balita regional, lalaki ginunggab sa iyang kauban sa trabaho tungod sa inom sa Balay-Balay City. Suspect usa ka minor de edad.
0: Headlines.
1: Samta sa balita national, Pilipinas gipresenta sa UN ang claim sa extended continental shelf sa West Philippine Sea.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang extra o balitang international, 7 patay sa bagong pag-atake sa Russia sa Ukraine. Poland nagpalupad o fighter jets.
0: Headlines.
1: Samta sa sports news, Alex Iyala gipulbos ang defending champion sulod na sa DC quarterfinal.
0: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Bella Padilla miabli sa hinungdan sa iyang pagkahilom sa social media.
0: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, mensahe sulod sa botilya na kitan pag-usab human ang 53 katuig.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayon.

0: Palita Sabuntag. Express Palita Sabuntag.
1: Sok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ing adlaw nga Biyernes, sa 5/31 na sa bulan sa Hulyo, tig 2026. Kininyo nga nagansa kahanginan katropang Philip Oligario, hatod nato kaninyo ang mga mainitunog ug labas kabalita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Nagunad yung Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Santa Turbo Med Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Abang nasampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulayg na kapamatuod, busaw sa pagginaulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na 7 minutos sa nakalabay sa lasay sa buntag, di na natunugayon pa mga katropa. Ani ang mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Ang atong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Nagmugna ang Department of Energy kon DOE og Joint Task Force aron iduso ang plano sa administrasyon nga wagtangon ang mga bayronon sa system loss ug ang value added tax kon VAT gikan sa mga bayronon sa kuryente sa mga konsumidor. Matod sa DOE, amaong task force kilangkuban sa Energy Regulatory Commission kon ERC, National Electrification Administration kon NEA ug ang Electric Cooperative. Tumog niini ang pagtuon sa oga pag-andam sa mga regulasyon o gisugyot nga balaod nun nga gikinahanglan aron mapatuma ng direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kahinumduman nga ato sa State of the Nation address kon zona, bihagyo ang presidente sa Kongreso nga usbon ang Electric Power Industry Reform Act kon epira aron hingpit nang tangtangon ang mga bayronon sa system loss ug ang kaubat kaumani ining VAT gikan sa mga bayronon sa kuryente. Gipahayag sa DOE nga kini nga mga reforma nagtumong sa pagpaubos sa presyo sa kuryente, pagpanalipol sa mga konsumidor ug pagpalambo sa mga serbisyo sa sektor sa enerhiya. Apan gikabot nga usab ug gibug aton ni Meralco Chairman ug CEO Manuel V. Pangilinan ang mga kinahanglan nga matino kuno o matino kung kinsa ang muabag sa gasto sa system loss charges kung kinitang tango na ilabi na nga ang kantidad niini mamahimong muabot sa bilyon ka pesos.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
3: XFM. Weather Update. Weather Update.
1: Ato weather update mga katropa, atod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magduya ang panglawas, palikod ang imong resistensya, inubanan sa pagtumarog Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang lakad sa itong panahon mga katropa, adunay nakitang trough sa low pressure area kon LPA. Ang makapekto sa Visayas o sa eastern section sa Mindanao. Subay pa sa weather o sa forecast o weather condition.

0: ug laing bahin sa nasod na makasinating managumon nga panahon dungan sa isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Tungod sa nakat sa panahon, subling gipahinumduman ang mga ang publiko sa mga eksperto na magbinatayon tungod sa posibleng landslide o pagbaha. Ang temperatura mga katropa anaa sa 23.5 degrees Celsius hangtod 32.7 degrees Celsius. Ang adomisil lang kaninang alas 5.39 sa buntag o musalop unyang alas 6.26 sa hapon.
1: XFM Weather Update.

0: Alang sa itong balitang lokal mga katropa, ano na 11 minutos, ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinihatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian nga kape o humot, mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lukan, balitang sa lukan.
0: Nagpadayon ang hugot ng investigasyon sa Intelligence Unit sa GSCPO o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 kun RACO 12 kalabutan sa mga mikatag gabahan sa pagpamusil sa mga tulunghaan sa Dakbayan. Sumala pa ni Kenneth Karisma tigpamaba sa DepEd Jensen nga ayha pa nakabot sa ilang buhatan ang bahad na intercept na kini sa RACO 12 kagabi. Parayon usabang meeting sa DepEd o mga partner agencies aron masayran ang mga kabatuoran o responsable ni ini.
2: Leadership of SDS is agani, nagkaroon na rin ng meeting sa division office regarding this matter because we are taking this seriously, especially of the planned face-to-face classes, no?
0: Samta na sayran nga doon ay tulog ang mga bahal sa pagpamusil sa mga public schools sa Dakbayan, nasa kasamtangan deactivated na ang mga accounts. Sa official statement sa DepEd Jensen, gikabutyag nga nasayod ang buhatan sa mga online threats kung na diin target ka pagpakatag o kahadlok sa publiko nga posibleng dunay tubong nga ihudong ang planong pagbalik sa klase sa mga musunod nga adlaw. Ipahimangduan ang tanan nga mukalma o likayan ang pagpakatag sa wala pa'y klaro nga impormasyon o gali makakita o mga susamang bahad ipahimalunayon sa mga otoridad. Gikondina o dili tolerate sa General Santos City SPED Integrated School ang usamang batang sa bahad nga makahatag o kahadlong o sa siguridad sa mga estudyante ginikanan o magtutudlo. Nagpahinumdumusab ang Police Regional Office 12 sa publiko nga mga susamang bahad dili gayon matawag nga joke. Busa na niguro nga adunay atubangong balaod ang kinsamang madakpan nga nagpakatag niini. Sa pagkakaroon, full force gihapon ang GSCPO o nakakatag ang mga kapulisan sa mga tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
1: Balitang lukan, balitang sa lukan.
0: Lain pang detalye sa tumalitang lokal, adunay 14 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. PRO 12 nagbando og i-trace o nagbando nga i-trace dayon ang account kay nagpakatag og online threat sa mga tulunghaan sa Jensen. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Nagmando si Police Brigadier General Alan Manibog, ang acting regional director sa PRO 12, nga subayon pag-ayo ang account nga mipakatag og online threat sa pipila ka mga public school sa Jensen. Sumala sa opisyal, grabe nga kahadlok ang nabati sa mga taga Jensen sa diyang kalit nga mikatag ang bahad sa pagpamusil sa General Santos City SPED Integrated School og Buaya National High School. Hinungdan nga nagmando kini og paspas nga imbestigasyon.
4: At kumikilos na ang ating kapulisan, nakipag-coordinate na sa school officials. Tapos yung RACO natin, dinidetermine natin yung location na itong IP address niya.
3: Dugang pa sa acting regional director nga karong panahuna, adunay bad influence gyapon ang kanunay nga paggamit sa social media sa mga kabatanunan. Samtang dako usab ang pagsalig ni Police Major Mark Gerald Norbe, Chief Operations sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, nga sa dalingi gayon, matumbok ang responsable ni ini dungan sa ilang hugot nga imbestigasyon tungod ginaseryoso sa kapulisan ang mga bahad luyo pa nga deactivated na ang mga account.
5: Because natin ginatawag nga digital footprint. So, tanan nga social media accounts, tanan nga itong ginabuhat sa internet, there are digital footprints. So, muna siya ang dinasubay.
3: Sa pagkakaroon, nagpabili ng presensya sa kapulisan sa mga tulungaan samtang padayon ng panawagan sa publiko nga mukalma o magbinantayon sa palibot aron masiguro ang proteksyon sa tanan. Mga katropa, aron masiguro usab ang proteksyon sa lawas, pagkusga ang imong immune system, tumar o Santhone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samta motorsiklo og tricycle dili tugutan nga muagi sa mabuhay underpass. Ano na'y dugang detalye? Si katropang Chris Legaspi. E-Express, balita mo.
1: Express, balita. Express, balita.
6: Gipaklaro sa Public Safety Office Jensen nga kaluwasan sa katawhan ang nagunang rason nganong gibawalan ang mga motorsiklo, tricycle ug laing vehicles sa mismong Mabuhay Underpass subay sa anunsyo sa nasangpit nga buhatan. Sumala pa nga gidisenyo ang Mabuhay Underpass para sa continuous flow traffic, taas nga operating speed ug malikayan ang mga posibleng aksidente hinungdan sa bypass o service road paagihon ang mga motorsiklo. Tungod doon ay tag-as nga stability o limitado occupant protection ang mga motorsiklo kumpara sa mga sakyanan, mas dako ang peligro sa loss of control. Sa mas tanang buot muliko sa Lacera Avenue o Bulaong Avenue, mamahimong muagi sa access road. Kahinunduman nga formal nang giablihan sa publiko ang Mabuhay Underpass Project ning niaging Hulyo 29, dungan sa kamanduan sa Department of Public Works and Highways, kon DPWH. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang DPWH, tanginahanglan gyapon og 200 million pesos para mahuman ang tibuok Mabuhay Underpass. Ano na'y dugang detalye sa katropang Lovely Toquero? I-Express, balita mo.
1: Express, balita. Express, balita.
7: Gibutyag ni DPWH Secretary Vince Dison nga nagkinahanglan pa og mga 200 million pesos aron makumpleto ang tanang nahibiling trabaho sa General Santos City Underpass. Lakip niini ang beautification, landscaping sa ibabaw sa underpass ug uban pang finishing works aron hingpit nga mahuman ang proyekto. Bisan pa niini, giingon ni Dizon nga operasyonal na ang underpass ug aduna na kini mga suga aron luwas magamit bisan sa kagabihon. Gipasiugda usab niya ang kamahinungdanon sa usto nga maintenance og operations ug giingon nga naggahin ang DPWH og pundo aron masiguro ang padayon nga maayong kahimtang sa maong infrastruktura. Sa pagkakaron, ginahulat na lang ang bidding sa maong proyekto aron masugdan na ang pagpanindot niini. Gusto ba nimo limpyo, presko og himsog tanawon ang imong panit? Sulayi ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Toquero, XFM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa katapusang detalye na sa itong balitang lokal, ginuso ni Lone District Representative Sherlyn Banias Nograles ang mga nag-unang balaudon o resolusyon sa pagsulod sa unang semana sa ikaduhang regular session sa Kongreso. Gipanayag sa magbabalaod nga nakatutok ang ilang buhatan sa paghatag og direktibang o direktang serbisyo publiko o sa pagpanday sa mga programa nga makahatag og hinanaling kaayuhan sa General Santos City o sa tibuok nasod. Gipasalamatan niya ang panayong pagsalig sa mga constituents o pagpasalig ang o gipasalig ang hugot katrabaho sa mga komite o plenaryo aron masiguro ang kalambuan

0: Nacional.
1: Ano na 20 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himo akini nga prioridad kada adlaw. Hatagig dugang suporta ang imong wellness routine inumanan sa pagtumarong Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Lalaki gidunggab sa iyang kauban sa trabaho tungod sa inom sa Malaybalay City. Suspek o sa kaminor de edad. Adunay dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinagi ni katropang Hani Lutabios. I-Express Balita Mo.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Nagdilugay sa kutsilyo ang tulo ka mga personahe o kauban sa trabaho sa Saka Hardware sa Landing Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Human sa kagubot nga naitabo samtang nag-inom. Naitabo ang insidente Miyerkules sa gabi, Hulyo 29, 2026, di na biktima ang 21-anyos nga lalaki nga giilang si JD. Temporaryong nagpuyo sa Landing Kasisang ug lumad nga taga Old Nungnungan, Don Carlos, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nag-inom ang biktima, ang suspek o ang ilang kaubang saksi. Samtang nahubog na ang grupo, din gingong gihagit sa 15 anyos ng minor de edad ang biktima o sumbagay. Tungod sa kabataon sa suspek, wala kinigipansin sa biktima. Apan matod pa sa report, niadto ang minor nga suspek sa iyang motor nga nakapark sa gawas o nibalik nga nagdala na o kutsilyo. Sa walay pagduwa-duwa, ginunggab sa minor ang biktima sa dughan o hawak. Nakaangkon usab o samad ang biktima sa iyang tungkamot samtang nagdepensa sa ang kaugalingon. Tungod sa itabo na nilabot ang mga saksi sa palibot nga mao'y nagkuha sa kutsilyo gikan sa kamot sa minor. Nidangat sa lugar ang mga personahe sa Barangay Kasisang BPSO o CDRRMO aron matabangan ang biktima o ginala kini sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sa karon ana sa stable nga kondisyon apan nang pabilin nga ubos sa obserbasyon sa mga doktor. Ang minor de edad nga suspek giturn over na sa Women and Children Protection Desk kun WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, para sa ligon immune system, glowing panit o overall vitality, tumarog Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang Patinay National High School sa Prosperidad, ipaubos sa hugot nga seguridad human makadawat og hulga. Adunay dugang detalye si katropang Ray Alenton. I-Express Balita Mo.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Hugot nga seguridad og padayon nga pagpangandam ang gipatuman karon sa Prosperidad Municipal Police Station sulod og gawas sa Patinay National High School human makadawat og hulga nga pamusilon ang mga estudyante niini sa usa ka eksklusibong pakighinabi kang Principal for Marilo Corugan. Iyang gipadayag nga mas gipalig-on pa nila karon ang close monitoring sa tanang mga estudyante nga mosulod sa tulunghaan aron masiguro nga luwas ang tanan gikan sa bisan unsang kakuyaw. Gawas sa dinalian nga pagresponde og padayon nga pagbantay sa mga sakop sa Philippine National Police, nakuusab ang pasalamat sa administrasyon sa eskulahan tungod sa dako nga suporta gikan sa gagamhanang probinsyal. Matod ni Corugan, nagpadala na usab ang Provincial Correctional Security Management Office o security personnel aron motabang sa pagwardya o pagpanalipod sa kayuhan sa mga estudyante samtang nagpadayon ang ilang klase. Sa pagkakaroon, nagpabiling alerto ang mga otoridad aron mapugan ang bisan unsang daotang plano o mabalik ang kalinaw sa huna-huna sa mga magtutulog lo ginikanan og mga kabataan.
4: Kada buntag no mang naay naka-assign no og minted na mga personnel from the municipal station, police station. Tapos pasalamat po ta sa province no kay provincial government kay duna pud sila giugment nga guardiya.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Principal Marilo Corugan. Mga katropa, nakasinati ka ba og nervyos dihang ikaw mga pi sa sintitik nga kapi? Likayin na kana, busa gamit na og ilis di kana sa kapi nga premium D3 coffee mix. Alang sa dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.

0: Ala sa tumbalitang na international mga katropa. Atong kinato sa Visionex Plus. Kaantos baka sa lailaing sakit sa mata, mag Visionex Plus na tungod doon na kinilutin na beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag Visionex Plus na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Labing minus pito katao na ang namatay o dagan pa ang nasamdan human sa sunod-sunod ng missile attack sa Russia sa nakilailaing bahin sa Ukraine kaniya itong Webes. Lakip sa mga namatay ang unong katao sa syudad sa Krivirin. Inapil ang duwa ka mga batang babae na 5 o 12 anyos ang panginaron. Sa usab katao ang namatay sa Kyiv samtang 15 ang nasamdan sa Lviv o sa Ilviv. Human madaot ang duwa ka apartment buildings. Tungod sa padayon nga mga pagpangatake ng panupano fighter jets ang silingang nasod nga Poland aron na mapanalipdan ang ilang airspace. Sa laing bahin giingon usab ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga misugot ang umisugot si US President Donald Trump kahatagan ang Ukraine ug lisensya alang sa Patriot missile system. Samta na padayon gihapon ang gera tali sa Russia og sa Ukraine.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing detalye pa sa balitang international, mikabat na sa 17 ang namatay. Buwan sa magnitude 7.1 nga linog nga maigo sa Kumamoto Prefecture sa habagatang bahin sa Japan. Libuan ka pamilya ang padayon nga wala pay agas sa tubig o kuryente. Samtang nalisod ang mga residente tungod sa grabe nga kainit nga miabot sa 35 nga degrees Celsius. Nagpasidaan usab ang mga otoridad batok sa peligro sa heat stroke. Ilabina ang gilauman nga musaka pa ang temperatura sa hapit 40 degrees Celsius sa umaabot ng mga adlaw. Aron matabangan ang mga naapektuhan, nagbutang ang Japan Self-Defense Force og dulaan 300 ka mga air conditioning units sa mga evacuation centers og nagpadayon sa pagpaapod-apod og tubig. Samta nagpadayon usab ang rescue operations. Temporary usab nga gihunong ang operasyon sa pipila ka kung nga pabrika lakip na sa Toyota, Honda, Nissan o Sony tungkol sa kadaot nga hinungdan sa

0: Ano na 29 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang paugnat sa pusog. Hatog ka na ato sa Turbo Man Enhancer. Lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog o kaayuhan, aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, andam, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Palitang sports, palitan sa sports.
0: May sunod na sa quarterfinals sa Mubadala DC Open. Ang Filipina tennis sensation nga si Alex Iana humuha niya nga mapildi ang defending champion nga si Lena Fernandez sa Canada sa score nga 6-2 o 7-6. Kumalmida o gadayon sa unang set, nakabangon si Iana gikan sa 1-5. Nga kalabuan sa ikadawang set, humaan ang duha kadula sunod sa usa ka oras o 53 ka minuto. Mingon sa Iyala nga mapasalamaton siya sa iyang ligod nga mentalidad o pagpalibot. Inaagi ilabi na sa lisod ng mga higayon sa dula. Padayon ang impresibong kampanya ni Iyala karong tuiga o sa mga quarter finals. Atubangon niya ang munaog nga sa dula, tali ni Elina Svitolina o Paulina Kudermetova sa mga musunod nga

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, ha? Katropa na sa 6:48 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bumsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bumsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: morning, good morning, good morning, good morning. Arasa karon ang atoang programa tulo manon kini ang Bullseye. Adlaw kita karon kang Biyernes sa ulahing adlaw sa Hulyo 2026. 31 na. Ulma Agosto na. Isa ka buwan na lang kami mga katropa Bermans na. Bayumuntag kami yung tanan na. Siyempre mga katropa, yung makaubang karumuntaga, katropang Ruel Dumantaya.
1: O katropa Chris Ligaspi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Excited na po ng uban kay Bermans na makadawat na doon silang 13 month pay. Pwede na daw niya advance niya katropang Ray.
1: Igan si katropang Ray, sis, bahala mo, layo pa kaya na.
0: Surrender man lagi. Okay. Bayumuntag sa ito mga katropa niya karon. Medyo madagumo ng atong kalangitan mga katropa, hinautang taga, di mag-uwan. Kay pag mo-uwan, managhan na po mo.
1: Okay. Managhan, o managhan o managan?

0: Manakan ang kabuuan.
1: Okay, siyempre, bugnaw-bugnaw, lami ikulong sa kwarto, no?
0: Ah?
1: Lami ikulong sa kwarto.
0: Mayon, taginahan ka guling kwarto. Ang problema, kay naing kwarto ang gintuan. Sa, di ba, basta bang gawas lagi ang kabuuan, basta ulan-ulan.
2: Atay.
1: Uy, dili yun na ikuan, dili yun na init ganiya.
0: Bitaw tinoon na. Uy, amping mo sa inyo mga social media, yung kayo magtuotoo ng mga daddy, ha?
1: Uy, trending na po doon sa kabataon nga nag-share sa iyahang mga threats ang classmates, yung maestra nga nagbagsak.
0: Ayaw na yung tao nang ipakatag. Uy, daga na kayo mga bataon karoon, nagsunod-sunod naman yung tao.
1: Pag napako, di ba?
0: Asa mo mga ginikanan, ani mga buangan,
1: ha? Tag na dyan ko ato, mga katong sa katakluban nga insidente. Kani, daghan kayo na magsunod-sunod, ha? Wapay, pilang pa lang ka bulan pa man siguro nakalabay.
0: Oo. O gani nga wala kayo ito na ito, itagaan o pagtagad kayo sa itong mga problema.
1: Pangit, mangguto.
0: Kay pangit, mangguto siya. Good, dili siya good. Dili a good example.
1: Oh dili ika, kanang dapat na i-recognize ba? Pwede lang, palabay na lang ito ba? Pero for the sake sa news,
0: lagi. Pero wala, mo mali kaya. Karoon po lagi mga katropa. Kay bihan, baski pag di na ito ibalita. Ala, grabe man po mga sharing diyan sa social media.
1: Oh, dapat ta ay regulation na gini.
0: Ha?
1: Nanay, regulation ang balaod. Ah, ano
0: regulations ba? Balaod. Nagkabugo naman ganin niya ito mga magbabalaod. Sahay! Hila kabaloon siya ginabuhat sa mga balaod, mga katropa. Kaya yung ginahuna-una, pangwarta na lang yung tawon.
2: Atay.
1: Wartha, good.
0: Ya, unsa pa i-expect na ito, anak nila.
2: Atay.
0: Mauna ka mo, mamili gali mo mga congressman ninyo pohon mga katropa, dapat ka ng tarong o labir pa ka ng mga party list, samok-samok ka ng mga party list.
2: Atay.
0: Dami mga party list nga mga tabang, pero daggang yun kay mga samukan.
1: Mo pa hinundas ka samok, no?
0: Lagay ka na bang, bot ninyo niya, ay, mamoy mga, ay, mga party list nga mga tabang yun mga kaginaan. Dami party list yun din tawag nga, wala lang. Naalang mi dere para makakwarta mi kay 12 million ang 12 million ang budget kada tuig.
2: Atay.
1: Mao.
0: Kanang regular budget pa lang na nila ha, wa pay labot to.
1: Tigihaya oi.
2: Atay.
1: Paginabuhian no.
0: Grabe gihimong paginabuhian mga kaigalaan. Wa pay labot ang sahod. Sahod sa mga himong congressman ay separate list ha, gyapon sa mga 300.
2: Atay.
0: Ay may buntag beng, Horadico Padarnal, good morning katropa. Good morning, dia kanimo mambeng.
3: Pulsaan.
0: O kanimo talan mga katropa na ito nagpamina, may buntag, kumusta ka ba? 26 ka barangay din ang atong syudad. Good morning.
3: Good morning.
1: May buntag ko sa mga katropa sa Maki Bay Area, may itong Gambaug Masim.
3: Good morning.
0: Good morning po sa mga taga-Malungon, Anabel, Malapata, ng Glen.
1: O may buntag sa mga tagtupi o pulubulok sa Otkota Mato.
3: Good morning.
0: Siyempre sa mga kaigsunan na ito nga nagpaminaw. Diya sa ito ang social media mga katropa na ito niya. May buntag ka rin yung talaga.
3: Good morning.
0: Good morning mga katropa. Hinautunta nga kamo kanunay na sa mayong panglawa.
3: Good morning.
1: O siyempre, congratulations sa mga napay na bilin swildo.
0: Ha?
1: 31 ron.
0: No. Uy, tama day no. Ha? Wala na ng swildo. Katropang Ruel, katropang Chris, siguro na moagi sa mong kamot. Ibayad gapo na mo nag-utang.
1: Pasalamati nga na kay ibayad sa utang. Kay kundili, wala na kay utangan.
0: Mayo, gani kumuagi pag kamot. Kay online naman.
1: Ako ade agi gis kamot gahapon.
0: Na dirisi.
1: Kada mag-ilis mog cellphone, sultian ta mong daan na ay mga app nga dili mo balhin og cellphone.
0: Lapin pa ko ano. Di mabalhin man lagi. Dan ala gid ri gahi mo kakulo.
1: Sincha na ka kay kabalo na ka nga dagang kay nagintiri sa cellphone. Pag deklara nga mo ilis ko, pagkagabi nagkundinar nang isa ka kamot. Gusto nang dalon. Sige lang kay basig madala na ko to next week.
0: Yan, alas 6.54 ang atong oras mga kaigalaan. O isa to mga katropa. Nagapaminaw, nagapangapi ka rin. Siguraduhan yung kape healthy. Kaya kung dili na healthy, kaburo kayo po magmanga.
1: Gani, dili dapat muhatag og problema ang imong kape ha. Ang kape nga makatabang sa imuha nga maiwasan ang sugar. Ang kape nga makapaminos sa imuhang GERD or gastroesophageal reflux disease. Kada mga sakit gani nga in English ang pangalan, pero ang epekto ana perting paita sa tiyan, sakit kayo, murag magsuka-suka ka, daghan kayo ga bation ba. Muna katropa, pili ang kape nga makatabang di asimo. Muna ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Muna ang kape nga ginama sa soya beans nga seed ba nga. Kada manggod, gihimo siyang panghalili dito sa katong kape nga naandan nimo. Pero dili siya makahapdos sa imong tiyan. Kaya wala siya'y caffeine mga katropa.
0: Yun.
1: Muna ha? Pili agyod ang kape nga angayan para sa imo.
0: Of course, sa mga hubag dia may buntag.

0: Sis Dabo na, ano, kaya sakay na kong jeep dati sa Dabo, wag yun na patokan.
1: Pero locally, locals Dabo.
0: Ah, locals Dabo, Dabo News. Kaya lagi mga uso na sa Dabo dati,

0: sa mga hubag dia may buntag dia kaniyong talan.
1: Di lang tong hubag sagot tungod sa sakit ha.
0: Di nang hubag ang lawas kay grabe na katambok sing sobra ang kaon.
1: Agay.
0: Na. Aben yung sexy nga hubag dili ay.
2: Atay.
1: Nang hubag na kay grabe ang inflammation siyang lawas.
0: Oh, kay kama. Grabe man kayo pala sauce. Kaon ray gisulti, lamon may gi.
1: Kung ganyan, bago lang ko nibalik og carbs, ginagmay ba, pero wala na nagsugo, nagkahubag ako nung. balik ko sa kuan, basic.
0: Balik na sa basic, magkurong-kurong, oh. Kapunan ng lawas, ano?
1: Tag-isa na lang ganyan, kakananan nga na ako'y kanon, pero mag-digin mayo.
0: Tagoy.
2: Atay.
0: Para mga katropa, ayak kayo mong palabi. Kay base ko niya, matingahan na lang mo. Kalita mong tiurok des kiliran.
2: Atay.
1: Oh yeah, dili biya gyud kabayran ang kinabuhi mga katropa.
0: Mga kaygilaan.
1: Dili kabayran.
0: Ang bintang kabantay ka, makapungko dayon ka. Problema di ka kabantay. Natumbar kang kalit niya, imbis di ka mamatay, nabagok imo ulo.
1: Isa pa mangbuto ng ugat katropang Ruel.
0: Oh, diba?
1: Basta matumba ka. Muna yung kasagaran, mahadlok ng uban, nga ma-atakihon sila stroke nga matumba. Kay kasagaran sa nagatumba ng buto ang ugat.
0: Na.
1: Anya, mo resulta na sa aneurysm.
0: Na. Pag tanaw ni mo lipong na padapli na daan, lingkod na pungko na daan.
1: Ako itong ako ang natake ko katropang Ruel. May ka naglingkod ko, naghigda ko, nagduyan ko. Paminaw na ako muramag ka ng labi naman kay itog. Ana ba, bugat kayong lawas. Unya, wala na kay balansi sa mong lawas katropa.
0: Gatuyok ng tanan kalibutan.
1: May nalang kay.
0: Lahit ito itong epekto sa heat stroke.
1: Lahit po na siya.
0: Na.
1: Exhausted kay ka na.
0: Grabe ba ya kayo kainit ang Jensen? Arang-arang na kayo, may dagod na akong gamay.
1: Manang dili may magkulang o pahinumdum sa inyo katropa kay makatabang din sa ito ang mga supplements na ito. Kaya kanyang mga supplements, mauna siya ang mo-neutralize sa epekto ganis lawas na ito.
0: Correct, correct.
1: Kanya kasagaran na ka, ang pinakabugat na ka ng pagsaka sa imong blood pressure. Kanya kumusaka imong blood pressure tungod na kay lapot na imong dugo or posible nga grabe po na kasukal sa imong dugo. O niya, ang hinungdan na masupress niya ang kato mga nutrients nga dapat sa imong lawas. So, ang epekto ana, maluya jud ka katropa o niya, mo resulta sa lain-laing balatian.
0: Na. Duhar man gud ang high blood, una, cholesterol.
1: Okay.
0: Pag ang cholesterol gani di hapon mo pundo,
1: marado na yung mga ugat.
0: Murag i-shrink niya na yung mga ugat.
1: Oh, mangguot na siya.
0: Mangguot na. Sa may solusyon diha na, natay mga sinaunang panahon mga katropang solusyon ang ahos. Ang alisin, maunay nagkapatanggal sa kanyang mga bad cholesterol
1: correct,
0: sa lawas.
1: Correct, correct. Tinood kayo na.
0: Di ba? Tingala mo niya na mga katropa, kung makuinom ka na imog ka na bang Santon Plus Gold, nga first time ninyong minom, tanawa rin ninyong poops, pasintabi sa nagkakaon.
1: Bitaw, ano mo, nasa una
0: galapot,
1: naman na.
0: Galapot-lapot na mga kagilaan.
1: Tinood na, naandan mo sa una nga, basta taas imong dugo, sige pag-ugom, ugahos mo na yung ginagbuhat. Saan mo na ito, makaya mo na, malato na imong lila. Di ka kakauntarong ka na. Maluto na siya. Kaya grabe ang epekto sa ahos.
0: Correct.
1: Pero ang pinaka-simple nga pamaagi, ibutang ng kapsula. Para dito sulod siya maghimo o kanang iyahang mga properties. O kanang alisin, makatabang gina nga mawala itong mga cholesterol sa itong mga bloodstream.
0: Yan. Og, ikaw ang hinungdan sa high blood. Saman, sugar.
1: Na.
0: Ang sugar, mga katropa, pag grabe ang sugar sa imong dugo, but pasabot lapot ang imong dugo. So kung lapot imong dugo, mga katropa, same gihapon sa epekto sa cholesterol. Maglisod magunog-agi ang oxygen. O kulang ang oxygen ang mga parte sa ito, mga organs, mga katropa, posible kining mubigay.
1: Na.
0: Labing pa ang imong utok. Ang tendency mga katropa, ang ato utok, mura na siya ka ng nagahuna-huna o iahadi at sulod ba sa ito ang lawas. Pag ma-detect ka niya yan na kulang ang oxygen sa imo mga kaugatan,
1: magkamot siyang pump. Utok,
0: iyang suguon ang imo ang kasing-kasing pag-pump.
1: Uy, pag-pump niya. Kaya walay dugo rin.
0: Walay dugo ka ito rin sa kuha.
1: Walay oxygen.
0: Tungod kay lapot ang imong dugo. Di kay kasaka. So mag-pump ka, mag-pump ang heart, mubuto ang ugat.
1: Dore.
0: Stroke.
1: Kung isa pa na katropang Ruel, na kada daw nga sobraan ka sugar, magiging rason, magkaroon kag insulin resistance.
0: Na!
1: Ang insulin resistant, naka-insulin.
0: Pero saan natin natural insulin sa itong lawas?
1: Ang problema, dili na siya mo-detect sa insulin tungkol sa sugar.
0: Na!
1: Kaya i-block to niya o sugar ang part sa imong lawas nga mudawat sa insulin. So diba? Walay insulin karon nga masulod sa imong lawas.
0: Na! Maubitaw kung diabetic ka, di ba? Unsa may gina-inject sa imo ha?
1: Insulin.
0: Insulin.
1: Ah, edi nakaabot dito.
0: Correct. Asa gininject sa karon si Tian. Mm. Ah, nang marka-marka na mo Tian, di nakakabit yung suit. Diba? So, unsay solusyon mga katropa? Ang palaya.
1: Kana, ang palaya. Abi ninyo wala na siya epekto.
0: Unsos pait man kay katropa, pait gani. Pero makahatag og kaayuhan, makahatag og kahupayan mga kaigilaan.
1: Pero dili na ninyo maramdaman kung naa na sa kapsula.
0: Ah, wala. Ah, sa alang nga naman po ninyo mapatumbong kago ng kapsula.
1: Mo na yung purpose gani nga para di na ito maramdaman, di na ito malasahan yun kayo kay ang gikinahanglan mo na ito at itong mga nutrients niya nga amusulod sa itong bloodstream.
0: Extracted na, may pagka-extract mga kaigilaan. O, siyempre, gicheck na siya sa Food and Drug Administration.
1: Dili, mag-inamapurbahan.
0: Supplement, ha? Atong isulti. Supplemento ang atong Santong Plus Gold.
1: Correct.
0: Watag inong, watag isulti na rin tambal kini. Pero makatabang kini, kipuno kini sa mga vitamina, mga minerales, o nutrients na gikinahanglan sa atong lawas.
1: O, tanawa, guna, kanadlaw, mukaong kagpagkaon, kay gusto ni mo nga naay nutrients mo sulod, mo po na, nga mo kinahanglan ka mag-take og Santong Plus Gold para kompleto ang nutrients sa mong lawas.
0: Yung antioxidant pag yun.
1: Wala pa'y lamot na gustin niya.
0: Saon na lang na.
1: The queen of all fruits.
0: Ah. Napay malunggay o gispirulina. Ako rin, naluoy ninyo tanan. Alas 7:03 sa ang atong oras sa kinigabangin na itong kanyo Santong Plus Gold. Kapapalit sa paborito na itong mga butika. Always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy. Santong Plus Gold,
1: ikaw lagi ang una.
2: Bullseye.
0: Aray na karoon ang atong word for the day.
2: Bullseye.
1: Ang atong word for the day mabasa sa Psalms 107:1 nga nagingon kay Friday man karon niya sa gara nagingon nga thank God it's Friday. TGIF. So pasalamat na itong Ginoo karon. Ang pulong nagingon o give thanks unto the Lord for he is good, for his mercy endureth forever, mga katropa. Sabi ni siya, magpasalamat ka mo sa Ginoo kay siya maayo kay ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay katapusan. Uy katropa, salamat yung Ginoo, tinuod yun na. Ang kaluoy sa Ginoo, sa dihang lugmo ka, sa dihang nakita ni mo nga puno ka sa kalisdanan, kagahapon, murag tanaw ni mo, di naman ni makaya, pero hantod ka ron na apamang ka. That is the grace of God. Ang kaluoy sa Ginoo sa imo, ang mercy niya sa imo ha. Tungod kay grabe yun iyahang gugma kanatong tanan. Ingon niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kada katropa, dako nga pamatuod sa Ginoo, grabe ang gugma kanimo. Wala nga, tulog ka punto akong isgutan, pag ila sa walay katapusan niyang kamaayo. Ang tinuod nga pagpasalamat, nagsugod sa pag-ila nga ang Dios ang tuburan sa tanang kaayo. Ang imong kinaiya wala nagasalig sa atong kahimtang, siya maayo kanunay, ug ang iyang mga panalangin naglibot ka na tumatag adlaw. Bisan pa kung usahay, dili nato kini mamatikdan. Abi nimo katropa, walay gugma, walay grasya, pero kay di man nimo makita ang Ginoo, kay usa man siya ka espiritu. Og mahitabo ang gugma sa Ginoo sa dihang makita nimo ang kamayo sa imong silingan, kamaayo sa imong mahal sa kinabuhi, maayong paglawas sa imong mga miyembros pamilya, kanang trabaho nga continuously gisustain ka katropa, that is the grace of God. Buna katropa, pasalamati ang Ginoo kay grabe gyud siya mo provide kanato og wa gyud siya magkulang. Sa matag adlaw, kita lamang usahay katropa ang nagapahilayo di niya mo nang di gid siya makahatag kanato sa iyang grasya kay atong pilion ang kapakyasan sa kinabuhi tungod sa garbo, tungod sa pride nga atong nabutunan. Ako na gud kaya gud ni nako katropa, gusto sa Ginoo nga wa kay pride, gusto sa Ginoo nga wa kay bituon nga sala kay kana dili maayo sa imong kinabuhi. O ako na katuo nga ang sala mo hinungdan nganong kita mapukan sa kinabuhi. Ikalawa, pagpahulay sa imong walay katapusang kaluoy. Kana katrupa, ang bersikulo nagapahinundong kanato nga ang kaluoy sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Sa mga higayon sa atong kaluya, kapakyasan o pagsulay, ang iyang grasya nagahatag kanato bagong sinugdanan. Ang pagpasalamat nagalihok isip usa ka angkla nga nagpabiling ligon sa atong pagtuo nga nahibalo nga kita gihuptan sa iyang malumo nga kaluoy. Mo na akong ginasulti ka tropa, tungod sa kaluoy nagaeksista, tungod sa kaluoy bisa pagbakasala ka dili ka mamatay. Kaysa unang panahon dito sa Old Testament kung basahon ang Biblia, ang tao nga adunay sala makasulod sa presensya sa Ginoo diretso kahagbay mao gyud ang ginahigtan ng mga high priest sa unang panahon sa sulod sa tabernacle tungod sa ilang kinabuhi nga usahay di nila ma-maintain ang pagkahinlo at tubangan sa Dios. Mao nang mamatay sila gilayon kung makita makasulod sila sa presensya sa Ginoo gaano na sila mao pud ang tao sa unang panahon mahadlok gyud sa Ginoo. Labi na kato sa panahon ni Moses, pertingad Lucas mga Israelite, kay nga nang ilahang mamatikdan nga magdagundong na ang langit o niya magigistorya ang Ginoo sa iyang katawan, pertingad Lucas sa mga tao kay mahadlok sila nga, dili sila andam, dili sila hinlo at tubangan sa Dios, kasabot sila nga mamatay sila kung sa higayon nga ang presensya sa Ginoo mukunsa din nila o makita ang ilang pagkahugaw. Muna karong grasya kinis Ginoo. Kita nga bisag hugaw daghan tag mga salaod daghan tag mga kakulangon at tubangan sa Dios padayon kita nga ginasustain sa Ginoo tungod kay grabe ang iyang covenant kanato gipanaad niya sa panahon ni Isaac ni Jacob nga ang iyang katawhan iyang tipigan og hangtod karon tungod sa kinabuhi ni kininga Paul iyang gihatagan og higayon ang mga hintil nga sama nato. Gitagaan pug kay gayonan nga manginabuhi at tubangan sa Dios. Og karon sa dugo ni Kristo, kitang tanan nagkaroon og katropa og kanang higayon nga makaduol sa pagkabalaan sa Dios. Tungod kana sa iyang dakong gugma alang kanato. Muna nga dili ta muundang, dili ta mo pakawalay kanang mo taken for granted sa gihatag nga grasya sa Ginoo sa tuwa. Gitagaan kag higayon nga muampo apan ikaw nagkulang sa matag adlaw kay mas unahon nimo mubutang nga temporaryo ning kalibutan. Timan ang butang sa kalibutan temporaryo apan ang butang sa espiritual mo na siya ang magpabilin hangtod sa kahangturan. Mo nang invest katropa, invest sa kanang eternity. Ang katapusan, ang walay katapusan nga kinabuhi mo na ang atong siguruhon. Og mahitabo lamang na katropa sa dihang atong i-recognize ang presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Katulo, pag kinabuhi nga puno sa pagdayig. Oh, kana dapat ang purpose sa imong kinabuhi aron mo dayig kas Ginoo. Sa matag adlaw Lord, salamat sa akong pagkaon. Salamat sa kinabuhi, salamat sa akong kalawasan. Salamat sa Biblia. Salamat sa akong silingan nga maayo ga pagtagad diha nako. Salamat sa mga taong naluoy kanamo. Salamat sa mga grasya nga di nako masukod sa lihang nga kulang ko naa ka nag-sustain kanako. Ingana ka tropa ang pagpasalamat sa Dios. Ang pagpasalamat di lang usa ka reaksyon sa maayong kapalaran. Kundili, kini usa ka tinuyo nga espirituhanong pamatasan. Kinahanglan mahimo nimo siya pamatasan kay kundili siya mahimong pamatasan, wala gini mo gibutang sa imong sistema. Kung piliyon natong magdayig sa Dios sa matag panahon, ginapahilayo nini ang atong pagdagad gikan sa atong mga problema o ginapadako ang iyang gahom sa atong kinabuhi mga katrupa. Muna nga, ang pag-recognize nimo sa Ginoo, ginaalaw nimo siya nga mahimong parte sa imong kinabuhi katropa. Mahimong parte sa imong nag-anam-anam ka pupos nga kinabuhi. Muna nga, ang paggahin og panahon matag-adlaw sa pagpasalamat sa Dios, kini ang mga pamaagi alang sa dagkong mga tagana og yano apan adlaw-adlaw natong grasya gikan kaniya. O ikanawa, maghalad sa pagpasalamat bisan sa panahon sa kalisdanan. Mga nagasalig, ang mga nagasalig sa Ginoo, nagasalig sa Dios, nagabuhat sa tanang butang alang sa atong espirituhanong pagtuo. That's faith. Mao gina bisag lisod atong buhaton, bisag medyo lisod tuhuan kay mo lagi ang tao gi-train man sa kalibutan nga to see is to believe. But sa espirituhanong kinabuhi ang iyahang konsepto is tuuna bago ka makakita. Muna nga mga katropa, ginaawag na kong tanan nga kinahanglan kita magkinabuhi at tubangan sa Dios nga maangayon, malipayon o uban sa pagkaluoy sa Ginoo, uban sa iyang presensya. O siyempre, dito kalimtan atong word for day karong alawa, o give thanks unto the Lord for He is good, for His mercy endureth forever.
0: Yun, di ba? Arang mga pagtunun-an, hatog ka ninyo, Santo Plus Gold. Abang po nato diyan, Santo Plus Coffee Mix.
2: Bullseye!
0: Yeah. Amin ako, di nakamundang o wali ba?
1: Today, salamat ka dito ni taas-taas kay mapasabot yun nato sa tumaka tropa. Kinahanglan nato sa patag-adlaw, ang pulong sa Dios.
0: Yun. Alas 7:11 na ang atong oras. Ari na karoon ang atong mga balita.
2: Bullseye.
0: Pangulong Marcos, gitaga ng gong signal ang pag-abli sa tax record. Ning Bibisara Duterte Gatorde, Mans Carpio.
2: Bullseye.
0: Ikumpirma sa Malacanang, naghatag na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o pagtugot sa BIR. Aron nga mablihan ang mga dokumento sa buwis ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang panaga si Attorney Manasseh Scarpio. Sumala sa palasyo, tumanon sa Pangulo ang proseso sa balaod o dili niya ikawan ang kamatuoran sa katawhan kung kinikinahanglanon sa nagpadayon kay impeachment trial. Gihimo ang maong lakang human, gipagawa sa hukmanan na ang mga sabina alang sa ilang records.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, noted.
1: Ngano ipaluyo pagina sa mga paghikaw sa may hikaw
0: di ba? Nagsulti na daan dati nga di siya manghilabot sa impeachment. Istoryahe.
3: Ulaw man tani oy.
1: Unsa ulaw? Perting ulawa.
0: Kada naging mga istorya, naging wadariwa dito ba sa daban bawi. Parang na, hindi tayo susuporta sa ICC. Walang nga jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, sanihang na pagawa sa warrant of arrest, gina, COPC, FRRD. Wala
1: eh. Basta konsulti lang. Kung dili gani okay ang paminaw, dili magpatakang istorya. Kung dili gani sulbad, dili magsigig istorya o kanang mga butang dili kayang buhaton.
0: Wala na lagi. Hindi lagi bakakon lagi. Samang kayo.
1: Patutugar ako ng bakakon kami. Kaysa lang.
0: Murabag ka na bang dili sala sa katawahan nga musultig bakakon ng Pangulo. Kaya nga naman makita man siyang lihok.
4: Bakakon ka!
0: Diba?
1: O, mo man. Dili na na siya kinang isulti pa kay nga naman maramdaman gud sa katawhan. Bisag musulti ito diri, musuporta man ang naminaw diha.
0: Yeah. Pantang, sanay pa na ito mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gipangayo ang pagsugod sa mga nuclear power plant sa Pilipinas sa labing daling panahon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Back to the House Committee on Nuclear Energy Chairperson Marca Cuanco nga moabot sa 8 katuig ang konstruksyon sa bagong nuclear power plant samtang 4 usab katuig ang Bataan Nuclear Power Plant kung kini buhion. Gibutyag nini ang 16-32 ka nuclear power plants ang minimum nga kinahanglan sa nasod tungod sa kakulang sa supply sa kuryente. Ginugang usab niya nga gibanabanaang mukabat sa 1.5 ngadto sa $2 billion ang kinahanglang pondo alang sa Bataan samtang gitanaw usab ang ubang lugar sama sa Pangasinan o Isabela.
2: Bullseye!
1: Nuclear!
0: Matay komento diri basta ihanay na nagmayo nga walay madisgrasya.
1: Kana ha, klaro ha, tarungan ninyo na ang paghanay na nga wala na po na siya corruption. Kaya kung kanain yung i-corrupt, sigurado yun. Buto.
3: Atay.
1: Apil ng inyong mga kaliwat niya.
0: May timing pagbuto, mo inyong pag-opening.
3: Atay.
0: Sanay na ito mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pilipinas, gipasumite sa Extended Continental Shelf Claim sa West Philippine Sea at umbangan sa UN.
2: Bullseye!
0: Imo sa Pilipinas sa formal na presentasyon sa ilang partial submission alang sa Extended Continental Shelf sa West Philippine Sea at umbangan ka sa United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf sa New York. Matod sa Department of Foreign Affairs, ubos sa Article 76 sa UNCLOS. Ang maong sugyot nagtino sa mga outlanan sa seabed o subsoil nga buabot gikan 200 ngadto sa 315 nautical miles gikan sa baseline sa nasod. Gawas dini, giangyo usab sa delegasyon nga pangunahan ni Ambassador Enrique Manalo ang komisyon sa konsiderahon ang 2016 South China Sea Arbitral Award aron panaliptan ang katungod sa mga Pilipino.
1: Ay, sige, katungod bagas Pilipino na, warte problema diha. Basta kay siguruhon lang, unahon sa nato atong problema resolut, kaya usahon na ito pag atiman sa problema sa gawas, kung kita na resolut, nagkagubot.
0: Correct.
1: Kaya, perting paita na, kumingana na siya. Muraga, mahimo tang nagasulbad tag problema sa gawas, niya sulod, perting gubuta pas lukot.
0: Yan na.
2: Bullseye!
1: Oh, pakukuha. Gipatuman ang mga English proficiency benchmark sa mga eskwelahan. Giapil na sa Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation ang mga sukdanan sa kahanas sa in-English sa ilang akreditasyon. Sugod, karong tuiga, araw mapalambo, ang global competitiveness sa mga graduado sa Pilipinas. Matod ni Pukukuha Commissioner Dr. Ferdinand Sumido, ikinahanglan nga labing minus 20% sa mga estudyante ang makaabot sa B1 level o 40% sa mga magtutudlo ang C1 level ubos sa CEFR. Diin gilaumang mahimong hingpit kini sa tuig 2030. Bisan pa nini gibatanaw kung gibatinaw nga walay gihimong uniforms curriculum o gigamit lamang kini isip kalidad nga timailan aron manubag o matubag ang pagkunhod sa kahanas sa pinulungan.
0: Bullseye! Okay, noted.
1: Di lang ni question kay ang mga Pilipino is English speaker ni
0: Cebu.
1: Tinood na, katong kauban, katong manager kay ito, sa gayto, mura mag-Amerikano accent eh.
0: Si Saway 101.
1: Oo. Oh.
0: Si Sir John Magat. my very good friend.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sir John, good morning. Oh, madunggan na niyong Y101 Cebu diya sa Dabao.
1: Oh, nana?
0: Pinagi sa Red Hot Radio.
1: Wow.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, madungog Red Hot Radio mga kaigalaan, ha? Sa XFM na.
2: Bullseye!
1: Muna siyang high-end version. High-end.
0: High-end version. Para ito sa mga tutyal.
1: Mga dili clever, ha? Tutyal lang.
0: Dito mo makadungog mga tugtog ng mga tutyal. Mga high-end music. Diba? Pero yung mga high-end, sabi mga high-end na ito, Dedicator Pancris.
1: Ito ka ikon, diyan sample.
0: Kuyo, kayo ng mga high-end music para kaninyo mga katropa. Yung mga karaan, pero siyempre naman, mga nindot paghihapon paminawon ba? Diba? Sama yan yung mga tugtuga.
1: Closer. Ay, nga na rin ha. Kalimot mo ka, man.
0: Closer! Di ba? Yan ang mga birada rin. Ayan na kayo, ma-block na sa ma-ano ma,
1: tayo. Sample na pa ito, sample.
0: Sample na ito, sample.
1: Na.
0: Ayun! Saray pa na ito mga balita!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mike Defensor, Joseph Ejercito, bihangi o bail sa kasong plunder sa 75 million pesos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ipasaka ang petisyon arang sa piyansa si kaning anak kalusugan party list representative Mike Defensor o negosyanting si Joseph Espiritu arong makabaton o temporaryong kagawasan at tumakan sa kasong plunder nga nagkandidat ng 75 million pesos. Ipasamot nila nga wala pa iligong ebidensya ang prosekusyon na nagpamatuod sa ilang kalambigitan o kasabutan sa gikaingong iligal nga donasyon ngadto sa kangkaning sa Gipa Party List Representative Rodante Marcoleta. Kasamtagang nakadidetene ang mga akusado sa New Quezon City Jail sa tagihikay ang desisyon sa korte.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Muna, siya kinahanglan yun na dapat tagaag pagtagaag.
0: Dili, mag-antos na lang mo. Diha, magulat na lang mo after another
1: at 2028
0: adversation. Eh, hindi magin mo kagawas. Si Unsao na yung nagpugos niya. Hindi gino, kanang inyo ang hangyo. Hindi na tugutan sa korte.
3: Okay.
0: Aso sa kayo, wala na. Positibo na kung daan eh, na. Klaro na kayo na.
3: Okay.
1: Correct na may check.
0: Mupunta. Ari pa, salay na itong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Trabaho una, unya na ang politika. Ay, ginuso ni Lone District Representative Sherlyn Banias Nograles ang mga nagunang balaunon o resolusyon sa pagsunod kung pagsugod sa unang simana sa ikaduhang regular nga sesyon sa Kongreso. Gipadayag sa magbabalaon nga nakatutok ang ilang buhatan sa paghatag og direktang serbisyo publiko o sa pagpanday sa mga programa nga magkahatag og kinanaling kaayuhan sa General Santos City o sa tibuok nasod. Gipasalamatan niya ang padayong pagsalig sa mga konstituwente o gipasalig ang hugot nga trabaho sa mga komite o plenaryo aron masiguro ang kalabuan sa komunidad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang trabaho, yun, dili, kinahanan. Sa kung sa panang mga issue-issue na trabaho lang kita, kaya trabaho, no. Di man ta?
0: Trabaho lang ta, maalag, atakon ta dahil personal na trabaho lang kita.
1: Trabaho na!
0: Trabaho ta! Ha, yano! 721 na itong oras sa itong pagbalik. Ato nag-iskutan mga katropa. Ay adunay mga pipila ka reaksyon sa mga negosyante o mga eksperto sa ekonomiya human sa ikalimang State of the Nation address sa atong Pangulo.
3: Atay.
1: Nasa statement?
0: Oo. Oh, mauna ang pangutan ang ibinin nato sa inyo ha. Kinsabay mo pasan sa kabugat o responsibilidad ang presidente ba o mga negosyante?
2: Bullseye!
0: Mao na siya atong isgutan sa itong pagbalik mo ng relax sa kabuniya. Kinigabayan, ito kanyang Santo Plus Coffee Mix.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Santo Plus Gold. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
12: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
13: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
14: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
15: the boy is mine.
13: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
4: XFM.
16: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
17: Exciting.
1: Puro

0: Dungog ka ba? Wala po na kayo pagdog araw ng Domingo.
1: Oh, mga ana, atangin ninyo na. So,
0: i-appeal na po itong request na ko. I-appeal itong mga himayang na hunlak, dahon ng laya.
1: Sige, ato nang ano, ato nang paring kamutan. Ayun oh. Na po kayo pala bihipod nga. Grabe na po kayo ng katibuan. Ang sarami taong kayo.
0: Alagan! Kaya dagan kay tigulang lang. Nagsige, pangutana sa ko. Ang anong, ang inyo ramang i-play ka ng mga pangbatanon ramang na... Saka may gana, okay kayo nasko, ala?
1: Atangin ninyo na. Karoon na ng Domingo mga katropa, alas 6 sa buntag, kutob alas 8.
0: Maglingaw-lingaw ta.
1: Maglingaw ta sa mga anindot na musikang taobang niyo si katropang Christy Gaspin.
0: Ay, Kuya Chris na.
1: Siyempre, sagulan po nato ka ng mga makalingaw, ka ng mga magkiay-kiay po mong ginagmay
0: bitaw
1: sa mga ani.
0: Alright! It's retro back!
2: Walang iba pagsasaga sa pagtitinginan natin.
0: Ah, nagtrada na part.
1: Para sa mga lalaking mga buangot, para po rin sa inyo ha mga ani.
0: Ay! Kato sa Hagibis, dahi.
1: Dahi, mamaya nagyarahan po na ako niyo. Mamaya may atong batasan dati. Dati, ha?
0: Dati, dili karon ha?
1: Disclaimer lang, dati. Mamaya mong batasan dati.
0: Mga Roderick Paulati style ba?
1: Ada, pangkalapay. Araanak, Stephen, ano? Buangan. Wala naman tang ganoon eh.
0: Hindi, kaya ginatagalat na sila o gahint ka. Unsa may tabo karon Domingo.
1: Karon din Domingo, alas 6 na siya mga katropa sa buntag.
0: Hangtod alas 8.
1: At ano ninyo sa mga radyo, hindi man tapo hindi mo play. Ano sa...
0: Kana, mohangyo lang yun may nga, dili na mo mag-tanaw sa social media, kaya wala man na siya. Sa radyo na ta, balik ka na itong karaan nga paagi.
1: Mga babaero, mga dagko, ano, pahuway mo. Ay, nako. Siyempre, mga katropa, kanigabayan, ito kanil yung Santong Plus Gold. O, niya, itong kaubang kanunay mga kaigilaan, naroon sa maing panglawas. O, siyempre, dyan na ito kalimtan sa mga girls niya. Gusto mo mga pepper, gusto niyo mapabili ninyo kaanyag.
0: Ay, tama.
1: Santong Gold Coffee Mix.
0: Ah.
1: Dahil glutathione and collagen.
0: Kana.
1: Di ba? Makanindot sa itong pamanit.
0: Asa ba, kitag kape nga na glutathione at collagen ka ron?
1: Sa Santong Gold Coffee Mix lang yun na makuha mga katropa.
0: Iyon, no?
1: Mga girls, yung mahinig kayo mga pe. Uy, lami kayo ni. Kanabang imuni siyang ice coffee. Grabe, paborito kayo sa ugangan.
0: May request?
1: Grabe. Ganahan ka siya, butagan o guys. Okay. Lami daw kayo, kasi akong anak gani. Ganahan po kayo eh.
3: Okay.
1: Wala na, ang gihantag ni boss to pag-meeting na boss na mo. Happy tomorrow, boss.
3: Okay.
1: Doon ang tao ito ka kahon. So, 20 na ito kabuok.
0: Kulangon eh.
1: Baratan na yun. Pero available na siya mga kagilaan ha. Diya sa may Mercury Drugstore. Pwede na mo makapalit sa Mercury Drugstore. Na ito dahil Santon na Gold Coffee Mix.
0: Kana.
1: Okay, alas 7:31 na. Kumusta man mo? Nakamubo na ba mo sa suna ang racket ng ipalupad?
3: Okay.
0: Wala ba kay wala pa ko kita sa racket.
1: Kamalo ka, na yung statement to.
0: Katong...
1: Gusto rin mo madunggan? Ipadungog na ako sa'yo mga.
0: Sige daw, okay. Usbo na to, okay. Nakakita mo ka to, pero sugi na ako madunggan po sa tumatig paminaw.
1: Na yung statement mga katropa ang head sa PILSA. PILSA ba ng tawag nila niya na? Philippine Aerospace something blah blah blah. Nakalimot ko sa tawag. Nagsunta, PILSA na ay PILSA. PILSA mga katropa. Nag-ingong yun mismo. Gusto niyo madunggan?
0: Sige daw.
1: Gusto niyo madunggan?
0: Sige.
1: Kaya kung di niyo gusto madunggan, undangon ko niyo itong kabuang. Kada lang ha.
0: Ibalik sa na
1: tapos. Ato lang ipadungog sa inyo ha.
0: Oh.
1: Ang PILSA nagpasabot sa gisgutan sa ito ang presidente.
0: Kung unsa to?
1: Nga space rocket. Mauni ang tingog ni Dr. Mark Cesar Talampas, ang Director sa Space Technology, Missions and Systems Bureau sa Philippine Space Agency kung PILSA. Nga, matod pa, dili ko nung kaabot pa yun sa kawanangan ng space rocket.
3: Okay.
0: Ingnan lagi ito kang Wiklaro.
1: Ariyo, paminaw!
3: Itong rocket na itetest natin no, for next year, ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Malit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital
1: class. Pura nagkata, ang 10 feet, ipasagot natin sa yung 10 feet. Kitaboan ang ring sa basketball court.
0: Oh.
1: Standard man natin.
0: Yes.
1: Di ba? Mm. Standard 10.
0: Ah, siguro mga Jess.
1: Gikan sa ground, padulong sa ring, ana, nakataas.
0: Ang lupad?
1: Sige, paday. Dili, ang kadako sa racket.
0: Ah, okay.
1: Okay, okay. Ato pa na yun.
3: Yun yan, tulad po nung napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. At pagdating niya rin sa... kumbaga rin para sa rurok nung ano niya, no? Yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Mga ilang minuto lang po siguro yun, no? Baka nga less than 1 minute lamang po. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ma? Nga? Nga na nasulti makaabot na nagkawanangan, Mr. President.
5: Okay.
1: Magpapalipad na po tayo ng space rocket.
5: Ayoy! Atay.
0: Base ang yung ginamit.
1: Space rocket, di man dahil nagkagawas ang kalawakan.
5: Atay.
0: May pag-ipadala na lang itong mga taga-secure.
1: May pag-secure.
0: Klaro pa. Disgrasya parang imong kalaban.
1: Sige, siguro ni Tanaw, Avengers ni si Mr. President ay.
0: One click lang?
1: Or DC.
0: Na.
1: DC siguro kay Superman kay magawas sa dito sa Earth. DC ba si Batman di makagawas.
0: Galing.
1: Si Superman ramay makagawas og si Captain Marvel.
0: Aw.
1: Si Captain Marvel. Pareho kita ginatanaw Mr. President pero pagabot sa reality wa gina ko nagina istorya.
5: Atay.
1: Kay kabalo gyud ko nga fiction magunag yo di ba gina factual?
0: Natoy fuck gihagamay.
1: FUCK.
0: Dili. Na FACT.
1: Ah, okay.
5: Atay.
0: Nay, gamay lang. Kay dili kagawas gani sa atong kawanangan.
1: Di ba? Nakita ninyo? So, unsaon na lang ka ang lain pang gipanulti sa atong pangulo?
0: Sige da.
1: Labi pa karon ang mga negosyante katrupang Chris na yung mga reaksyon.
0: Na.
1: Grupo ni sa negosyante. Mauni gani atong pakotana, kinsa ang mupasan sa kabukat o responsibilidad. Ang presidente ba o ang mga negosyante?
5: Atay.
1: Space rocket pala nga gisulti daan wana nagkabuang na.
5: Atay.
1: Mga nakaroon ng reaction sa mga negosyante. Ha? Okay pa ba itong ating pangulo?
5: Atay.
1: Pati ang mga eksperto sa ekonomiya makana. What? Mao ni ang reaksyon nila mga katropa human sa ikalimang zona sa pangulo.
0: Mm-hmm.
1: Nagbilin og dakong pangutana kung kinsa gyud ang mupasan sa pinansyal nga kabugat nga mga gisaad sa reforma. Kanabang nag-istorya ba nga walay wala siguro research, kulang o pangutana, kulang o konsultasyon, kulang o ganang... Basta na lang maka-istorya sa suna, mura bagot sa mana!
5: Atay.
1: Oo, kiabi-abi mga katropa sa Management Association of the Philippines, kung MAP, ang pagtutok sa Pangulo sa mga nagunang suliran sama sa precious pagkaon, trabaho, sugyot sa income tax, exemption alang sa kamukita lamang kung 350,000 matagtuig. Gikustyon nila karon kung asa gikan ang pondo o nagpasidaan nga dili kini dapat mapasa sa pribadong sektor.
5: Atay.
1: Asa ba ni kwaon? Una nang gisulti. Kwaon kini sa mga sigarilyo. Kwaon kini sa mga ilim nun. Napakaihalin ang mga negosyante, ano yun niya?
5: Atay.
1: Matod ni MAP President Donald Lim, ang mga negosyo na katubang o daan o bukat kasuliran tungod sa taas nga singil sa kurente, geopolitical uncertainties, o hina nga paggasto sa mga konsumador, o gipahimong noano sa nila nga dili angay madelay ang mga importanteng proyektong pang-imprastruktura tungod sa kampanya batok sa korupsyon o politikanhon kalibog sa ato ang nasod.
5: Atay.
1: Diba? Grabe mga reaksyon. Negosyante ni Mr. President ang ga-react. Lokal pa lang na. Pag ma-react ang lokal nga mga negosyante, do you think musulod ang mga foreign investors doon sa ato ang nasod? Buhanga ka?
5: Atay.
1: Kalaway kang presyo. Wala ba na akong iaway ang Pangulo?
0: Prulak na sa kuha na.
1: Wala po. Oh. Ano pa lang? Nag-istorya pa lang ko ato. Ikaw na, imo na.
0: Ana, kay kung nangutana kini mga negosyante, but pasabot, dili sila kabalo sa direksyon sa atong nasod, diha sa atong kung unsay plano sa pagdeklara sa Pangulo, nga tagaag tax exemption ang atong katawhan. So, magpasabot kini nga, bugat alang sa mga negosyante.
1: Ang magulang na gano'y nagsulte, hindi nag-iisip.
0: Sa laing bahin, gusto usab sa foreign buyers. Kanang Foreign Buyers Association of the Philippines o IBON, IBON Foundation, nga kulang ang nahimong pagtutok sa SUNA o sa mga estruktural nga suliran sa ekonomiya sama sa manufacturing exports o sa tinuod nga hinungdan sa labing mahalon nga kuryente sa Asia. Kita man to. Wala niyo morabag na-appeal kita sa mga mahal nga kuryente ang ginabayaran sa mga katawan mo ang ginakonsidera nga kita ang usa sa mga pinakataas nga presyo sa ang ginabayaran nga kuryente. Muna nga gipasabot ni IBON Executive Director Sunny Africa nga ang limitadong pagripaso sa Electric Power Industry Reform Act Conipira diliigo aron nga masulbad ang pagsalig sa nasod sa imported nga kanang iyahang panggatong o ang depektibong istruktura sa power sector. Sa katapusan, sumala sa magpapatigayon ang tinuod nga sukdanan sa paghusga sa ulahing SUNA sa administrasyon dili makita sa nindot ng mga saad, kundi sa mismong implementasyon o kung kinsa ang tinuod nga manubag sa pinansyal nga obligasyon sa nasod.
1: Wa na gani klaro. Claire Castro, gipangutana, unsa may matabang sa Pilipinas sa pagpalupad og racket? Common sense.
5: Atay.
0: Basig bali ang pangutana
1: ni. Makatulong daw ito para sa ikaunlad ng ating bansa. Common sense.
0: Asa man ang iunlad at hindi ba kay kabots kawanangan gani? Dili kay ta mailhan kung palupad og racket, gasto-gasto lang na asay common sense dia.
5: Atay.
0: Lagot ka ba? Wala ko na lagot ha.
1: Kubo na lang. Wala nang sense. Ano yung mga kagilaan? Ang sarang tawa din ito. Naso.
5: Excited!
1: Kabuang ang itong ini ka na lang. Kaya itong pagitaon itong kay... Well, kay ano? Kay Claire Castro. Kay Basi Inyag. Nga magsulti mo nga nagabot-bot. Labig istorya na rin.
0: Kaya lang ha. Suportahan ang tutuguan.
1: Sumukaw yung sige manig.
6: Jensen Underpass.
1: Kaya lang. Dili ikaw sa mga sikdison nga makapilapil mga kaliha.
0: O niya na.
1: Kaya lang. O niya na kasikdison. Ako pa itaon sa to. Ah, to eh. Ato tong gipost.
0: Kato yang tubag. Borang po nung bright man po ang dating po dato. Borang po nung bayo man pagkasulti. Ingato na yung meaning ato. Di niyo masabtan mo, no?
1: Kabugo rin agi. Abogado mo nung ta. Klase nga. Kaya bang ginainto ta ba? Kaya bang ka nang... Mura ba just now raman tagi-anak ni ning kalibutan na ni...
0: Kaya akong tanaw, mura nakaluko.
1: Ari-ari o.
7: Iyan ang Pangulo ko. Kung ano
1: tarawan ko din yung tubag ni Claire Castro. Unsa na ganun makuha si Pilipino kung naan na tayo racket?
7: And nabanggit po ba sa iyan ang Pangulo ko kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng racket?
8: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common. Common sense.
5: Atay.
1: Common sense ay buwang kagaling.
5: Atay.
0: Lisuda ispilingo ni nga ng mga tao.
7: Nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket?
8: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Ito ay. Po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Common sense.
0: Ay, nakasabot na ko sa iya ha. Nga ang pag-asenso ng bansa, kantong mga butang nga walay tinuod nga impact sa katawhan.
1: Common sense ka, di bang ganit kaabot ang kawalangan na inuang racket na common sense ang tabuangan. Nga makaabot ka ng kawalangan nga nasun tinadaan ng pilsa. Nga 10 feet pa lang ang racket na ginamug na. Nga pilay gasto niya na. Nga paluparo ni mo na niya. Muhagsa na niya, wale.
0: Di pa unlad ng bansa ba niyang ginamit? Nabaday tinuod nga pag unlad sa itong nasod kung nagsulti tag pag unlad ng bansa yung ginakonsidera nga maunay kahimtang karon.
1: Mablard ba na itong pananaw rin niya?
0: Ambot lang, basig hubog ni si Attorney Kirk Castro. Hindi natin alam.
1: Di ba? inaantad ang common sense. Ang common sense ni mong buwan nga ka-clear. Tanawa! Ang pinsa na tingon na din ay kabot o kawalangan ng racket na itong ipalupad.
5: Atay.
1: Nga sa padulong ang dibri ni anaon niya at mahug na. Maitagya sa Malacanang na mahug kayo kira.
5: Atay.
0: Common sense.
1: Common sense.
0: Oh, pag-unlad gani itong ingana gani, kanang mag-istorya ka nga bisag dili walay makahatag o walay mahatag nga benepisyo sa katawhan pag-unlad ng bansa. Natural man na.
1: Common sense mo na itong isulti ninyo ito mga negosyante. Kaling Management Association of the Philippines.
0: Common sense.
1: Ma President Donald Lim, yung mga negosyo problema nyo, common sense yan.
0: Huwag na kayo magreklamo dyan basta sinabi ng mahal na Pangulo na i-implement yung tax exemption.
1: Yung taas na singil ng kuryente, common sense yan. Makanap kayo ng paraan.
5: Atay.
0: Ano ba kayo? Wala kayong common sense.
1: Yung geopolitical uncertainties natin, common sense din yan.
0: Dapat, kato mga konsumidor diha nga nagkoogwan, konsumos kuryente, dapat magtipid mo, common sense na.
1: Common sense, kumahan ng kuryente, ayaw mo pagsuga. Common sense na. Common ayaw sense. Mo paggamit o grim sa daan ninyo magagipang kumpra diha ng mga bulok.
5: Atay.
0: Common sense na.
1: Amo nagka-negosyo mo diha ka ng mga frozen product, ayaw mo paggamit o freezer. Common sense. Igusto mo kanyang magkatipid o kurinte.
0: Common sense. Naabay common sense yun tinood.
1: Na-sense ko lang pero wala talaga yung common.
5: Atay.
0: Masi kinanglan na ito ipa-check up niya itong kuhan, Undersecretary.
1: Huwag ka na magreklamo, Ibon Foundation President, Sunny Africa, na underwhelming yung common sense na. O ano mga pinagsasabi ng ating Pangulo dyan, common sense muna.
5: Atay.
0: Common sense. Yan ay parte ng pag-unlad ng bansa.
1: Yung sinisigaw ninyo na gamot sa mahal na kuryente, common sense, magtipid kayo.
5: Atay.
0: Common sense. Yan ay parte ng pag-unlad ng ating bansa.
1: Yan!
0: Wala natin makuha. Kumbaga, naghimo tao.
1: Ano, mga pribadong sektor, mga negosyante, yung papel, common sense.
5: Atay.

0: kagad mo mga negosyante.
1: Ah.
0: Oh, labing pa. Kamo mga kooperatiba, kay bawal na ipaslat ang system loss sa mga konsumador.
1: Ah.
0: Maghuna-huna kamo. Common sense!
2: Atay.
1: Siyaro, di mo kasabot, anak.
0: Wala ba gisulti nga, pasagdan na lang mo sa gobyerno yung tawon, bahala, problema na na ninyo, common sense, magkita mong pamagi.
1: Ang trabaho
0: kitang
1: sa...
0: Kitang mga katawang Pilipino, kung naglisod man ta karon, common sense.
2: Atay.
1: Diba, dili man ang trabaho na to ang paghatag o alibyos problema?
0: Murabag kulang na lang
1: hatag lang tag-taxes kay para trabahoon sa gobyerno kung unsaon pagbalik sa to abay serbisyo.
0: Unta!
1: Pero kay ang tuwag sa to declare tax to, common sense!
2: Klase
1: ng babae ni. Pwede ba na siya ipa-firing squad? Pwede ba na siya ipa... Hindi ba ka nang ipa-imbestigahan kung matangtang na siya sa iyang katungdanan sunod?
0: Pakutanan ni mo na?
1: Una-unaan
0: na lang. Common sense. Sabag ka, uy.
2: Atay.
1: Wala naman tayo panulugan. Tara naman pakutanan. Common sense. Clear Castro!
0: Common sense!
1: Diba lang kay Ribatal nga ibalik nimo sa iyang ginabuhat?
0: Oh. Nakireklamo?
1: Common sense!
0: Diba?
1: Ay
0: nako. Kung magkautang-utang ang Pilipinas tungkol sa kabanghatag nga ayuda, di ta magproblema kay common sense na
1: na. Ayun naman si Reklamo. Apart, common sense, kung unsa yung ginahuna-huna, common sense na na. Sabagay, mas dali siya ito bang kitropang.
0: Kamo mga supporter niya ni Mayor Pacquiao, mga supporter ni Congressman Banyas, ayaw na mong away.
1: Common sense!
2: Atay.
1: Lami na yung mga kanta, no?
0: Alingaw ko ang common sense ba?
2: Atay.
1: Sa mag in the first place, o sa'yo pasabot ang common sense kung sa pag sa context sa paggamit ni Claire Castro. Kanaraba itong resulti siya kay wala na siya ikatubag. Or common sense. Ana lang. Kuan lang ba? Kanang malingaw ka pero masakitan imong dughan. Kay kini mga tawhana, pertindag ko aswildo ani, pertindag yahay ani. Nya, tagaan lang tagtubag nga pang binulok nga tubag. Dili mang yun siya maingon nga kulang sa kaalam kaya bugada man eh. Pero kung ingana ang tubag sa usa ka tigpamaamba sa palasyo murag mahulog ba ingon walay klaro ba ni ang atong gobyerno nga gi-hire kining aning klase nga babae nga motubag ra og common sense
0: kani ay sige ano mo diha kung aduna ka moy mga soliran kung walay mae pang ato ang congressman
1: Common sense.
0: Kaya ni pirma man siya.
1: Ow!
0: Impeachment.
1: Tama! Ang tubag! Common sense! You know.
0: Matik na na. Kung wala siya gi-invite ni Secretary Vince Dison.
1: Common sense! Huwag na kayo marami pang salita dyan.
0: That's politika. Among kinipasabot. So, una-una ano yung common sense na na. Matik na yan. Wala na.
1: Wala nang marami pang intro-intro. Wala nang intro-intro yan. Common sense na yan.
0: Huwag magani maip gani.
1: Walay AX. Si Dinan, murag taga-jinsan, kaya magbuot-buot kung kikinsa ay pagunit ang maip o gaix. Dinan, nasa kay congressman? Nga nung magbuot magka?
0: Common sense.
1: Ay, sila nasa rindas panggamahanan. Common sense, no?
0: Pabor sa administrasyon, di common sense.
1: Nalang... Uy, nabi ako'y balita.
0: Diyan naman.
1: Nga si... Na ako'y kaila. Na ay usa ka politiko nga confirm giday ang kinabuhi.
0: Confirm?
1: Confirm.
0: Ano sa'y confirm?
1: Nga bayo na bang tanan?
0: Diyos ko!
1: Kala siya, wadili lang kumasulot niya kay malay bill ta dari pa.
0: Chismis!
1: Chismis na, pero na ay confirmation.
0: Ay!
1: Ano lang, pait kayo ba nga... para sa katawhan na dapat ma-enjoy ang katawhan kay inaham ng kwarta katungod ba na kay appeal ba na sila sa gabayad sa taxes sa katawhan yung anong imo mang gawgan yung anong imo mang butan ikaw ba ang naghatag

0: ng taxes, oy! Ano na lang, ganyang tawahan.
1: Reklamo niya. Reklamo ka?
0: Common sense.
1: Common sense.
0: Bagay. Nagsabot ra ko.
1: Asa man yun. Di naging mabuntang ring lyrics, ari.
0: Ari, ha? Sige daw, sige daw. Kaya ito paminaw na kung nindot ang kanta ba, eh. Mm. Ay, marag interesting na.
1: Common sense.
0: Common sense.
1: Mone, mone word for the day na to mga katropa kay Mone, tubag ni Claire Castro ka na to. Common sense.
2: Okay.
0: Sige lang, kay maabot ng panahon nga ang common sense na to, makabalor yung katawhan nga kani nga mga butang, dili na to control, pero sila man ang gastro.

0: So common sense lang yun ang tanan, mga kagilaan. So kita na magsabot na sa gipahayag sa to pangulo gamitan na rato na common sense, okay? Ha? Common sense lang yun na atong gamiton para nindot ang tanan, mga kagilaan, para way gubot na para wala mo yung dagang pangutana. So para mag common sense na lang taniin ni mga kagilaan, no? Tanan-tanan na, wala na ni, wala na, padulungan na ni, common sense na.
1: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa.
0: Pagin ni mo, tawahan na ka.
1: Common sense.
2: Okay.
0: Kaka-reklamo, common sense.
3: Pusaan! Luya po sa media, ito ng utana, eh. Maramagiging nan, nakiutok, mura nga.
0: Kung wak ka na apil sa aplip, common sense.
2: Okay.
3: Ay na sige reklamo, kay common sense.
0: Pati po sa gakan, common sense din, mabalik kita, eh. Eh para dito ba common sense ani? Ato sa palutso ng mga commercial ato chips sa 40 na adya. O ga syempre ato palutso ng The Secret of Health. Ato ba kauban mismo ang atong President CEO Doc Romelito Oy. Kini nga bahin atong kaninyo Santong Plus Gold.

0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.